monate mpolae ke tlo khotsofala a tsha go tsha go village SA u tsofa le diosi monate mpolae mathe le mokhe kere o ka se di bona wena o ke ara ka se di bona marile wena mo ha moloi mo kebring wena ay o ka se na mele tafola mo he o ke na mela ke tao betha ka spectacular gore ke tao betha ka spectacular e hona le monno mongwe fale ya ena ba re ipolla fele ba fele wa bontsha fa gore bona o tswa rata kudu o rata city jc sa thobela fm rata le bagashi e ba fela ka o tlhoka makhatsi ke le ke fitlhe ya ba lo rawa shetse ba ba lapile e be tshe ba lapile yo lo ka palla go ka kopa tshe le bona yo lo riele bo ga tlebe ke ratile mmona monno la ke bone fale o gwa tshe bitigo E etsentla gore bya lo ra bona. Okay. Ah, you like it's no chavile ba o di etseng mathe. Eta fela metso tso shiri ke so mpe fela metso tso ri tshola ka mola iri la ya bo beri. Iki tshola FM le go tla ga tshola Africa bo ra ke mo shatse wa di mo. Ah, tsamo ntle la mathata ma. Mangani ntsenele. Okay. Eta fela metso tso shiri ke ke. Le seme pele fela metso tso re tshola ka mola irila ya bo beri fa go thobela FM ya le go tla ga shola Africa borwa ke mo shate wa di ya le moya ke mo shate wa tsebo le bo itabi sho go be gore pele ke na kwa gago ke na kwa gago ke a kokota bjane ke kere tsena tsena tsena fa gore go fa gore na wena wena me la tafola ya motsoko o le mokae 086 0002452 le tsama kana gore pele ke go gore na o mokae gore pele ke mo tlhongwe o tlela o tlela ka tlhokomelo go ya gona o pele ga botsa kere ba o tlela o tlela ga botse a ke ne kwa gago ya gore ke go fa gore na wena wena me la tafola ya motsako o le mokae re bo papa ding re bo papa ding e ba fela artwe lempile fa ka lena ne gore feleletseng ke ne go kwa fa gore na le ne me la tafola ya motsako le le mokae 086 0002452 le chama ngala gone fiale ke go gore na le mokae le na gone biale ba re monate mpola he nga bolla go wena ke tso go tsofala u go sha le kwele bero gone biale ke na kwa lena le chang ke go gore na le mokae ba lo re ba o tlela ke rile a e bonang o tlela nga tlokomela ka mokae ka fa o tlela bona ba ba ngwe bona ba tsoa ba ba ngwe a e ba re oka wena ka fa we singa e tla patela ke a leboga tle ke a leboga kia kokota.

0: kabaka gopola ba Korinthem
1: Sontaga se monate mino o monate a fa sebola o na le wena le ke le tjatji mo thobele FM moshato wa tsebolo bo ithabisho
0: ka nete le ke le tjatji go thobela FM kabaka gopola mantju aba Korinthe ba pele timaya le sumitharo ale ge o ka tseba diphiri e ka moka wa tseba makunutu ka moka wa bana bohlale o pila wa hloka lerato o tshwana le chipielang lerato le sepelelana le tshwarelano o ka se tshwarele batho ge le gore ga o na lerato e tla go botse gore go se na tshwarelo ga o ithate Kobane ga o nyaki go itukolla. Tata o ile a lokologa go bane. A ile a tshwarela batho ba leng ba mokwesha bohloko. Ba bang ba rena re phela ga bya le bile o na le lenane o na le buka yo ngwa dileng batho ba ileng ba mokwesha bohloko. Wa ba botsa le bana ba gago gore mang le mang o nkwisitse bohloko nka se motshwarelo o byala eng mo baneng ba gago ke peo ye byang ye o byalang o da ba tsoga le gone mesongo o rwele di bibele le di fila buka di fila o ile rapela e fela ga o bule di shane le bagelone ba gago O taba weti le se fela pele kwa kerekeng o pela o ka re le go di mo le tabulega. E fela ga o budi lishane le bana ba genu palla go ba tshwarela. Le go mo bolela ka gore tshwarelo ga ena magomo. Tshwarelo ke tshwarelo. Marle rato ga le na history ya tse direileng khale. Lerato ga le gopolotse bogopo. Lerato le amogela tshohle.

God, even if it's hard. Forgiveness, peace is so sacred. Ow! Just let go. Opela byang ka di grace. Mara opela byang ka go tshwara di khupi. O robala byang ka di khupi. O phela jang ba bangwe wa tswa rena le dikhupi le go batho ba bagolo mo go rena o ba le sekhupi byang go motswadi wa gago o ba le sekhupi byang go ra golo go kokwa gago o ba le sekhupi byang tshetla le khone re re tshwarela nwa ina magomo tshwarelane ga o ka se ikale tshwarelo ke tshwarelo tsiba gore go ya mo mothong o re ntshwarele o rwadisha yena morwalo wena ya gago karolo o e dirile wena o dirile mošomo wa gago ebile tsiba gore go gopela tebalelo modimo o rata seo seka sa tebalelo Rubana ta akodula dipule di shano chao aga Afrika bora yentswa democracy le bo ba ile mba mukusha bohloko bo ba ile mba dira gore Allah tlhagelwe ke bonna be gagwe ge ke bolla ka bonna kera gore go ba monna wa lapa yo Allah o lang lapa la gago nkwe ga botse gona fao yo eleng Allah tlhelelwa ke sebaka sa go ba monna yo a godisang bana ka gae monna yo a bang le bana ka gae a ba le lapa la gae a bona gore mme ba gola bjang ga sanka a ba le nako yeo ya go ba tate yo a bapalang le bana ba gage e fela o ile a tshwarela Mna yo a ileng a fetsa mengwaga ye mentši a šoma e kwa mongwe wa bao ba ileng ba ya Robben Island

rekbe ke lebelela papushi yo tata ba robala ka gare go yona ke le ka palla go itshwara bjalo ka monna

0: lady bichaka o re ga bolela morena Jesu a re ke tla ba le wena paradising yo ke mpho ye kholo mina thoko mngo ke la bolela re ke tla tsiba byang gore di bichaka di tshwaretse di bichaka le cha bonyane a re o tla tsiba botse ngwana yesu go rata Jesu le bana beno a moruti thobela apostle ore o tla tsiba ga botse go rata Jesu le bana beno wa botsiša motho re ke tla tsiba bjang gore di bitšaka le tša bonnyane di tshwaretswe na go fa batho dimpho go fa batho tšhelete go ba motho yo a lokileng go lekane Jesu a re e-e go rata Jesu le bana beno tšatši la lekgono re bolela apostle ka go lebalela ba rometse melaetša ba re re rata go lebalela batho bao re nang le dikgopi le bona re thuše
1: morena sebola ere ke se sebaka se ke lose ka tieletse go tloga kgole le gausi ntumelele mpole le mantšare tabe ya tsebale le nabile papa tabe ya tsebale le nabile
0: kudu
1: ya na magomo man ane ba bantši ba betša bofefo kgotsa ba bolela ba thame ba re re ka tseba lebalele edijo tsa bona re ka se dije re ka tseba lebalele le ba ka kwa re ka se ye makong a bona e tla re ba ba boditse gore go tlo kwa bomang pele ee taba ya tsebalela e kwang gore lengwalo la mareka le re mareka 11:25 le re le sa eme jalo le tlo rapela lebalelang bao ba le sitetsego gore tata weso a magodimong a tsebe go go lebalela ei o sa eme jalo o tlo rapela re sa le jalo pele ga sediba sa befesta re sa tlo rapela dithapelo le dithapelegopelo lebalela ba ba go sitetseng a re na o ka kgona go ba lebalela e re ba lebalele
0: instruction
1: rena sebola malwetse a mangwe a tlisiwa ke taba ya go se lebalele ditlhotlho tse dingwe re tlhakanang le tsona di tlisiwa ke go se lebalele se botho ya ka go letsetsa re morena sebola ntebalele o thoma o itea modingwana mo lefatsheng ore ke go lebalela ka eng ke go lebalela odi o gopola ga botse gore motho o gopela tebalelo ya eng jalo ba bantši ba rena re a baja ba bantši ba rena dilo tsa rena di re lokele ka baka la go se lebalele bibele ya ka re o ka se rapele o se wa lebalela barapedi bakereki badumedi o ka se rapele o se wa lebalela gorare ka metlha le ka matsatsi eo ya sekgethekgetheng o rapela e ka ba thapelo ya tumiso thapelo ya poko thapelo ya kgopelo o tshwanna ke gore o kitlhole pele o kenyake o kenyakisise pele ge o ka tla go modimo wa re modimo oo aka sete ke balelo ya le bibele re le sa yeme jale nna re sa yeme ka yone mokgomo rena sebola re nyaka o rapelela ba go lla ba go nyaka mesomo ba go nyaka thari ba go nyaka manyalo ba go nyaka tse ka moka tsone baratho ba tsona bo ba le go gona ba re kwang ba le gona a ba bule dipelo tsa bona ba lebalele
0: letsoba apostle ke le tsena ka nong ke rata setsupola se sengwe se reng ge o lebalela batho ba bangwe ga o ba lebalele ka baka la gore tebalelo e ba tshwanetse o ba lebalela gobane wena o deserve khutso peace
1: le o lebalela batho ba morena sebola wa iphekola
0: yes
1: e o ka lebalela motho botebeng ba pelo ya gago e re ke bolele mantsere o bona jang gore o lebaletse motho ya o leboga jang gore o lebaletse motho a o bolele fela ka molomo e o lebaletse motho ka nnete o thoma go mo rapelela o thoma go bolela dilo tse di botse o yena e o mmona a o sa ferekana o ba le khutso ke sesupo sa gore o lebaletse motho yola Mareka ra tshebela wa khotsa popa popa e bile o tshebelana a se o tshole ba le motlolo. Ya ba tshele tshi ka tshele ka tsama re tsora pe. Ha lema. Ho lanti pele ka le. Ke ka le bona le mbele ka tsa tshele le motimo. Tsela pele ya ka. Ho bona le se se se tsankang ka se dira ga botse. O ba se se tsa dira bo se modimo. Ke ka se tumule ka motho. Tsela pele ya ka modimo. Rena re rapela. O ka se rapele o se wa lebalela. O ka se tselelele o se wa lebalela. Le ba le ba go tshwara dikhutlare o tla ntseba ga botse ka morao ga mengwaga e lesome ke kutlwe mogopotsa go yala wena go tlhakatlhakana wena diphidisi o sa tlodinwa ona wena o tlo ba le ka tlase ga kgaogelo ya Modimo ka geso a re rapeleng Modimo wa rena ka lebaka la morana Jesu batheletsisi ba Jehova re a rapela maseng a letsatsi gotlhe mongwe le mongwe le mo Modimo mo bankwang ba le gona go go ya taba tsatsing ya legono ke tebalego Modimo a letileng go na le matlha ka re ga tebalego go na le pholo ka re ga tebalelo go na le khutso ka re ga tebalego thusa setšhaba sa gago maseng a letsatsi Modimo go lebalela ba thuse ba seke ba lebala fela ba se ba lebale ka mannete o be ba fe kgaogelo Modimo ya go rata gape ba fe kgaogelo ya go tshemolola gape Modimo rena re a leboga re go bone bjale ka Modimo ra matsha otlhe re go bone le Modimo wa go thusa batho go lebalela wa ba fodisa moka Modimo fitlhelela batheletsi ba rena ba ba re kwamba legotla ba go setsege botse Modimo wena o ngaka ba phekola ba go ba le ditlhoko ba fitlhelela ba go felelwa ke matsha ba matsha bona ba go tlhoka khutso ba fe khutso Modimo e fetsang ditlhaloganyo ka moka ore tsepisitse tsota gore re rate re lebalele pele re ka ratela Modimo re kitlhole gomme re lebalele ba thuse Modimo a lokileng ba fe matsha Jehova go thomolola ka leina la morana Jesu le bao ba ba sitetsego Modimo ba fe matsha a gore ba amogele ditebalelo tsa bona ka lebitso la morana Jesu Kriste wa Nazareta Jehova ba segofatse ke batho ba gago ba fitlhelele Modimo ba matlafatse ba gokare ba tiise Jehova ka lebitso la morana Jesu rena re tshepile wena Modimo re golofetse wena re lemogile wena yale ka mothoni le mofetisi wa ditumelo tsa rena papa ka lebitso la morana Jesu segofatse tšhaba sa gago fodisa naga ya gago Modimo re gopeletse ka moka le go leboga ka leina le tletsego matsha le bophelo la morana Jesu Kriste wa Nazareta Apostle Bridget Hawkins Hospital Ministry Mapolokwane nomoro ya ka ke 083-335-0469 le ka nkgotsa Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube ke mo le ka nkgotsang gona le ka mogala ke go palang bagaetsho. Amen.
2: Re gopola mogale Kholihlahla Madiba Nelson Mandela Thobela FM go tlhotlheletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Tata Madiba Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
3: le eletšatši tlhotlheletso ya lekgono e re if there is nothing to give back you can always give something even if it is only kindness se se ra gore o ka ba o tlhoka seo o ka fang batho le ka ba o motho wa o rata o fa bjale nna ke re sona se o ka se fao batho sona ngwana papa ba fe o loka le botho le ke letšatši
2: le ke letšatši Sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: ke bo mang re lebella mangwalo a makgethwa bao ba ileng ba ba le tebalelo
1: Romana Josepha mo Genesis 45 verse 5 up to 7 ke a lebella mangwana abo modimo a mo phagamisa a ba yo mongwa betsa pele be gepeta Stefano mo ditiro chapter 7 verse number 16 Romana a lebalela ba le ba mo thuba ka maswika gomme ya ba bopaki go bana ba modimo gore tebalelo e mogola The Peter, most of Samuel chapter 24, 10 to 12. Khatanya ka go itsefela ka go solo. Re bona modimo mo phagamisa, a mo dira khosi kgolo ya Israel. Ke seo, ba le ba le na Jakobo, go le tloga le yo, ya ti Samuel go ka moka, ya la so tlhalentsa motse. Mora na Jesu, ka le ba le re na ka moka, se fabalo.
0: Ke ba le yo ya khone o tlisa pontso mapelong a rena. Ke le bella bo pelong
1: ka ka re tsho ke bo mang ba ba ileng ba le balela. Eupta a ba le pelo ya ho le balela his oppressor. Le bo le jeme re se bona ho re. Ka ba e nisa that's feast. Obare, ro mama mati, ro mama mo, ro asama mo, ai perito malelo, Martin Luther King Jr. Ule arre rali pero tanto malelo, amela di pokelo, ini la sotele chama tukamuka, kunila mo, opela mo garanto malelo. Mana Teresa, we are the malelo, the man kwey bagage, Ama a global symbol of mercy. Pope John Paul II, Munayo Aliyanagam assassinator, Rwana Gopana Liana Amunabalera, Desmond Tutu, Rwana Ayaka Truth and Reconciliation Bill, Alena Tobalero, Rotola Pelo Moro, Aram, Africa Ura Enichwa.
0: King is a city rang, Liberty Tabayabozi, Yamu Papa. King se se dirang rona le khotla la tabela a ke ngore ba tebalelo correctional service bana le seo ba dirang gore motshwariwa a kopane le bao a ba senyeditseng e fela go sa nna le ba ba reng nako ga ya tlhwa e fitlha re ka reng ka seo gobane tebalelo ga ena magomo a re ba re re ka se kopane le ena a re so fole
1: Ke nnete yo motho a se tswa fola. Re mo fa nako gore ga yo kopana le yo ya a mo obaditseng. Tebalelo e tswe ka gare. Go ba kotsi go motho a re ke go lebaletse. Eupša e le a lip service ka rapelo sa mo lebalela. E le gore o sa nyaka go thoma o fole kwa dikgopolo di gona. Tiragalo yena e sa le gona seemo sena se sa le gona botlhoko jona go sa le gona ke a dumelag ge o mo file nako eotla leeto le e be leeto la go feleletsa le yona fase ra lebalelana ya ba go fedile ka mantso mangwe go na le dipate le mmakaba metshwee ka moka papa gobela tshwarelo o re tebalelo ga ena magomo Papa bua lata, papa dira posemela everyday, o re tebalelo ga ena magomo. Ga ena magomo, se se le botlhokwa-tlhokwa ke gore le wena e ba le tlhologelo ya go retologa le go fetoga gore peletso tebalelo yela e be riela e be yona e e senang magomo.
0: Le boletse selo se botlhokwa. King se se busetsang batho morago ge batho ba ile ba kwana ka tebalelo king se se ba busetsang morago gore ba boele gona go fale batswang
1: ka mathomo ke go sebe ka re karolo ya tebalelano a go bele nnete ya gore nnete re ya go lebalelana ebe taba ya nnete and tebalelano ke e swere matlhakore a mabedi Le bana ke motho ma tlo mo le go go le banela go fola wena e le le go le banela o nya ga liola a fole ka gore o mo itse taolo re fa ke banela no

0: Gane tebatla dilo mo go baratana ba tlogele dintwa ba tlogele dikhupi go tsonta te se bona sonta re se se botse ke le ke le tjatsi go pela fana di atlala malapa ka mo ka magoro malapa ka mo ka ga mo dipane malapa ka mo ka ga matlebiane ba fana di atlala nna jerita magoro ka Rand Park Ridge Hammonds Kraal. Okay. Legele chachi go tsong data se bola go pela fana di atla le malapa la tellang la ga seleme la ga ntene la ga magoba ga mo le popodile ka sefela sa 111 ke na le modisa ke be ke tlhokang ke le ga mo le popodile ke na Monica seleme tobela data se bola ke fana di atla le mogomagadi wa ga wa ka neria mohlala Capratesier Extension 3 ke re afole malwetse le lapala Andres Mabila ka pension ke fetletse ka Calvin Komane ka Capratesier Dark City ba fana di atla le na Daniel Mohlala ke fana di atla Dada Sibula ke khopela go fana di atla le malapa la tela o Pinky Motau Tafel Kopola pala Filimon Moleke Mampa ke fetletse ka lapala ga Monica Seleme ya fana di atla ke Albert Machete se khose se se nwa mogope
1: go tso Mr. Sebola ka sonta ga se se botse ke khopela go fana di atla le malapa wa latelago lapala molikane wa karamo ya Simon Nkwana lapala mamogolo ga mama tsama go botsi Filimon Moleke lapala malome John Mahudu ga molepo ka kliniking ga Thaba ke re ba bele sonta ga se se botse yo a fana go di atla le bona ke mologa dingwana sa Nkwana ka molithu le Park Phase 2 a ira molepo makatjane ke a leboga. Tsamaya le Mr. Fantastic ne ke khopela go fana di atla le malapa la latelago lapala ga mona mihlapi legodi ga mashashane beneskite lapala rishu la ga legodi ga mashashane sebora le lapala ga koko maria mothapo ga mashashane mandela wa fana go diatla le bona ke shele legodi mo ga mashashane sebora
2: hashtag legele tjatji thobela morena sebola ke kgopela go fana diatla le malapa a latela go lapala motswala ka sega gare pempuke mampa go tswa mafefesha diweng lapala motswala ka modialie mampa go tswa mafefesha diweng lapala motswala moleke tata go matala mampa go tswa mafefesha diweng wa fana go diatla le bona ke moleke Filimon mampa go tswa ka ga molepo ga mma masatlhalampi
3: hashtag legele tjatji thobela Mr. Sebola ke kgopela go fana diatla le malapa a latela go lona ke lapala ga Nyalungu ko Makushwaneng gape le lapala ga Tshwane ko Folopo gape le lapala ga Maphothoma ko Moletlane ZB wa fana ndi atla le bona ke Mapula Miss Brown Senyane a le ka mo Winnie Mandela Zone 11 Tsembisa
4: hashtag le ke le tjatji tsobala ntate sebola go fana di atla mo lapala telang Thabo Mokwane go tswa Madibong Simon Makua go tswa Kutupu Alfios Matlano go tswa Takataka ka lengwe la itros wa pele verse 5 to 7 yo bola ke pita go tswa mo Ivory Park a ke flex pom Moshate
0: Fana di atla tobela FM. Moshati. Fana di atla tobela FM.
5: Hello fantastic le kae?
0: Re gona le kae?
5: O na ke khopela fana di atla le malapa la tela. La pala Alfie Slanga san sluki ma amabisele. La pala Makrepes kwa kwa se go le gapi. La pala tekisi kwa kwa
0: Okay, fanang di atla tobela FM.
6: Tobela.
0: Mshati.
6: Le guy Mr. Fantastic.
0: Re bona.
6: Le bona la le mshati ka ma tsipane ka mo spreng.
0: Ehe.
6: Ke go tla o fara di atla le malapa ka ga ga thobane. Wa o tla bo nna ka ke fane mala di atla le malapa ka mo ka ga maivila. Ka mo go la matshuka mo ka kere. Mushati
0: fo. Okay. Fanang di atla tobela FM Mushati. Fanang di atla Mushati.
7: Ato se bola.
0: Le kae?
7: Ke khotso le kae na?
0: Khotso.
7: Re fanang di atla man le malapa la de ba. Ke lapa la tsara le ka madi ya ni tsara tsara. Solomon Mokoena ka mo ga machisi. Ee ka mo wa tlala na pala ga Daniel Fred ke na le maka. Na le bona ke na le maka ka ra tsoa tsoa la re di tsere.
0: Mshate tobela fam gona le kona re fihlile karolong ya rena ya gore re lokolle meboya ya rena re batamele go yo godimodimo ge re tlabe rena fa le Pastor Maila ka trilegetwa ya o re fe le gono le ke le tjatji mshate.
8: batheletse ba thobela FM ke le dumedisha ka le bitsole le matla la Jesu Kristo wa Nazareth le dumedisha to muruti maila o tswa kerekeng ya Pemen Galus le le Good Shepherd wa matanye re ka re ga kgwedi ya Mandela ka re ga kgwedi ya Mandela batheletse ba thobela FM ke rata re re ba le lentse la modimo mo bukung ya dipisalome 133 re bala verse 1 go fitha ka verse 3 lentse la modimo le re a botse le thatego ge bana ba motho ba dula ba kwana go bjalo ka makhura a mabotse mo tlhogong ge a elela maledung maledung a Aroni ge a elela morumong wa kobo ya gagwe go bjalo ka phoka ya thaba ya Heremoni ge e elela dithabeng tša Sione gobane gona moo

ya Modimo ka lebitso le le mata la Jesu Kriste wa Nazareta, Jehova re a leboga. Ke rata re boledišane nna le wena motsholetši wa Thobela FM ka ra kgwedi ya mantela, re boledišane ka botlee, unity. Bebele mo re baleleng gona e re go botse bjang, go kgatliša bjang, go thabiša bjang, go monate bjang, go bona bana ba motho ba dula ba kwana. E go bolela ka go dula re kwana, go dula mmogo ka kwano, ka gobane kwano e tsweletša lerato, lerato la tsweletša tebalelo. Tebalelo ya re dira gore re phele ka re ga mogau, mogau dira gore re be le kwelano bohloko, re thome go kwešišana, re thome go nyakana, re thome go rata go phela re le mmogo ka baka la re le bana ba motho. Bebele re ke sona se se kgatlišago se dirang gore Modimo a bonagale mo motho, ka ge re dirilwe ka setshwantsho sa motho. Re lentšu la Modimo le re goba bjalo ka makhura a mabotse mo tlhogong, gore makhura a mabotse a le mo godimo ga tlhogo. Bebele re ge a elela maledung, maledung a Aroni, ge a elela morumong wa kobo ya gagwe, botse bjo bo bjale ka makhura ga le mo godimo ga tlhogo, a theoga a ya kwa maledung, a theoga go ya morumong wa kobo ya gae. O ra re makhura a re kopanya go tee, ga a nyenyefatše motho, ga a tlhaole motho, a thomile ka tlhogo a ya ka maledu, a sepela ka kgato le kgato, a theogela fase le magetla, a theoga le mmele otlhe go fitlha morumong wa kobo. O ra ra gona o a šalang ka ntle ka baka la gore re mmogo, a gona o re meyang ka thoko, a gona o re mo gerulago, a gona o re mo nyatšang, a gona o re mo tšeelang fase. Re a bothana, ra ba mmogo, ra phela mmogo ka go kwana se se kgatlhang Modimo. Se ke le go sa direga bukong ya Genesis, ge setšhaba sotlhe se kopana ba ga tora, ba le ba ba tee ba ga tora, ba re ba nyaka gore ba fitlhe legodimong, ba dirišana ba kwana, ya no ba gore bothate ba sa e dira go ya ka thato ya Modimo. E ba re ga ba e dira, ba re ba e direla gore ba bonagale, ba tumišege, ba ikgodiše. Then Modimo ga a nyake boikgodišo, ga a nyake boikgantšho, ga a nyake boipoti, o nyaka go kwana, o nyaka go kwešišana, o nyaka go tlhomphana, o nyaka ge re ratana, o nyaka ge re ba mmogo, o nyaka ge re sa nyatšane. Bebele re ge bantši ba ga tora yeo ka baka re lebaka kgolo la bona e be e le gore ba ikgantšhe, ba tle ba tume, Modimo a išwalalanya. Ba phatologana, ba palakana, ba sa kwana ka mmolelo, ba sa dira ntho e tee ka gobane e ba dira ntho ya gore ba ipote, ba ikgantšhe, ba ipone. Ntho e senyang lefase le re phelang ka re ga yona ke gona go ipota, go ikgantšha, go ipona, go nyatšana, go gerulana, go se nyakane, go tšeela bangwe fase, go tlhaolana. Makhura a ga tloga tlhogong ya Aron, bebele re a elela le maledung, ga a fete lethoko lefe kapa lefe, lethoka moka di a amega, e fitlhelela lethoka moka, e fitlhelela mang le mang, a theoga go fitlha morumong wa kobo. Go ra ra gona o a šaletšeng, batho ka moka ba ka gare ga kopanwe, ba ka gare ga kwanwe, ba ka gare ga botsebo, ba phela mmogo, ke bana ba motho, ba kwešišana, ba tlhomphana, ba šoma mmogo, ke ra kwa mošomong, ba dirišana mmogo, ba neeletšana, ba eletšana, ba agana, batho ba ba phedišana. Ke ra kwa re berekelang gona wa bonagala gore ga re batho fela, ga re ratlela go ipota, ga re ratlela go ikgantšha, re tlile go dira mmogo go fetola leemo, go fetola sebaka, go tliša kagišo gore Modimo a bonagale. O bonagala ka rena, re bonagatša Modimo. Ke ra kwa dikolong ya sebe gore bana ba rena ba nyatšana, ba gerulana, ba tšeelana fase, ba lebelelana ka maemo, ba bonana bosetla le bokaone. Modimo a thuša gore bana ba rena ba kwešišane, ba tsebane,
ba tsiba hore

0: le bana ba motho ba dirilwe ka moka ka swantsho sa Modimo, wa sebelwa fase, wa sebelwa godimo. E re Modimo a ka thuša setšhaba sa heso nageng ya Aforika, ra fitlhelela seemo se sa gore le ba dipolotiki ba seke ba ipota, ba seke ba ikgantšha, ba seke ba ipona, ba seke ba itumiša, ba nyaka tirišano, ba boya, ba bereka mmogo, o mongwe a tla ka sela, o mongwe a tla ka sela, ba eletšana, ba abelana, ba tee ka gobane Modimo ko motee motlhodi, ko motee mmupi, ko motee mofodiši, ko motee bo re fitlhelela ka moka ka botlalo, ko motee motlhodi wa legodimo le lefase, ko motee mopisa le maebile ra e teleletša o re lefaseng le ke la borwena le makokokoko a lona, ka gobane Modimo o re mo rapela o dirile dilo ka boka gore di be gona, a re fa maatla bjale ka batho gore re di laole. Ka mantšu a mangwe re di diriše ka tsela ya tlhokomelo le ga le gore re file maatla a pušo. Pušo ya rena e be ya gore iša thekgo setšhabeng, e tliša lethabo bathong. E re Modimo a ka thuša gore naga ya gešo e fole. Ke ra ba dipolotiki baetapele ba rena ge re ka boya dikgopolong, ra tla ra kwana, ra ja mmogo, ra phela mmogo, ra eletšana, o mongwe a re nna ke tla kgona se, o mongwe a re ke tla kgona sela, o mongwe a re nna nka kgona se. Ra seke ra hlwela re kopanetše go thorana ka diulo, ra seke ra hlwela re kopanetše go fenyana, ra seke ra hlwela re kopanela go phadišana, ra tlela go aga naga ya gešo ya South Africa. Baebele e re go tla ba bjalo ka makhura a botlhokwa mo tlhogong ya Aroni, ge naga e fola, ge naga e fitlhelela ke go fetoga, ge batho ba e tla go Modimo ba thoma go ketemoga gore re batho ka moka re no fapana ka difanetše, re batho ka moka re no fapana ka maina, re batho ka moka re no fapana ka tše re ka bang re di lebeletše ra bonana ka tšona, mara re batho ka moka. Bebele go ka e bala bukong ya Ditiro e re Phuthego e la kgale, le ga re ka no se re re Phuthego ka moka. Bebele go ka e bala go Ditiro chapter 4 verse 32 e re batho ba gona ba be ba phela mmogo, ba dula mmogo, ba ija mmogo, ba ratana, ba le pelote, ba le moya o tee, ba sherelana ka tše ba nago le tšona. Ka mantšu a mangwe ba tsebana gore ka moka re batho. E re Modimo a ka re thuša nageng ya gešo ya South Africa, ra tsebana gore ka moka re batho, ka moka re di bopiwa tša Modimo, ka moka re no fapana ka ona maemo ao a bao bangwe ba šomišang bošaedi ya ba go ipota, ya ba go ikgantšha, ya ba go nyatša ba bangwe. Mara a re boeng mo moletšeng wa ka, Bebele e re a botse lethatlego ge bana ba motho ba dula ba kwana, ba kwana batho ba, ba agana batho ba, ba phedišana batho ba. Bebele e re go ba bjalo ka makhura a mabotse tlhogong, ge a elela maledung, maledung a Aroni, ge a elela morumong wa kobo ya hae. Go ra gore mo makhura a ga a tlhaole ga a bebe motho sefatlhego, a re akaretša ka moka, a re fitlhelela ka moka, a sepela le maledu a theoga le magetla, a theoga le matheka, a theoga go fitlha morumong wa kobo, gore go seka ba lwa go šalela, a thobile tlhogong a fitlha fasefase, gobane re mmogo. Bebele re go bjalo ka phoka ya thaba ya Heremoni. Bebele re ge e elela dithabeng tša Sione, gobane gona moo morena o laetše tšhegofatšo bophelo neng le neng. E re go bjale ka phoka ya kwa thabeng ya Heremoni, phoka e le yona wa e bona re dira ya theoga e fetelela thaba tša Sione, e fetelela dithaba tša fase, e thobile godimo, e theogela fase, ga e šadišane, e fetelela batho ka moka. Ke yona tšhegofatšo ya Modimo gore lefase le ka moka le fihlelele ke go loka, lefase le ka moka le fetelele ke go fola, lefase le ka moka le fetelele ke go phela mmogo. Nna le wena re fetelele ke go kwešišana, bane re ka se phale ke phoka thabeng ya Heremoni. Phoka ya go nore ya elela šile e theogela thabeng ya Sione, e theogela dithaba ka moka, e fitlhelela dithaba ka moka. Phoka ye e fitlhelela batho ka moka, e tliša tšhegofatšo, e fitlhelela mehlare ka moka, e fitlhelela maswika ka moka, e fitlhelela nto nngwe le nngwe ye be mo thabeng ye le bjang bja gona bo fitlhelela ke phoka ye. Aowatlhe, re ka se phale ke phoka ya kwa thabeng ya Heremoni. Rena re batho re na le megopolo, re na le batho re a bona, rena re batho re ya kwa rena re batho re ya tlhaologanya re ka se phale ke phuka tle phuka ya kwa e kwa re phebele re e re go bjalo ka phuka ya thaba ya Heremoni ge e elela dithabeng tša Sione gobane gona moo morena o laetše tšhogofatso bophelo neng le neng gona moo phuka e elelang morena o laetše tšhogofatso bophelo neng le neng gona moo re phelago mmogo morena o laetše tšhogofatso bophelo neng le neng gona moo re berekelang gona ka go kwana morena o laetše tšhogofatso bophelo neng le neng gona moo dikolong bana ba rena ba yang go ithuta gona ge ba phela ka go kwana morena o laetše tšhogofatso bophelo neng le neng gona moo kgwebong ya gago ye o berekang kare ga yona ge re bereka ka go kwana le ka go kwešišana morena o laetše tšhogofatso bophelo neng le neng tše di laetšwe ke Modimo gore le no kwana fela le no ratana fela le no phela mmogo fela morena o laetše tšhogofatso bophelo neng le neng mopisalome o o kgomile pelo ya ka boseng ya gore a botse le thatego ge bana ba motho ba dula ba kwana go bjalo ka makhura a mabotse mo tlhogong ge a elela maledung maledung a mangna maledung a Aroni ge a elela le morumong wa kobo ya gagwe a fitlhelela batho ka moka bebele e re go bjalo ka phoka ya thaba ya Heremoni e re ge e elela dithabeng tša Tsione gobane gona moo morena o laetše tšhogofatso bophelo neng le neng bjale e kwage ge e bolela ka makhura a mabotse mo tlhogong ya Aroni makhura a theoga makhura a sepela makhura a fitelela legotlhe makhura a fitelela mang le mang gore a kopanya batho na re ka phala ke makhurana makhura fela a go no theoga mo tlhogong ya Aroni a ka re phala a ka phala nna le wena makhura fela a le go theoga go tloga tlhogong a sebe le mona a fitlhelela maledu makhura a namona šale a theoga le magetla makhura ga a namona šale a theoga le matheka makhura ga a namona šale a ya go fitlha morumong wa kobo a fitlhelela mathoko otlhe e re Modimo a ka re thuša ra ya fitlhelela mathoko otlhe ka lerato le Modimo a re fileng lona e re Modimo a ka re thuša ra fitlhelela batho ka boka ka boetapele ba Modimo a re beileng ka ra bona e ka ba be kwa mošomong e re Modimo a ka re thuša ra fitlhelela batho ka boka ka maemo a re beng ka bogare ga ona ya sebe go ipotsa le go ikgantšha ya ba go fitlhelela batho ka moka ya ba go bona ngwane eno ya ba go se fetane tseleng ya ba go fana tlhomphano ya ba go phela re kwana bebele e re go bjalo ka makhura a botlhokwa mo tlhogong ya Aroni le a tseba ntheo ke bophelo ke bona bophelo bjo Modimo a bo lebeletšeng ka gare ga naga ye ya gešo ya South Africa go tlhokega banna le basadi ba ka go kopana ba kwana ba boledišana ba fana maele ba thekgana ba thušana ba re a rihem re sepelege mmogo re age naga gore e fetoge re be letswae le nokang gore naga e fetoge re ba seyetša sa lefase gore naga e fetoge re ba batho ba go kwešišana gore naga e fetoge re ba setšhaba sa go phela mmogo gore naga e fetoge re ba setšhaba sa go agana gore naga e fetoge re ba setšhaba se se thušanang gore naga e fetoge re dira mmogo e re lentšu le la Modimo le ka re fitlhelela ka moka ga rena ra le tšea ka tumelo disalome ye ke be ke tlhola ke e bala mara ke e kwa ka boswa ge e re a botse le thatego ge bana ba motho ba dula ba kwana go kwaneng go na le maatla go kwaneng go na le tlhologelo ye botse go kwaneng go na le phitlhelelo ya tšedi botse go kwaneng go na le bohlale ka gare go kwaneng go na le kagišo ka gare go kwaneng go na le thušano ka gare go kwaneng go fetola maemo go kwaneng go tliša bophelo e re le ka molapeng la gago go ka ba jalo go a ba le go kwana ga mme le ntate go a ba le go kwana ga bana le batswadi go a ba le go kwana and-e ge e bolela ka makhura a tlogang thong a ya fase e bolela ka tlhomphano go ya ka tatserelano ka gobane makhura ga a thome fase a ya godimo a thomile tlhogong ke bogolo go ya ka tatserelano tlhomphano go ya ka tetelano o monnyane a tlhompho bogolo o mogolo a fa o monnyane sebaka ka mogo makhura a re bothang ka gona ga ntse a theoga gore a re ke bogolo le botlhale go ya ka tetelano le thušano go ya ka tetelano ka mantšho a mangwe o mogolo o file o monnyane sebaka o monnyane o tlhompho o mogolo jwalejwalo goba go fitlhela morumo go fitlha ka wa kwa fasefase wa sebe le go nyatšana bana ba rena ge ba tsama mo strateng ba re fa tlhompho le rena ra ba fa šedi ya maleba a botse le thatego bana bešo batheletse ba thobel fm a botse le thatego bana bešo ge bana ba motho ba kwana kwano ye e tshwere bophelo kwano ye e tliša botee kwano ye e fodiša naga kwano ye e thuša setšhaba e re ga botse le thatego ge bana ba motho ba kwana ba dula ba kwana kore e re ba dula ba kwana e seng ba kwana ga lebakanyana e re ba dula ba kwana ba phela ba kwana ka mehla e be kwano ya ka mehla e se ka ba kwano ya lebakanyana ya ge motho motlhomongwe a tlhoka se sengwe mehleng e re phelang ka ra yona re kwana ka se sengwe re se kwanelwa se fedile go ra re go kwana ga o sa le gona e re modimo a ka re thuša ra se kwane ka se sengwe ra dula re kwana ra dula ka mehla re kwešišana ra dula ka mehla re phedišana ra dula ka mehla re le batho ba ba tee ra dula ka mehla e re modimo a ka re thuša ra fitlhelela nepo e re modimo a ka re thuša ra ba bjale ka makhura a botlhokwa tlhogong ya Aaron e re modimo a ka re thuša ra bjale ka phoka e elelago kwa thabeng ya Heremone e re modimo a ka re thuša bebele go ka bala tirišano wa bala ka Romans chapter 12 verse 4-5 e bolela ka go dira mmogo ka tirišano e re gobane bjalo ka ge re na le ditho tše dintšhi mmeleng o tee gomme ditho tše ka moka ga di dire tiro e tee setho se sengwe le se sengwe se na le modiro wa sone e bolela ka go tirišana ka gore bjalo re a kwana re a dirišana re phela mmogo setho se se thuša se sengwe letsogo le thušana le loto loto le thušana le letsogo bona dikgopolo tše di dira gore mmele o atlege ra thušana di thuša gore tsebe ye e dira gore re kwe wa nkwana ke re molomo o re thuša go bolela tša maleba tša go agana tša go phedišana e sego maroga e sego manyatšo ra bolela tše dibotse e sego masebo Afrika e ka fetoga ge re ka boa ra ba bjale ka bana ba motho ra phela re kwana bebele re ra ba bjale ka makhura a botlhokwa tlhogong ya Aaron romane re ra dirišana mmogo ra ba gore re mmele o motee mara ditho tše se sengwe le se sengwe sa dira mošomo wa sona setho sela sa thuša sela setho sela sa thuša sela e re ka kgwedi ya mantela motheletso wa thobel fm re ka fetogela golukeng e re ka kgwedi ya mantela motheletso wa thobel fm re ka dira dilo ka leswa e re ka kgwedi ya mantela malapeng re ka bona diphetogo e re ka kgwedi ya mantela modimo a ka re thuša ra boela kwa puthegong yela ya kgale re e boletseng ka yona ya kwa bukung ya ditiro ya gore ba be ba phela mmogo ba be ba ija mmogo ba be ba kwana ba abelana ba thušana ba neelana moneelo le ona ke nngwe ya tšona ye re thušang ke ka lebaka le ka ra kgwedi ya mandela go na le nako ya moneelo wa awara e re modimo a ka re thuša ra ba le moneelo wa go feta fa ra dira ka pelo ra dira ka lerato ra dira ka go nyaka ra dira ka tlhomphano ra dira ka kwešišo ra se dire ka go nyaka go bonwa ka gore bontši ba rena re šomiša moneelo o bošaedi ba bangwe ba o šomiša gore ba bonwe gore ke bona ba maemo ba bangwe ba o šomiša go nyaka se sengwe ka re ga kwano ga gona gore ke reka se sengwe ka ye mongwe ka ra kwano a gona phegišano ka ra kwano re a dumelelana ka ra kwano re ka ba re phadišana ka go dira ga botse e seng ka go direla bobeng e re modimo a ka re thuša ra phadišana ka go dira botse e re modimo a ka re thuša ra rolana merwalo gore go se ka balwa go imela ba bangwe ba imetse ra ba rola ba bangwe ba šitwa ra ba tlhatlola phokolo ra tlhatlolana mefokolo ra ba setšhaba se se tee ra ba bana ba modimo o motee ra se ke ra nyaka medimo e mentši bjo bongwe bja mathata a bophelong ke gore re nyaka medimo e mentši modimo ko tee motlhodi wa legodimo le lefasile ke yena a re kgontšhang go gata ke yena a re kgontšhang go dula ke yena a re kgontšhang go nnagana o re ga bolola ka lentšu la gage o re megopolo ke le gopolang ka yona ke eme botse ya gore re le atlege ya gore le be le bokamoso ya gore le be le malapa ya gore le tswele pele ya gore le phologe bophelong le be ba fenye moka ya gore dilo ka moka di le lokele ke megopolo ya modimo ka rena badire modimo a ka re thuša le megopolo ya rena ka rena ya be eme botse ra gopolelana ga botse ra se gopolelane ka mokgwa wa bobe ra se ke ra gopolana ka mokgwa o seng wa loka ra tshwana le modimo ra gopolana ka megopolo e me botse ge re le mo re beng gona ra naganelana ga botse e re modimo a ka re thuša ra ya mo lentšung le la gore a botse le thatego ge bana ba motho ba dula ba kwana ba ija mmogo ba phela mmogo ba kwešišana e re go ka ba bjalo ra ba bjale ka makhura ka gare ga naga ya gešo a elang mo thogong ya aroni a tloga tlhogong a ya fase ra fana tlhomphego go ya ka maemo a rena ra se ke ra nyatšana go ya ka maemo wa ka fase a tlhompho a ka godimo ra šielana jalo re sepela mmogo e re modimo a ka re thuša baetapele ba dipolotiki e re modimo a ka re thuša baetapele ba nnaga ra se ke ra lotlhola re phegišana re lwa ra latša ntwa ra e latlhela kua bebele verse ye nngwe e re ge setšhaba sa ka se se bitswang ka ina laka ge se ka ikokobetša sa latlha kore ra latlha dibe tša rena dilo tše dintši tše re di dirang re diriša ke dibe tša rena re diriša ke go ipotsa re diriša ke go ipona re diriša ke go senya ke go bušwa re diriša ke go nyaka go phalana re diriša ke go baka maemo bebele e re ge setšhaba sa ka se se bitswang ka ina laka ge se ka ikokobetša sa latlha dibe tša sona gore sa sokologa gore ga re sa lebale re a fetoga ka rangwa gago e re modimo a ka re thuša ra fetoga e re modimo a ka re thuša ra šatoga ka go mpšafala le megopolo ya rena ya saba megopolo e mebe ya ba ya go loka ye mebotse ka ngwane eno megopolo e mebotse ka lapa leno megopolo e mebotse ntate ka molekane wa gago megopolo e mebotse mba ka molekane wa gago mang le mang a gopolana ga botse megopolo e mebotse bana ba ka megopolo e mebotse batswadi ba ka ka bana ba rena ra gopolana ka megopolo e mebotse ka gobane dikgopolo tša rena di mpšafetše ga re sa bonana manaba ga re sa leba bokgoba re lokologile moka ka Jesu Kriste wa Nazareta ra lokologa moka ra latlha tšotlhe gore re tle re tsebe modimo re tsebe le maatla a tsogo ya gae o re Paulo ga a bolela botlhalehlhale bja go boifa modimo o re ke nyaka gore ke mo tsebe ke tsebe le maatla a go mo tsoša bahung gore re kgone go fenya lehu re fenye le bitla re fenye lehu le le atileng ka mogare ga naga re fenye le mabitla a bulegileng ka mogare ga naga gore a tswalelege go be le order ka re ga lehu go se ka no ba lehu la batho ba go latlhwa la go tlala gotlhe go be le order e se ka no ba gore re no gatsa ditoto tša batho go be le order ka re ga lefase ka re le rena re a kwana mo go na go le kwano go ba le order mo go be go le kwano go ba le go dira mmogo mo go na go le kwano go ba le bophelo go ka e bala ga botsepe yona disalemoyeng e re kwa mafelelong e re ke mo modimo a laetše go tšhogofatso bophelo neng le neng ka maitshwa mangwe go na le tirišano modimo wa laela o re go be le tšhogofatso go be le bophelo neng le neng lehulo le atileng ka re ga lefase le atiša ke go nyatšana lehulo le atang ka re ga lefase ke ra dipolayano tše di atang ka re ga lefase di atiša ke go se theletšane mare ga re kwana re a buledišana ga re kwana re phela mmogo ga re kwana re a agana ga re kwana re a solana ga re kwana hei re a thušana re aga naga ya rena ya South Africa batheletši ba Thobo FM e re modimo a ka re thuša ra se phale ke makhura tlhogong ya Aroni e re modimo a ka re thuša ra se phale ke phoka kwa thabeng ya Heremoni e re modimo a ka re thuša ra ba batho ba fetogang e re modimo a ka re thuša ra ba batho ba kwang e re modimo a ka re thuša ra ba batho ba nyakang go fitlhelela nepo e re modimo a ka re thuša ra ba ba dira mmogo bjale ka phuthego yela ya kgale mo diphuthegong tša rena e re modimo a ka re thuša ra ba bele ka phuthego yela ya kgale yela ya goreng e ba sa phalane ge ba e tla ntlong kgethwa e ba bonana gore ngwa šišule o tlhokang ba neelana ba phela bjalo mmogo go ba go fitlhela ge modimo a bonagala re ka bona ga tsa modimo nna le wena re modimo ga re thusha ra fitlhela seo e le gore modimo a kwagale modimo a bonagale modimo a phagamishwe modimo a tumishwe modimo a lebogwe modimo a rorishwe modimo a retwe modimo a re age modimo a re tswaleleswa modimo a re phemele modimo a re tlholele modimo a re dirise chaba se thabilego modimo a re dirise chaba sa ba le bokamoso modimo a re dire malapa a nnete modimo a tlise selekane sa ba le khutso modimo a dire mohlolo go phulong ba gago ka tšeo le tlhokang modimo a dire mohlolo a bonagale rate re a leboga segofa tša mmago segofa tša ntateo segofa tša bana ba segofa tša bophelo bago segofa tša leola segofa tša naga ga naga e fole ka lebitso le le maatla la Jesu Kreste re fitlhelele ke go tseba modimo re fitlhelele ke go mboifa re fitlhelele ke go mo tlhaologanya segofa tša naga ka moka leine la tate le la morwa le la moyo halalelago amen
1: re leboge fa re leboge fa o thuto ye matla ka pastor maila muruti ke rata go le botsa gore re na le lena muruti re a le rata pastor maila re a le rata re na le lena tshotlhe di tsebe ya ke modimo go tla loka re a le rata re rata ka lerato la go feta ka mogolo ka gopolang ka gona re a le rata go metsotlhe di tla loka Tabela FM moshate wa tsebo le boithabiso eh go bile bose go ba lena go tswa fa le ka iri ya boraro duje re le tsana re bile fa le bo apostle Hawkins re bile fa le bo Dr. NJ Rasakanya re bile fa le bo Bishop Jonas Masutla eh re keteka kgwedi yona ye ya tata kgwedi ya tshwarelano kgwedi ya lerato kgwedi ya boikokobetso le kgwedi ya boikgafo go tswa go nna ke re a modimo yo maatla a bele lena tsotlhe tse e leng gore le ya di beakanya beke ye sa thoma le be ena pele le ena a be gona ka gare go lena lentswe la modimo le bolela sefela se re ka dinako tsotlhe bapa le nna jehofa ke utlholosetse a bape le rena go tsotlhe tse re tla ba re di dira a moga wa modimo lerato le kopano le matshediso otlhe di be le rena beke ye gopola rata borana modimo wa gago ka pelo ya gago yotlhe le ka gopolo ya gago otlhe molao ko mogolo wa pele gomme wa bobedi o tshwana le ona ko goreng rata wa geno jale ka boithata gopola gore melao ye ke metheo ya molao yotlhe le ya baprofeta gore yalo ke namehile ke leba go setlhopha sa tlhokwa la tsela di tshwareng ka fao

0: Jubele FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Hallelujah. Ya phethe ya tuka le tsatsi la tlhaba go menna le wena re tlhatsila seo mo goranyana ka matlho a rena a mabedi ge le miso yona ke eme botse tinonyana di a opela molame go gone ope gadimotse ka bogale e re tsogang go sile ka sebopego se ke gone ge re tsena mo lenaneong la rena la mmamorato la lesambana gona mo go thobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa ke moshate wa tsebo le boithabiso a re lebogeng lena re thome ka go leboga kantoro ya gaso ya ditaba re boye re leboge setlhopha ka moka moka sa tlhokwala tsela ntshebele motho o sebelwa ke wa gabo morena sebola le wena re ya go leboga ka lenaneo la gago le le bosebose la le ke letšatši metsetso ke lesomebedi fela go tšewa e reng ya bosupa gomme nako ye e bolela le nna e re mane pro ke nako ya gore mogweranyana a letse a re bulele lenaneo ka thapelo gore kgopelela tshepitso ye botse ya lenaneo le a re kgopelele moya wa botee ke ra yona tšhomišano mmogo go tloga gabjale go fitlha e reng ya seswai mo e le wa gore nna le wena ge re kgaogana re tlo ba re šutelela lenaneo le le bosebose la a re tumišeng morena ka moruti rone lesodi wa ranong re lebogatlhe mogweranyana seo ke a mmona wa tlhola o re mane pru nna ke rata gore ke le bulele lenaneo ka thapelo hello mogwera wa mane pru ke bolela le mangkae
2: Hello, Manupu.
1: Are?
2: Nagalina, the canala pant. Kitwa bagin bag. Matawa sexy. Kitana school. Kitana school. Go primary school. Kinalum. Give a lamp at 12 town. Kinalum. Wiley soon. Get loan. Wule la katape.
1: Aha. Lele Morawak.
2: Morena Kola. Morena Rokola. Rala Womorena Honor to them sing alone. No, Langela Morana, Arsalamu, listen, Missonia, and Morana, follow Valerina, about more say Luadi Cricket, follow Valerna Mosley. Amen.
1: Amen. When I can go pull a Moravaca, making Yahoo fit a boots and a jiba wena, or Bule la Rolina no Catapello, Carlon and Yella Yarina, Yahoo fit Hella Bauerana. Sa mogweranyana a re mmane pro nna le kgono le ke rata gore ke tsene tshe e re ke go lebogetlhe mogwera wa ka lepanto wa ga ke kana mmane pro o go rata bjang
2: o ya rata mmane pro
1: a ke go rata gantsi le gantsi ke mogwera wa ka a re mmane pro nna ga ke šale bekeng ya go feta aowa go bile letsela tša go mpaleleiša gore ke bolele le wena eptša le kgono o re boletse mogwera wa ka a re molebogentlhe o re tsentšhitše thui ka gare ga lenaneo ntle le pelaelo mo e lego gore re dutse tlhenkge nna la ka leina ke mane pro ke prudence moleko wa marongwa nna ke nonyane ke mokwanete ke tshebi ya dira le kgono le ke sontaga sala lesomepedi mosegamanye ke kgwedi ya matswalo a senatla tikologong ya Aforika Borwa ke bolela ka mang lena ke bolela ka tata madiba kgwedi e ke kgwedi ya bosupa ya ngwaga wa 2020 tshela ke kgwedi e lego gore e tloga e re bontšha ga botsebotsebotse gore aowa tema ya ngwaga e sepetse o sebeletse ngwaga gommešedi ya rena e go letšatši la toka le kgono le lengwalo la letšatši le gona ba gweranyana baka gomme lona le tswa pukong ya Jesaya ra tšea kgaolo ya pele mme temana ya ba ya bosupa ge nna ke lebala lebalega ka tsela e le re naga ya lena e fetošitšwe lešoka le metse e tšhomilwe thogethoge mašimo a lena a sentšwe ke bašele lena le ba lebeletše gomme ba fediša se sengwe le se sengwe o lengwalo le le botsebotse la gore kgala lengwalo la go bolela le nna le wena mogweranyana wa ka gore re a bona gore go senyegile lefaseng la gabo rena na toka e kae na go tšeka moka tšeo di diregago mo lefaseng tše e lego gore ka nnete di tšhabiša madi a mmele na toka e kae pele ge ba gweranyana baka ge re bolela ka letšatši le la tokwa lona le kete ka ngwaga ka la lesomešupa khutlong tše nne tša lefase bjalo ka karolo ya go lemoša batho tshepetšo ye botse ya toka re a tseba o mongwe a ka ipotšiša gore ga botsebotse ge mane pru a bolela ka toka bjale o bolela ka eng mane pru o bolela ka eng mane pru ba gweranyana baka toka ke se sengwe le se sengwe seo se tshwanetšego go direga se sengwe le se sengwe se le go gore sina le maloka a go phethega toka ke ka tlholo ye botse toka ke ka tlholo ya maleba toka ke bophelo bya nnete toka ke bophelo bya khutso toka ke sewe le go gore ka nnete ga hona wa tla abelaelago ge se phethega ba gweranyana baka ke le ge motho a bolela le toka toka ge enyala ntshwa le letswalo letswalo letswalo lona ge motho a le tlhalosa ga botse botse go tswa boteng bja pelo ya gagwe a kare ke maikutlo a go gadimola go se phethega ga toka go gadimola tshepetso ye mpe ye e le gore e kgatlhano le toka mme letswalo le bolela le nna le wena ge nna le wena re bolela tse di tswile go tseleng ba gweranyana baka letswalo le a bolela le re mmane pro tseo ga se tsona ge nna le wena re dira tse e le gore ga re rate gore di ka bonwa ke tsa le seswing letswalo le a re gadimola letswalo le a re botsa gore le phamogile tseleng ya nnete ya bophelo letswalo le a gana letswalo le a ganetsa go se phethege ga toka ke maikutlo a ganetso na ona maikutlo a aganetso ba gweranyana baka re a theletsa goba motlho mongwe re a tlhokomologa re a nyatsa re a bethiša phefo o ne gore ke ya kwa gore hei se sengwe se bolela le nna ka boteng bja pelo yaka eupša ga ke rate gore ke se theletse re a bona le rena ba gweranyana baka gore ka nnete lefase le senyegile batsadi ba leka bošego le mosegare go gala mo ba ka kgonago eupša ke ba tsebe fela ba e leng gore ba galega bana ke ba tsebe fela ba e leng gore ba kgona go fetola maphelo a bona ke ba tsebe fela ba e leng gore ba kgona go kwa seo motswadi a bolelago le sona le bona ka sona ba bangwe bona aowa ke ra ba gopo ba no šala ba se theletse ba se fetoge ba se tshwenye ke selo ba se rate toka mme ba šala le letswalo la bona ba gweranyana baka a re reng ka metlha ge re rapela ruri re rapelele dipelo tša rena gore ka gare ga lefase leo re bonago gore ga botse le tuka kgabo ya mollo dipelo tša rena di galege dipelo tša rena di kgethe go theletsa matswalo wa rena ge a bolela le rena ka letlhakoreng le lengwe re tswele pele le go bala pebele ka gore ke yona e lego gore e tlo re tlhatlha gomme ya re phološa ka gare ga tsotlhe modimo wa rena re a mo tseba gore ga a šitwe ke selo ka gore yelo o tla ba fa bona ba bašwe le ba re bolelago ka bona lengwalo le le bolelago ka bona o tla ba fa tsebe ya go theletša tšatši le lengwe ba theletša maikutlo a letswalo gomme ba tlogela tše šele ba dira tše botse nageng ya rena ra rapelela khutso ka moka ra rapelela kgaogelo ra ratana ra kwana ra boledišana ra galega re galwa ke matswalo wa rena ra phetha toka lefaseng leo modimo wa rena a re file go lona a re rata ebile a re tshepa modimo wa rena wa gona ga a šite ke selo re a tseba re ditlhatsi re a bona ka matlho wa rena o tlo tsena ka gare ga seemo se ke bona ba mabenkele ba re mane pro e manyana
3: ala la monyetla show

0: 91.8 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.
1: Prudence Moleko Marongwa, Holy Salvana, fela mo Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo. Prudence Moleko Marongwa.
2: Mushate wa tsebo le boithabišo le nana o ke la gago le le bosebose la mamoratwa la lesambana metsetse ke masomepedipedi go tswa ereng ya bosupa nako o boditse mogweranyana wa ka gore nna le wena re tlo kgaogana ka iri ya seswai eupša ga ke tlo go šia fela re tlo ba re ipsina ka kanegelo ya ga tsogange ke nako ya gore wena o letse mogweranyana wa ka o re balele lengwalo la letšatši gopola gore lengwalo le manipru o rile ke Jesaya kgaolo ya pele gomme re a tšea temana ya bosupa aso mogwera wa ka a mo botsebotsebotse o re manipru nna ke rata gore ke be wa mathomothomothomothomo wa go bala lengwalo la letšatši dumela tlhe wena hello mogwera wa manipru a mo botsebotse lena mogwere wa ka a gomola a re du a re manipro letsalo le bolela le nna ke a boifa eupša mo ga gone seo se dirago sa phošo ke nako ya gore wena o letse kannete o re balele lengwalo la letšatši hello mogwere wa manipro ke bolela le mangkae
3: o bolela le kenele mthe
2: o kenele mogwere wa ka o tsogile gabotse ke tseba gore wena ai o ngwana wa go dira tša go loka ke re bjale re balele lengwalo la rena mogwera wa ka ke neilwe
3: naga ya lena ke ya marupi metse ya lena e sule ka mollo mašomo a lena a lewa ke bašimi na le
2: lebeletsesho
3: ke tshwarelanyo wa masegerepe a ba ka ntle
2: yo le lebeletse ke neilwe le lebeletse ka matlho a lena eng naga ya lena she e fetogile lešoka mme metse e tšhomilwe thoge ke gore ga go sana selo bjale mpotse gore na wena lengwalo le o le kwešiša bjang gona toka ke eng tlhe mogwera wa ka
3: nna lengwalo le ke le kwešiša ka gore rena ma South Africa re jutse re lebeletse ge ba ka ntle ba tšea bogwe jwa rena
2: Show ma Afrika borwa re lebeletse ruri ka nnete bogwa ba rena bo anwelela go tshwanetse gore go dire eng wena ke neilwe mpotse botsa manipro gore ga botsebotse toka ke efe ke e eng se e lego gore se ka dirwa gomme sa dira dilo bokaone goba motlho mongwe sa fedisa tše ka mokamoka
3: gore mmuso o tšee karolo
2: mmuso wa rena o tšee karolo a se nna ke ke neile a re manipro toka e tshwanetse gore e phethege e re ke go lebogetlhe wena mogwera wa ka ke neile ke go rata bjang
3: le nna ke ya go rata o mongwe so
2: manipro o rata ba bangwe kudu re ba tsena dumela o mongwe leina la goma dumela wena ko wena mang
4: ke nna kgethegompheki
2: soo kgethego mogwera wa manipro ke thabile bjang ge wena o tsene wena o na le mengwaga e mekae
4: e supa
2: o kgona go bala
4: aa
2: o dira mphato wa bokae kae wena
4: bala grade one
2: o bala grade one ke mphato wa pele wena o kgone go bala eptse wa rata gore o tšee karolo mo lenaneong la lesang bana ke re
4: mabana gale ke gola
2: mogwera wa ka ke dumela gore o ipsinne ka letšatši la gago a ke re ba be ba go diretseng ka gae
4: mmagalang ke šitse teropong
2: soo o ka re ke a bona wena o sepela le mma le yo kete ka letjatji la lena kwa toropong ke dimela gore letloga le ipsinne kudu kudu kudu kudu kudu ke re mathlatse le matlhogonolo mo gwera wa ka ke go rata hore
4: le nna ke a rata
2: Aha ke mogwera wa rena a re mane pro nna ga ke gone go bala eupta ke tsi ke rata go tsiya karolo mo lenaneong le la lesang bana ipsine ka letsatsi la gagwe ke a dumela o mong shu mogwera a re keng gore na yena o reng hello mogwera wa mane pro dumela hello mogwera wa ka ke bolela le mang kae
4: hello o bolela ke nna mo kana tsa ga masipa
2: Oh, tiny, tiny. Ate, namusitana wa money pro. Utsogile gabotse?
4: Eh.
2: Mm, ke a dimela. Awa, ke a bona. Robalele lengwalo la letjatji.
4: Naga ya rena e fetisitswe le shoka. Le metsi e tshumile tloge tloge. Mashema a lena a tsentswe ke bashele. Lena le ba lebeletse. O mme ba fetisitswe, ba fetisha Se sengwe le se sengwe.
2: Show! Show! Show! Naga ya swa. Toge toge. Ke melora. Mola le bona ebile e fetotswe mashemo. Re bolela ka toka. Re bolela ebile ka letswalo thaini. Na wena toka le letswalo o dinyalantsha bjang mogwera wa ka?
4: Nna ke dinyalantsha ko gore. Le tsalo ke se se kwa go metoka ke o.
2: Mm. Toka e direng. Mm. Ah, mo gara wa ka o gaogile lena le ge go lubielo ga go netaba e reng ke tsie ba bangwe ba gwera re tšole pele ka go bala lengwalo la rena la letjatji nomoro ya rena ke ya 0860002452 re bala lengwalo la letjatji go tšwa pukung ya Jesaya mme re tšea kgaolo ya pele ke kgaolo ya mathomo thomo thomo thomo thomo molatemana e le ya bosupa Le bolela le rena lengwalo le ya re gala mo le bile le khono re bolela ka toka re bolela ka letswalo gore nna dilogedi di direga letswalo laka nna le reng ge ke dira se sengwe se le go gore ga se ya loka letswalo laka ge le bolela le nna ke a le theletsa na mo go ranyana waka timena tle wena
4: Hello man ke ke taina ga buile
2: ga a taina ga bona o gaugile Tjela pele o re botse gore na toka keng o buletse wa re letswalo ke selo go gore wa sekwa na toka yona ke efe
4: toka ke selo seo se bona go se direga
2: oh toka ke selo seo o se bona go se direga ebile se swanetse e se phosho gore se direge selo se a kere aha shotaini Mani pro wa go leboga kudu kudu kudu kudu ebile ga ke tlo yemisa go rata akere
4: le nna ke go rata mani pro
2: ere ke go leboga ke thaini a le bala ga botse lengwalo le a bolela a re mani pro letswalo ke maikutlo ka moka ka nnete letswalo re ka se letshware ka matso wa rena letswalo o ka se le bontshe motho e utla letswalo le bolela le wena ka pelong ya gago a re toka yona a wa re gona go e bona ge e phethega ka matlho wa rena a mabedi ka lebaka la gore e le selo seo se tshwanetsego go direga a sho mogweranyana wa ka o mong e re ke mo tšee dumela tlhe mogwera wa ka nna ke mani pro wena o mang
4: ke nna go tsara partiation sekolo sa ke ga ka sena seconda school mare ke tsarele mo primary school
2: kgotso kgotso tlhe wena o tsogile gabotse sho ke a leboga ge o tsogile gabotse ebile o kgonne go tsena le gono re bolela ka taba she gwegwe ya taba toka le letswalo re balele lengwalo la rena mogwera
4: lengwalo la mme letsatsi le gotsela mo Jesaya kgaolo mathomo temane la bosupa ene bala ka tsela naga ya lena ke ya marope metse ya lena e sele ka moo mashimo a lena a lewa ke bashile le lena le lebeletse ke tshwalanyanyo ya masegerepe a ba ka ntle
2: sho lengwalo le ya bolela le re naga ya rena e fetogile mashupi re le gona re lebeletse re a bona go swile lore lore mpotse gore o lokošiša bjang lengwalo le kgotso o lebadile gabotse ka tsela ye mogwera wa ka
4: nna lengwalo le ke ke le bošiša ka gore ba re naga e ya borena ya south africa
2: It took a chance.
4: Toka gore mmu sho sentsho e motho a etla ka motho ba lebelela gore motho o tie ka mokise ba ka se se ka kare a fetse o tla a sepile
2: a bolela khotso are mmuso mmuso wa rena o re ratago dirang toka dirang seo se tshwanetse gore se direge ere ke go leboge tle wena khotso mogere wa ka o mongwe kae Nakatiba, Robagora Bacaba, Pulana, Lena. Oh, Momota, low mong, to the low mong, when I can money prove an oma. Nelly, Robale Longalola Lichachi Morawak.
4: Narayan like Yamarupe. Miss Yelena is Silicomun, Machim Alina Alua. Que va a ser Lina Lili Velechi. Que va a ser Lina Lili Velechi. Ya, Margarete, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga, haga

0: tlo go dikanegelo tsa lesambana. Tobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Tobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Age, Madiba, age, re a go keteka senatla ka nageng ya gešo, naga ya Afrika Borwa. Le ga ithubaletše boroko bo bogolo, re tšwela pele go mo keteka le go keteka bogwa bo e lego gore yena o re tlogeletše bona. Ke Worship House ba rialo ba re Nelson Mandela. Mogwera wa ka, metsotso ke e masomepedi tee fela go ya e reng ya bosupa. Gopola gore nna le wena re tlo kgaogana gona e reng eo ya bosupa mo e lego gore re tlabe re šutelela moruti Rone Lesudi ka lenaneo la a re tumišeng morena. Nomoro ya rena ke 086 000 2452 mo e lego gore re tswela pele ka poledišano ya rena re bala lengwalo la letšatši. Eupša pele ga fao a re ketimeleng mabenkeleng bagweranyana ba ka ba ba botsebotse.
2: Ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botla le ba neng nalo o fetela le dikolo tsa gagwe ka moka go loan at ya FNB 3 ka FNB app gore a skala fa dikolo tsa tshe ka mo le ka mo bjale o le fa sekolo tsa setse fela ka kgwedi ka sela sa setse sa le sokotjo ga le fiti difelo tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya sekolo tsa gagwe se kholefa yang o fetela le tshe fela kgwedi ka kgwedi go FNB app gore mo dilo tsa go lefa ga ntse o feta fetela sekolo tsa gagwe FNB le gono FNB tshe fetela dilo Jose, sekolo te selekula wala tela tela ya qualifya. Wale di PLA no FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited. Mwawari tila jeri chela tila mwiki chana wasa mula au.
3: Tekwa petroli, ipela iya godimu. Inflation leona iya hobaja. Diyako jamu pwena di godimu. Na unyaka di njona ka eche kaone. Kinako, kinako alichi ya khatu ya mshali. Ye kaone le railway finishase. Ribu nipo jamu kita no afasi. Diyako di nje masumipedi nne. One renta engwe le engwe. Ibu shokwa, usitaiwe kini njona ka eche. Choka sikone mkwe li shoko muluka.
4: Railway finishers. The price you see is the price you pay.
0: Hey, makila matumo tileja Tobel FM. Uamrejwi.
5: Wow.
0: Tobel FM. Mushato watubone buitabi show.
1: Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo re ya go amogela mo lenaneong la lesambana. Aga re tswele pele nna le bagweranyana ba ka re bala lengwalo la letšatši. O mongwešo a re mokoeng, dumela tlhe mogwera wa ka, nna ke Maniphiwe noma.
6: Hello.
1: Mm-hmm. Leina la ka nna ke le boletše, la gago omang mogwera?
6: Ke nna Doba Madikgomo o tswa mašane mošate.
1: A le Doba Madikgomo o tsogile gabotse? Awa mane proto ga thabile kudu le gono. Re balele lengwalo la letšatši Madikgomo.
6: Lengwalo la letšatši le ba ka tsela e. Naga ya lena e fetišitše lešoka. Le metse e tšhumilwe thoge-thoge. Masimo a lena a sentšwe ke bašele lena le ba lebeletše. Gomme ba fedisa se sengwe le se sengwe.
1: Halleluja wa lebala gabotse Madikgomo ebile nna ke rata gore o ntlhalosetsa gabotsebotsebotsebotsebotse gore na lengwalo le wena o le kwešiša bjang ka gore o lebadile ka kwešišo
6: ke kwešiša lengwalo le bolela taba ya gore lengwalo le lona ka bolona le bolela gore naga ya bathoba e tšhomilwe e sentšwe ntse batho ba le gona ntse ba eta pele ba le gona ba ebeletse e fela ba sa dire selo
1: e tse re bolela ka naga ya boma naga efe Madikgomo
6: e go bolelang ka yona ka mo pebeleng
1: halleluja Madikgomo a re ye naga e bolelago mo lengwalong le e sego Aforika Borwa e sego Malawi e sego o bolela ka naga ya ka mo babeleng a kere
6: le ya rena fela ntse re lebeletse go na le dilo tse e leng gore di a diraga ka mo nageng ya rena e fela ba etsa pele ba gona a ba dire selo ba lebeletse ba dutse a se gore ga gona seo a ka se dirang se gona e fela ka lebaka la gore ga gona toka ka mo nageng ya borena ga ba dire selo
1: toka ga e phethege Madikgomo ke le mpotse gore na wena go lebeletse lepheko ke lefe le le gore le šitiša naga ya rena gore go phethege toka go yona
6: mme bomenetša go bontši
1: o bomenetša ei a kgadimola Madikgomo a re Maniphiwe lepheko ke bomenetša e re ke go leboge tlhe wena mogweranyana wa ka o be le letšatši le le botsebotse
6: o mo mašhu
1: ye a tsena o Tumela mogere wa rena, lena la gagoma.
6: Thembile jaba o tla mo tsena mo tsena.
1: Thando. O tsogile ga botse.
6: Ditlogile ga le.
1: Awa le nne ke tsogile ga botse mogeranyana waka. Ke dimela gore o tle re balela lengwalo la rena la letjatji le o ile go gore le tswa pukunya Jesaya gaolo ya pele timana yona ke ya bosupa. Tia dille.
6: Le malo
1: Mashimo wa lena ka nnete a fedishwa molametse ya lena e swile lorelore ke le mpotse gore na wena Thando o ka bolela le bagweranyana le khono le ba go theleditse na ganya gesho ya Africa borwa le dinaga mabapi wa ba botsa wa re botlhokwa ba letswalo ke bofe gape re bolela ka toka re bolela ka letswalo Na wena go theletse botlhokwa bya gore wena o theletse letswalo le la gago ge le bolela le wena le go gala o le Thando wa ga ledwa ba ke bofe
6: ba tshale letswalo morago
1: o letswalo le la rena le re tshwanetse gore re le shale morago ka gore le ya re gala motlhomong re ga le theletsa re tlo phethagatsa toka motlhomong naga ye ya ga borena ye lengwalo le le re botsa o ga botsebotse gore naga ye e fetushitswe le shoka motlhomong e tlo boela ya bana ga ya rena e re itsina go ka go dula go yona motlhomong le metsi ye e tshumilwe go thogethoge ye e tlo boela ya ba mebotsi metsi ye mebotsi ya sesaba mashopi ya kere so nna ke go leboga bya ngwena Thando mogwera wa ka e bile ke go rata kudu ke Thando ke ngwana ga bo Madikgomo a bolela go tletse seatla a re ba gweranyana a re shaleng letselo la rena morao re sa tshele pele nomorong ya 086 000 2452 e le ge re bala lengwalo la letjatji a sho mogwera nna ke a mmona e reng ke motsie tle dumela mogwera wa ka nna ke Mani Pru wena o mang hello
5: no
1: Wena mang gore wa ka? Hello.
5: Kena mathata.
1: Wena mathata?
5: Mm.
1: Wena mathata wa ga mang?
5: Mkhize.
1: Oh, wa Mkhize.
5: Eh?
1: Wena mathata wa ga Mkhize?
5: Eh.
1: Oh, o dula kae wena mathata mo gore wa ka o moswa? Mm. Ina no la rena la le sambana. O dula kae?
5: Ataibos.
1: Oh, udula taibos. So, gomme wena o rata gore balela lengwalo la letjatji. Hm?
5: Ke bala grade R.
1: Oh, wena o bala grade R, mathata. O no rata fela gore o bolele le bagoranyana le Mani Pru. O tsena sekolong sefe? Hm? Balela le nna ke theleditse. O tsena sekolong sefe? Matata.
5: Mpete.
1: Oh, sho matata. Mani Pru o tloga go amogela mo lenane o lela rena. O tsene pele o letsa o tsa karolo. E bile ke go rata kudu. Wa kere. A kere matata.
5: A rata.
1: Oh, are Mani Pru. Tse di ntshika di kwa le bolela ka toka, lena le bolela ka letswalo. E tsa nna. Ga ke kgone go bala ke bala mphato wa are ke grata ya are eupša aowa ke jere karolo e reng ke molebogentlhe lena ke mogwera wa rena o mosa popopopo a re tseng sho mogwera wa rena wa mafelelo dumela tlhe mogwera wa ka awi lena we hello mogwera wa letsambana nna ke Mani Pru wena o mang
5: Hello, nna ke nna bonalo makofane ke tsasa tsena sekolo sa mpa primary
1: a fitlha se se bonolo a re Mani Pru ya le go tsene gadi o tsogile ga botse aha re balele lengwalo la letjatji ebile o tlo ba wa re tswalelela lenaneo le ka thapelo wena bonolo
5: lengwalo la letjatji le re naga ya lena ke ya marupi metse ya lena e swele ka mollo mashimo a lena a lewa ke ba shele lena le lebeletse ke tshalalanyo wa masherepe a ba lentle
1: haleluya le lebeletse lena le lebeletse genaga ya lena e fetoswa le shoka ge le metse ya lena e tshungwa thogethoge mashimo a lena xiya a sentse ke ba shele le tomotse matlo o le badile ga botse mo go renyana waka pele lempotse gore na wena o kushisha byang toka
5: na toka ke kushisha gore ke ntekwi motshwana ka gore iziragale
1: ile e byang ana toka ke selo se se botse ana toka ke selo se sengwe le se sengwe se motho a rata go gore se diragale le ge ile se ile go gore ga se ya tshwanela
5: ma
1: na toka ke selo se bjang ke selo se botse wa motho mongwe ke selo se shele
5: ke sa se botse
1: a bolela a re toka ke selo se se botse a wili na bonolo a tla ntira ka tsela e ke boletse le yena gore yena o tlo re rapelela tumela mogwera wa ka nna ke mani pru wena o mang
7: nna ke nna bigantso
1: bo igantso o tswa kae
7: wa ke re ka fran ke go bona
1: kolo tumi ke na le mo ga ele tsometse jo jo jo jo a fitla mo gore wa rena o a re nna ke bo igantso ba go ranyana baka re a go amogela tle wena bo igantso re tsalelele lena ne o ka thapelo mogwera wa ka
7: Ke mo papa mo di marona le ba ho khono go rbulela lengwalo le ka thapelo papa le ba lengwalo le la ha o inde matsine mo Jesus
1: amen no bue gantsho tsele pele o tse ka rolo mo lena ne o la rena ke re mani pro o go rata pyang wena eh wena o di aha ere ke go leboge ke mogare wa rena o motswa ke bo igantsho ba go renyana ba ka nna le lena re fitlhe mafelelong a lena ne o la rena e tla ke boletse ka re ga ke tlo le xiya fela fela fela re tlo ba re kitimela ka negelo nya ga tsoga mo nakong eo sa fedishe go pelo rena a re direng setswalle le boteng bya pelo tsa rena tlhe ba go renyana ba ka re boledishane le boteng bio bya pelo tsa rena gore lokolla le gore gontsha gore re kwe le go theletsa matsalo wa rena go mme ka tsela eo re tlo thusa toka go phethega nageng ya geso a re kitimeleng lenaneong la tsogang
2: lenaneo le la tsogang o letlisetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go Thobela FM SABC Education enriching minds enriching lives
8: SABC Education enrich your mind enrich your life yeah!

0: Dumelang Matuka.
1: Dumelang ba waranyana ba ka. Tuleng fa se ripsi neng ka kanegelo tle.
0: Yay!
2: Yay! Story

0: ka ipotšiša gore goreng phiri na le lešata le le kaka tseba gore ke ge esega phelo e re nke le botse bana ba ka gore go tlile bjang gore phiri e thome go tshega ka tsela yeo mengwaga e mentšhi ya go feta diphoofolo tsa naga di be di phela mmogo ka lethabo di phela le batho go be go na le lethabo gotlhe gotlhe go fitlhela ge di tshwanetse gore di kgethe kgoši ya tsona diphoofolo di be di nyaka gore tau e kgethe bjale ka kgoši ya tsona mola batho ba nyaka aki wa lešole o a maatla gore e be kgoši ya bona gona fao go ile go a swara gothe-gothe go a tlhatlha seo e fela ba se fitlhelele kwano ka gore ke mang a tshwanetsego gore e be kgoši ga ba gareng yeo mmutla o ile wa go elela ka lentswana la ona wa re
1: re ka no ba le dikgoši tse pedi ga re gapeletsege go ba le kgoši e tenne
0: botlhe mo kopanong ba ile ba re tuu diphoofolo le batho ba lebelela aki le tau aki a thoma go binabiniša gara ya gagwe go laetsa gore ke yena senatla sa mmagontle
2: ke kile go ba kgoši
3: aowa nna ke tlile go ba kgoši
0: tau ya rora lefase le ile la šikinyega kopano ye ga se e fele gabotse ke ge batho le diphoofolo ba se sa boledišana gona ma go a thoma ntwa magareng ga diphoofolo le batho diphoofolo tša thoma go loga maano gore na di tla koba batho bjang gona mo tlo o ile ya emelela ya re
2: ke a tseba gore ge nka kiba mo fase mo ka letša trompeta ye ya kae nka koba batho ka mo ka mo
0: gabo e be e ralokela godimo ga motlhare wa mango gona fao e a tlelwa ke kgopolo
1: ei bonang nka utswa dipanana tsa bona ba sa ruetse gomme ba tla ba bolawa ke tlala na mara dula ka dintlong tsa bona
3: aga ao ke maano a mabotse bjalo o sasa re a ba tlhasela
0: letšatši la go latela diphoofolo di ile tša tsoga ka mahwibe mola batho ba sa robetse tlou ya sepela ka go nanya e lebile kua mekutwaneng ya batho e nama ya letša prompeta ya yona ya kiba fase gomme lefase la šikinyega batho ba ile ba tsoga ba thoma go tšhaba ba tlhabile mokgoši a ke o ile a ba emiša a re
2: le setshenyege ke tlou e le ka gore thušetša sepelang le ya go robala
0: ge tau e kwa seo e a romela gabo gore e ye go ba utswetša dipanana e fela batho ke ge ba dukulogile metlhare ya dienywa tša bona se se ile sa be fediša tau kudu-kudu-kudu
3: a ke o o bohlale bjale re tlhoka dikgopolo tše di botse
0: gona fao go na le phuku o bješe yona ba be ba etse ba ka matlhajana a gora dia ba bangwe ya laetsa kgatlhego ya go thuša tabenye
4: ke na le leano batho ba loga maano bošego pele ba ya go robala bjelo re swanetše go ba le tshebi ya dira re ka romela thutlwa ka gore e na le molala o montelele gomme ya kgona go kwa le go bona e le kgole
3: aga ke rata kgopolo ya ga gona phukube re ka roma yola le rebiše gore a kgone go kgoboketša ditaba tša gona
0: phirile ya emelela ge
5: ke nyaka go ya le nna ke tla namela ka godimo ga lesuka le legolo ka lebeledišiša ke le gare ke theleditše maano a bona
3: aga o lokile lena le le ba bararo le sepela le le mmogo ke dumela gore se se tlo re thuša gore re fenye batho
0: bošoombjo thutlwa le rebiši le phiri tšalala di letile thutlwa ya dula kwa kgole mo e tla kgona go go bona le go kwa batho mola le rebiši lona le ile la fofela motlhareng wa kgausi phiri ya namela motho ya leta boraro bja tsona di ile tša theletša ka nnete batho ba ile ba kgobokana a ke ya tsena gare ga bona a re
5: pele re ipeakanyetša tša go sasa koko o tla re anegela nonwane
0: Koko o be a tlo ga gona go anega dinonwane. Ana matse na ka gare ga batho. Aba anegela dinonwane tsa go segisha e le ruri. Phiri ile a palelwa ke go itshwara. E fela. Nonwane ye e be le bose. Phiri le yona namile ya gwa ka ditshego le go feta. Ya nama ya sikologa le mofase. E tswere dimpa e hwile ka ditshego. Se se ile sa dira gore le rebiše le thutlwa le tsona di gwe ka ditshego. Ke re leseo la tsona le be le le godimo kudu-kudu-kudu, kudu phiri, gomme batho ba ile ba ekwa.
6: Diphoofolo tse di nyako kwa maano a rena.
7: Diphoofolo tse di ketse go kwa maano a rena.
0: Batho ba ile ba tlhaba mashata, ba topa maswika a magolo, dibese le tse dingwe, mme ba tlhasela diphoofolo. Diphoofolo di be di se di itukisetse ntwa gomme tsa ja fase. Ka tsela eo batho ba ile ba thopa sefoka. Ake a nama wa kgosi ya batho. Diphoofolo di ile tsa ikgweletsa lefelo la go dula gole le batho. Jaana matsare ya lefelo leo leina la Lešokeng tsa phela ka khutso le lethabo. Ke ka foo le bonago ka metlha lesego la phiri le fela le selaganya gona kua Lešokeng gomme batho ge ba ekwa ba re.
6: Kipiri, isa kopula nanane ya koko.
0: Nanane ya koko. Sisiwe, samosela seripa. Bana ba matoka, ruri ruri ruri ripsine kakanegalo ya rona ya lekgono. Phele mpotseng, na diphoofolo le batho ba be ba dula mmogo. Na diphoofolo le batho di be di dula kae mmogo. Gona kgagano ya bona e thomile kae. Phele tseng go ile go a direga eng. Ruri ruri ruri na ke le matoka ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepile batlhokomedi ba lena ba le anegele dikanegelo bana baka ka tsela yo le tlo tseba gore go diragetseng bophelong bja pele lena le tla belega go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo etlago.
8: Bye bye.
9: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
10: Kanegelo ya tsogang o tshiša ka mekgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baraloki ke sete ba lendire Six Mogašwa Boiketlo Mmammila le Precious Molepo moanege ke Burleng Simolo kwa Magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke Rorisang Satege le Selone Ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke Mmaphuthi a Lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education, enrich your minds, enriching lives. Yeah.

Ashi we metsotso ke masume pedi tsela gore ya iring ya senyane go thobela FM ya le gotlagatsho la Afrika Borwa. Motheletsi wa thobela FM se tlhopha se ke o feeling sona se bina mokhukhu. Leina la sona ke wa cha mokhukhu. Ba re le bakaeng ge le bone go tlholelwa ke modimo. Le bakaeng ge le bone pholoso ya morena. Se segolo se le se bakang ke eng ka gore le bone gaogelo ya modimo. Re tloga re leboga kana tsela yeo pele ga setlhopha se ke go file Shelly C sa moefankgedi moruti a re go wena a re lebala o ba o lebalele forgive and forget. A pele ga gagwe le bona ke go file fa le mange se yena Dr. Peter Mabula a re go wena a re nna ke rata go sepela na go Jesu mo go yang gona ke ga gešo. Ge o dumetse yena o na le bophelo, ge o dumetse yena ga gabo le tseo e leng tša gagwe le wena ke tša gago. Ditseo e le bokgwa bja gagwe ke bokgwa ba gago. Gomme ke yona sepego seo re leboga Mashilo Modlule ka ditaba tša iri ya seswai. Re leboga gape Mane Prudence Molekwa Magongwa ka lenaneo la Lesambana go thobela FM le go tla ga tshola Afrika Borwa go tloga ka tlhokola tsela mola. Re tloga re leboga kudu-kudu le mmogo le wena fantastic Arthur Sebola ka lenaneo la Leke le Tšatši. Gomme gabja le bana bešo nna le lena gona fa motheletši wa ka o mo botse wa go ratega re lenaneong la a re tumiše morena mo e le goreng le tšatši la lekgono re bolela ka bo tlokwa bia poelano re bolela ka botlokwa re bolela ka matla a poelano gore go botlokwa kudu-kudu go boelana le bana beno go botlokwa go boelana le motimo wa gago go botlokwa go boelana le ba shumi mmogo ka wena go botlokwa ka gare ga lefase le re phela go mo go lona go mmele ke lona le nane o la gago la mmamoratho la re tumise morena go thobela FM ya le go tlhaga sola Afrika Borwa 87.6 go fitla go 92.1 ke mashato wa tsebo le boithabiso go mme magaga shubele ka ga ke bolela le khono le re lebelela taba ya botlokwa bia puelano bjale ka gere le mo kgweding ya tata Nelson go le tlhatlha Madiba Mandela mo go lenane o la rena la le khono re lebelela taba ye ya puelano ka ge Nelson Mandela a ile a kgathatema e botlhokwa ka go boelantšha batho ba mebala ka moka ya go fapana le dipolelo tša go fapana go ba selo se tee re šitwa ke eng go ka boelana le bao ba re phošaditšego re šitwa ke eng ao batho Josepha kwa Bibeleng mangwalo a makgethwa a laetša gore o ile a dira poelano le bana ba gabo o ile a dira poelano le batho ba ba ileng ba mo rekiša o ile a dira poelano le batho ba ba beng ba sa morate ba be ba sa mo fitlhele gore a ba morate ba be ba mmotša seroka patla gore o itia selo mang o ipona e le ena eng o ipona e le ena kgoši yabo o ipona e le ena ka tlang o khunamelwa ke bonana a re name re lebelele bukeng ya Genesi kgaolo ya masome a matlhano temana ya lesomešupa ge ke e tsopola e bolela mantšhiwa le boleleng le Josepha le re tlhe anke o lebalele bana ba tatago bogopo bjona le sebe sa bona gobane ba go dirile tše mpe gomme bjalo a kore lebalele tlhe rena bahlanka ba modimo wa tatago ge ba bolela mantšu a Josepha o napile Allah taba ye kgolo o be e le taba ya puelano e be le taba ya gore ba isa ba lešiba ba kgopela le tebalelo nna nka ke sa boelane le bona nna nka ke sa ba thuši ka lebaka la gore nkile ba ntira tša go se direge nna le wena re lebeletše taba fa gore o ka kgatha tema motheletši wa thobela FM gore ka morago ga go lemoga gore o ile wa phošetša motho yo mongwe o ile wa kgona bjang gore le dire poelano goba o dire poelano le yena nomoro ya rena ya magala 086-000-2452 gape le letlhakane la rena la Facebook e thobela FM yaka le ba go DM o ka DM go lesudi la ranong ba at Roni Lesudi gona fa le letlhakane la Facebook nna ke tla tšea kgatišo tša gago ka diiša thuimo yeng gape ka tla ka go tšea ka mogala gore taba ye re

0: Apostle Soli Mahlangu are dimpjale dikatse di gona go lebalelana wa tseba tsa tshopamisela ya tsona tsa gana ganelana na go direga eng ka rena re le batho na rena re ka shitwa keng re ka shitwa keng go lebalelana re ka shitwa keng go boelana jele ka batho ba modimo bjale ka batho ba modimo a ba dirilego a ba rata a ba fa matla a gore ba be le taolo ya dilo ka moka ka gare ga lefase leno 086-000-2452 o mongwe ore ge nna nka be e le nna Josepha a ba ue e ke ba latlhela tronkong di sa toa e ke ba latlhela ka re a kgole gore ba ile ba nthekiša ba ile ba ntatlhela ka re a molete ba nkile ba nthekišetša ba Ishmaele ae
1: 086-000-2452 ga se se a thoma mpoledishe ga se mmoledishe ga ka se thome a taka ga ka le nna ka nka se
0: eish
1: se moka o ikokometse jwa gore ke mothome ga bona moya e mebe satane o celebrate la taba eo
0: ka mantšhwa mangwe le re gore ntwe ke le dimonanyana ntwe mruti
1: ke le dimone ge o ka bulela megala wa botšiša ga janware na ge motho a sa tlhete ka ga gago wena o tla ya goba ge motho a sa go boledišoka a bontši gore gasa ye gasa mothoo a nthome pele re tlo lebalelana ka legodimong
0: ande
1: ko go iphora jeo legodimong ga gone tebalelano ke moka ke dihele ge o tlogile o sentše mo lefaseng gana go boelana le ngwaneno a re boelaneng Afrika borwa ke mo modimo a re nya ka gona
0: manga ka re le boga modimo a le
1: dire ka ba check zone tere ga skorora
0: ba dumele ka theki
1: moshadi
0: aga re locha tobela
2: tobela le kae
0: re gona le kae
2: re gona le bile le mapitsi mabule ka mashita mphahlele
0: mapitsi mabule ka mashite ga mphahlele nka re go amogela ga etjadi
2: ya ntate le sudi ke nana gore ge ba tsheile ba ba bedi ba phoshitsane
0: eh
2: ba phoshiditse go mo wena o a tetseba
0: eh
2: mara gore a e go khopela tsharelo a ke tsebe gore go ne o diragalang ke pride ke ene ke mo tsetsebe man
0: ma empa wena we a re bolele ka wena wena ge nna nka o phoshetsa ka se o kgopele tshwarelo o ka dira gore wena o ka dira matsapa a go boelana le nna baoto o di rawa lesudi o thomile nke ditsene
2: a wena nna ke bolela ka nna nka tla go wena
0: ee
2: a kere wena o mphošeditse
0: ee
2: nka tla go wena ka tla ka re mara ga botsebotse ntho ya gore gore a se a ntshwara ga botse ene e thomile ke wena mara o khomotse ri le tu a o tle wa khopela tsharelo go thathekeng la pili wa bana gore more a o thoma go boledishana
0: amen
2: aha
0: mawa ka ri a leboga bile ke tshabela go bolela le lena ke kwa o ka re ke la mathomo ke bolela le lena
2: a wa ke la mathomo ntate
0: a ba tu re le phaphatla di atla mawa ka modimo a le shofatse
2: ke a leboga
0: aha ri a locha motheletsi thobela ba e beile ka mathoko ye 086 000-2452 go thobela FM ya le go tlhaga tsona Afrika borwa nke ke lebelele ka mo bangwadile ba re thobela ntate lesudi poelano e botlhokwa mokgwa o mobotse wa go boelana ke go thoma re kgopelana tshwareno ke ka moka ra lebelelana bjale ka Kreste le yena a ile a re lebalela dibetša rena gore re kgone go boelelana le yena makomane motlhala ka kwa penge ga mmamogolo re tloga re lebogare ya lotsha motheletsi thobela le kae mma go nna awa ke kgotso mo mesong e mo botseng mma waka bantšhabetse ke be ke ba tuma kudu gore re bolele le bona a gona taba pele ga gere tseya mmola re tlo bolela le ena ka morago ga ditaba tse re ya senyane re tlo ba topa diphofa re kwe maikutlo a batheletši ka taba ye ya boboelana ba re sa mathomo kgopelelanang tshwarelo ke moletlo boelelana ngona sa lebellana ka matlhama botse ke se modima seratang re ya ditabeng tse re a senyane ka mashilo motlo le go mme ke go ralokela go sha go tswa go tebo mo loyi are modimo a kontswarele

0: gashiwe metsotso ke masome pediti go tswa irenge ya senyane Thobela FM ya le gotlagatsho la Africa borwa re nama re leboga fa le maapostola ke Israel Apostolic Church ge ba rialo ba re ba dirile medingwana o aba bona wena moshena ele gore pele ga fao ke go file mang ke sa go fa ya re be re tswa ditabenge tsa Irias ya senyane gona fa go tshobela FM ya le gotlagatsho la Africa borwa se se leng gona fa ke gore nna le wena re amogela le go dumedisa moe fankgedi JK Mola go tswa ka kwa kerekeng ya Alpha and Omega Apostolic Church ka tlase ga boetapele bja Bishop Seloga ngwaneso e re retse sebaka se re go tame ebile re tshabela go ba le wena twimi ya kong ya gaso
1: mongwaka madume ke makhura shiawe re a tlola ke re ntamišetse le motsweletse ka fao morago ke re ke mothabetse
0: aga re tloga re leboga re tloga re leboga monna gešo wa go tswa ka kwa tsibeng R37 ke mo tswang gona moruti moe fankgedi wa ka letšatšing le ere re go botse gore le rena re thabile kudu pelo tša rena di a ganagana gore re na le wena ka sebele o mongwe bekeng tše pedi tša go feta o mpotsišitše gore lesudi mola wo ke motho mokankang ke ra wa mola ke motlhanka modimo man ke motlhanka modimo aga re bolela taba ya poelano re bolela taba ya tebalelano gore a gona poelano ge go sena tebalelano gomme re nyaka go no bolela ngwanetse gore na ga botse go botlhokwa go fitlha kae gore batho ba puo ba boelane pele re ya mangwalong a magethwa
1: poelane tlhola khutso go bona ka mo malapeng mo mešomong mo re phela go ntshe go sene khutsong ka gore ye mongwe e sala a kwata ka 2010 le kgone o sa kwatile go tlhoka poelano poelano e tlhole khutso ko gore ga botse tete tabataba ke khutso khutso e tswa godimo ga poelano poelano e tlhotse ke ge batho ba boletše
0: age
1: and before poelano mo go bile le tša gore fapantšha re a tseba ge re le batho gore diphapano ke tša batho mara ka mahlantse ebile gona poelano ge e boe e boelantšhe batho go be le khutso ke moka
0: so motho sa le a kwata ka ngwaga wa 2010
1: o sa kwatile
0: ka nako ya mogopo wa kgwele ya maoto ka mona Aforika Borwa
1: sala kota ka ngwago
0: le le kgone o rileng ka setsoge ke mmoledišitše
1: o sa kwatile
0: a motho o na le bothata
1: kgwedise ke ya poelang
0: ya Mandela
1: kgwedi e dipušeleditse maga a mantšhi a le gona e fangedi paulo ore e fangedi ke ya poelang
0: eya
1: ga re no boelanang
0: a re dio boelanang
1: motho ga a kwatile wa kwatologa ngwaneso
0: age
1: go kwata wa kwata mara wa kwatologa wa boelana le ya go kwatisitšego
0: alleluja a re tsene ditabeng mo efankgedi wa ka gore na mangwalo a makgethwa a reng ka yona poelano ye
1: mangwalo pua pukung ya modimo ye o e badile go mongwaka ya bakuranta wa bobedi molago 5 tlhogo ya ditaba e no re kgolofelo le tlhologelo e fangedi ya poelano molago o ka buela pukung ya genese molago 33 genese e fangedi e no re jakobose o buelana le iseng batho ba ke bana ba motho ba ba go ka bana fapantšha ke mma go bona ga ba ba nyaka go bolayana mara pheletsong wa ba le poelang go badile mangwalo ya makgethwa a go botsa gore yeo te wa bona e beele motsumi ye mogolo mo le mongwe eno ba go notlhwa ka gae a notratela dilo tjaaka gae thata go bona o botsa e mongwe gore ye o ntsomela phoofolonyana e kaone-kaone ya go nona o tle mo we hlaba o nkapeela gona ka bothaga bjo ko go tsebago ke tsebe go sogofala mma go bona o gona o thaeleditse o botsae o re ena ga a sa ile nagengwene tea nku ka mo o e tlhabe ka sepiti re apee ka bothaga o tseele mogopo o apare o ye ga tata go ya go sogofatse ka gore mogala yo ga a sa bona mmm kwa gore mma go bana ba o tlhola papano magatheng ga bona le sogana ge le ile go tsoma phofolo le bua ka morago ga nako ga a fitlha o kgwetsa mogala yo a jele a kgoše o re tate ke tso o bua ntsho go fatshe mogala yo wa kgotsa ore ganthe monna mpotse ke sogofaditse mang ke sogofaditse mang kgwetsa gore o sogofaditse jakobose instead of iseu taba yeo ya tlhola phapano ye kgolo mo iseu ya go ba bolala phatlalatsa gore ka motlhang ba tlhoboga tata go tlo motlhaba ka leruo phapanose phapano e tshwanetse e fitlhe pheletsong
0: aleluya
1: ntwa e gogile mengwaga mongwaga
0: are
1: mara go fitlha ka letšatsi le lengwe go o badile gana mo pukung ya gene se re iseo le jakobo ba boelang
0: are
1: ntwa ge le gona magatheng ga rena ga e be le pheletsong ya yona re boelane
0: moefankgedi re ke e bale
1: e bale
0: genesi kgaolo ya masome a mararo le metse meraro temana ya boraro 333
1: ya
0: Jakobo aba eta pele ka moka gomme a o ba magashupa ke a batsamela mogolo a gwe
1: ya
0: Isau yena a ganyelela go mogatlanetsa a mo ubarela a mo atla gomme balla
1: gomme balla
0: che
1: ya a go mara go ge ba shala balla
0: eh
1: ga ba itire
0: eh
1: o tsebe Jakobo ba te pona malato mogolo mara Isau isa la mo swarela gale
0: haleluya
1: uno rungutswe di tshe tshofatso
0: ya
1: mara re bana ba motho re ba kile tsa ga borena re ba kile tsa le fase mara pheletsong go gore nna le wena re buela ke fanye ke a puela
0: a o gatha le gore na le senyetsane ka eng
1: next
0: batho motho o tsiere se motho a ka rego ke bogwa bya gagwe go ba birthright
1: ya
0: ka mathadi nthakwe ana a mosadi o mma go bona a shumishitse
1: ya
0: mafelelong monna o re nna monna o ba re ke Jakobo a thoma o tshaba
1: ya
0: a ba moneneri ei mara shiba ba abuela
1: le kgone ba abuela
0: ba atlana
1: ka gore we shu sa le we lwa lwene le ba ka yulo tsa gale
0: eh tsa ba papao
1: ha nte a le fetse go lwa
0: o bakile bicycle ya bo papao ya gale
1: le go na le boledishane ka bakala yona
0: eh
1: ibile tata go robetse le sakwane le gone le salwa mangwa ga magephare ba tole tsiba jwang ke le ratana gore le njumela ba tole tsiba ge le balelana melato lena ke lena ba tole tsiba re lena le ba jumedi ba mmagonthe ba go tseba nnete
0: taba ye tshosa ge ba dumedi le bona ka bo bona ba gana go boelana
1: ba gana go boelana
0: gore nka se ye ka gage
1: nka sa gate
0: motho ga sa o nyake a go nyake
1: motho eish
0: o ri yalo ngwana motho
1: mongwaka
0: mm
1: salo wa munyanye ngwa go tsha go sene ra
0: Jo
1: salo wa lenyalo ngwa go tsha go sene malolo
0: Jo na we
1: salo wa ka lukhungwa go tsha makhia sogo
0: Jo na we
1: ba phisa le ba elwa
0: aba tsenela
1: ba phisa le ba elwa ba le shaki le khula marago botala papalla go buela
0: sho
1: e fangedi ke a buelana
0: e fangedi ke a buelana
1: e fangedi e re le go mo go yona ga ino ba o no re monna a buelana le mogatsa
0: ene ta fuleng go na le ba ruti ba pere di koloro le di burabura le di sutu ba tlile ga le sudi go ba tlile ga mola yo ba agishane ba gagelo ga tamba sagate yo bana ba letswele ba ba nyantseng letswele le yena le bona ba sagate
1: le bona ba sagate ba tshiba ba tletse salo go bakwa go go ebe ile mae makhiere mae ya go gwa ka shota
0: ai ba nna we
1: le gone ntwa e sale ya marumo
0: ka bakala gogo
1: ka bakala gogo ya ebe ile go mae ka mo
0: ao
1: murushu ri le yokolobe di fela di tsena ka mo mururu ile di gomo di fela di gata di tsena ka mo go bakiwa tsone
0: ao
1: e fangedi ga ebe ya puala o re paulo mo apostolo
0: hey
1: Ora le ke khumara ke tsale fase. Ke na le mabaji ka magetleng.
0: Hallelujah.
1: Mara mabari ya ntshitise go bona ba kenya ka ngo ba rua ka tse ke no go natse.
0: Hallelujah.
1: Re mo ke na le wena mongwaka. Go eletsa batho gore puelane e hlola khutso.
0: Hallelujah.
1: Ka ngwana eno tshwarelo khutso e tswele pele go be shebe.
0: Go pala kae go di gopela tshwarelo go ngwana ge.
1: Go pala kae. Gore be ke sa bone diloka ihlololo bona go ka go
0: Le ga o se o khopeletswarelo o gotse mo lebalele
1: lebala
0: nako ye nngwe ba bangwe ba o senyetsa ba sere re a senya ba bangwe ba o phosetsa ba sena maikemisetso a go o phosetsa wena wa nama wa duo befelwa wa nama wa duo ba shoro wa shorofala ngwana modimo a sa tsebe le gore o senyeditse nako ye nngwe ka bogolo bja gago nako ye nngwe ka go gola ga gago monaganong nke o mo lebelele ka botho o kwešiše gore a ka no ba a sa e dira ka phoso ge a sa e dira ka bomo ge a e dirile ka bomo ke taba ya gagwe le modimo wena mo lebalele o tswe mo go tsona o tswele pele ka bophelo
1: moopedi e mongwe o ne ore utlwa lentswi le molemo le le rometsego ke morena jesu
0: halleluja
1: le re go luka le letsie ka tumelo le lekuke ka tumelo ka gore maatla a lona a kgona go fetola pelo ya motho
0: lentswi le
1: a na lentswi le go lekwele pelo ya gagwe le e thata mane ere nka sa mmoledise le go modumedisa nka sebe ka modumedisa mara le kgono le amogele le ka go thusa la tsea pelo ye la e fetosa la go gopotsa jakobose ga ile a no fetoga a bona morarrago baatlana ba ba balla ba lebala ditlaisego tša morago ka mokgwa ba tshwenyanego ka gona bophelo bwa tswela pele
0: se ke se lemogang se se mola
1: ya
0: lesogana lela la go tšea tša lona la sepela la ya naeng ya kgole
1: banna we
0: le lona ge le boya le atla tatago lona
1: tatagwe o re ka ga tlhabelo ya go nona
0: halleluja josepha šo le yena ge a tshopelela tshwarelo le bana babo ba atlana balla ka gare aka ke re batho ba ba rapela batho ba ba tlhatswa pelo ka baka la gore ba dira poelano ba phumula dibe tša morago ao jale ba bangwe shiba le bona ke batswadi o mongwe o robala ka kwa o mongwe o robala ka mo o mongwe o jela ka kamoreng ye o mongwe o jela ka mo ka ntlong ye
1: tee
0: o mongwe sho o busy ka makausu ao banna we ao banna
1: ke fanyedi ya poelano motho ga a kwatile wa katologa
0: ene
1: ke lena ba fela le kgatlhago ke situation e
0: satane
1: o tloga o mokwesa boose go o ria jana tseng nke o ne o monyamiša le kgono
0: o kgatlhe modimo
1: ano bana o biritse bana ba gago le mma go bona o re bana baka ke le šhaeditse

0: pelo ya pelo bo bo kaone ka malape tsilo di eme ka mo malape tsuno eme sa go re batho ga ba boledisane batho ga ba kwane
1: tsalo pelo a ego
0: a gona gore ka ba gona ka gore ga re boledisane
1: ei ngwako sale o ya mana molao ye mego o mongwe o rena nka se tšee ya ka kaka dirisa yona o mongwe o rena le yena o a gola ka mantšhi a mangwe go na le phadišano ka mo ya ditšhelete go na le phadišano ya diaparo go na le phadišano ya bophelo bja batho ba empa ba dula lefelong le le tee ke ka moo tema e sabeng gona tšhegofatso tša modimo di e palelwa ke o fitlha
0: ko go fitlha ka gore tšhegofatso ga e tsene makgatheng ga batho ba ba sa kwaneng go bona malapa a mangwe e le a mabotse go ne e shebe-shebe a kgontšha ko go kwana
1: halleluja
0: go bona ka malapeng a mangwe o ne o dula go ne e le thabo a kgontšha ko go kwana and-e ka moo ga se lebaka la gore ga go ne diphapano diphapano di ba gona mara go a ba le poelano
1: poelano
0: ya kgola khutu efangedi ke ya poelano
1: efangedi ya poelano
0: gana mo mmerekong mararuri re ka bereka mmogo re sa boledišane
1: ao banna we
0: ra tshoma mmogo re sa kwane
1: sa
0: e mongwe ba bone e mongwe o motshwamare mara mmerekoso o nyaka go tswela pele re ka se be ra gona le kereke ga e tswele pele ge bomeng ba kereke maloko ba sa kwane poelano
1: so
0: poelanang le maga ga bolena
1: boelana le bana beno
0: go lwa ke ga batho
1: boelana le motswadi wa gago
0: boelana le tata
1: boelana le moagišane wo uwe
0: o tlo bona mane go ka no boelana le rakgadi sa le re nobela ga bo rakgadi wa loya ga ba netaba ga ba loye mara ga re boelane ga netaba mara ga re boelaneng re badie re le batho re phedišaneng ka khutso a ke re marana jesu ga a fetsa go ba roma ye mongwe wa botsiša re bo re tseba jwang gore re romile ko wene o a fetola gore ge leratana le gona le ratana ka nnete ka gore lerato le bipa magole le bipa mašuana ge re ratana losuri mogotsi o mphile dijo setšhaba se ka sebe sa tseba gore ge le bola mmola a tshwanela ka mokgwa wa perisuthu
1: ya toleketsego
0: ke
1: maagore
0: lerato le bipa magole jale lerato le ka sebe gona go sene poelano jale ge batho ba ka no ithuta go ratana re tlile go phedišana ga botse ka khutso le gona lerato le bipa dilo ka moka o ka sebe wa lwaya motho o mo rata o ka sa sebe motho o mo rata o ka sa time motho selo seo o mo rata
1: halleluja halleluja
0: ga re ka no phedišana ka khutso ke ya go botsa tswela pelo ya naga e tswela pelo ya ka malapeng tswela pelo ya rena ya bophelo o tlo e bona e tlo tswela pele lenaba sathane la ema kgole la re lebelela ka gore a lenyake unit mo go nago unit lenaba le buela morago ke ka mo go leka go le tsena ka ena nakobose wa mogaladiwe gore sathane ka matlho le ka sebela mmonaro le manapa gore mara o tlo o tsena makgatheng ga lena ore gona paulo ga motlhatholola gore lena ba sathane o bapajwa le ka tau ya lodumaedi makgatheng ga rena o a rarela o tsoma yaka mobetjago
1: go na le motsheletsi o nthumetse molaetša wa WhatsApp o re Mr. Lesudi la ranong bana ba koko ba lwaya madi le nama ya matlho a makhwibidu ke maphodisa ka mo le ka mo go bakiwa tšhelete ya mokgekolo ge a robetše bakiwa sente ya mokgekolo yo a ithobaletšego
0: banna we
1: taba ye a ntshware botse mola a re fete mabenkeleng nna le wena re bua re namela gape
2: John o ke timetse kae
3: ke ke timela SARS ke go lekola ge ba ke tshwanetse go faela na
2: iketle SARS e romela ditsebišo tša auto assessment go tloga ka la 1 go fitlha ka la 12 July
3: fedije ka ona mokgwao
2: ee ge o hwetša tsebišo ya tlhatlhobo e lekole ge e nepagetše o fedije ge e fošagetše goba o sa e hwetša faela go tloga ka la 13 July mo go e-fileng goba mo go SARS mobi app
3: e ka nna ba šetše ke fedije
2: mo setlheng se sa go faela epe maemong a maleba o kgona go fetša letela auto assessment ya gago go thoma ka la 1 go fitlha ka la 12 July goba faela go thoma ka la 13 July ka e-fileng goba ka SARS mobi app etela sars.gov.za SARS at your service.

0: Retumisha Morena. Le lesudi la rano. La Morena le lengwe le lengwe. Thobela FM. Moshate wa tsebole boithabisho.
1: Ga shiwe metsotso ye masome mabedi go ya ireng ya lesome go thobela FM ya legotlagatso la Afrika Borwa. Mmola ke na le wena ngwanesho ke nne di disipela ga botse re leboga botimo. Ge re ya mangwalo mmola go na le melaetsa ke ya e bona fa o mangwe motheletsi o re ntate lesudi le ntate mmola le ya ntšhikinya le tšhikinya maikutlo a ka. Le ntira gore ke nyake ke nyake sise ruri ntate mola re hloka dithapelo gore modimo ba re fe moya wa puelano le lerato la mmagonte motlotlo wa ketse gore ke ma ke yo bona molaetsa go mme ke yona tsela yeo le hloyo le mona di shitisha tswelo pele mo bathong poelano e aga khotso mo mothonga le lokolla o le go lokolla o mobe wa satane
2: ya
1: le ntate Job Molele re go leboga ngwanesho Keisa le bipi le wena re go leboga papa re ya leboga kudu ka fa o ile gore nge le re filetsebe ka gona gona fa go a re tumise morena gomme na le lena re boledishana le moe fankedi mmola mmola batho abakwane
2: batho ba
1: batho ba lwela dilo tse seng tsa bona batho ba lwela maruo a batswadi ba bona batho ba lwela gore wena o shetse le mogekolo ka gae wena o shetse le mogalajwe ka gae ke gona o ra gore o ja tšhelete ya gagwe nka wena o sate wa tlošala le yena o kgone o ija le wena ge e ba e a jewa
2: ge e jewa
1: motho wa modimo o tlhokometse batswadi ba lena lena le kaekae kwa le leng gona le tlogetse motho le mokgekolo le mokgalabe ba dutse ba ba tlhokometse makoti jwale o thoma go ba sera o ja tšhelete ya batswadi ba lena nka le satle la dula ka mo lena la ja tšhelete e ya batswadi ba lena
2: gante gona Paulo ga re re file mebele ka moka ya go berekela tse re dinyakang.
1: Amen.
2: Mararuri go baka julo tse o se go a di berekela ka ga mokhutama. Ba tseba ke gopola magoši a mangwe a baradia go ba jile puku ye kgethwa ya modimo ge ba tseya tšhemo ya mogalaje na bothe. Ba tseya dipampiri ba dingwala ka mokgwa o mongwe ba mo tseela tšhemo ya merara.
1: Ya tatagwe.
2: Bana ba motho le kgono ba baka tšhemo tša batswadi ba baka tšhemo ye e sego ya bona e ba jira gore ye mongwe ga bona ye mongwe a selekišege jwale e fangedi ga e boya puelano gore paulo ge ke mmala pupukeng ya bafilipi 4 ke tabogile ke balamola go 8 gore bana beso ke fetsa ka gore isa megopolo le tše e le go thereso le tšeele go bokwala le tšeele go toko le tšeele go pheloteresi le tšeele go tša lerato tša tumo ye botse tšeele go boolo tše di ka go ratiwa e be tsona tše le naganago ka tsona megopolong ya rena ge re futse re tshwanetse ko go ba bana
1: halleluja
2: go ba bana ke go tlhola lerato
1: Hallelujah.
2: Megopolo nya rena ba re ge re futse. Re nagane ka tsebotse fela.
1: Hallelujah.
2: Ka gore tsebotse ke tsona tse modimo a di ratago. Ke re ratana ka gore resa. O ka sebe wa tiela ngwaneno thuto ya ibereketse go buile. Le ka sebe la ba ka thuto tse tsa basadi la bala ja le fapantsa.
1: Hallelujah.
2: Le ka sa shume mmogo le sa boledishane. E fangile. Ga e be ya puela.
1: Mantšu a moapostola paulo se bukeng ya babedi ya bakuranta kgaolo ya botlhano ke ela ya gore ra etsopola moragonyana fale tšeo temana ya lesome seswai le ya lesome senyane di re tšeo ka moka di dirwa ke modimo yo a re boelantšego le yena ka kreste jesu le rena a re fa modiro wa go boelanya ba bangwe le yena molaetsa wa rena ke wa gore modimo o boelanya batho ba lefase le yena ka kreste ga ba ba le le dibe tša bona le gona o re laetse go botsa batho ka moo a ba boelanyago le yena ka gona mošomo wa gago ke gore o boelanye batho le mmopi wa bona
2: re tseba gabotse gore batho ba tswane le yena moapostolo paulo wa tseba And o a tseba gore batho ba tswane go neetse di wakilwego mara sebaka se gona
1: haleluya
2: sa gore batho ba ka buelana sebaka se ge se sa le gona batho ge ba buelana tswala ka ge le yena a re buelang tse le morena Jesu
1: haleluya
2: le rena re mo go heletsa batho gore ga re buelane ge re buelane ke a le botsa dilo di o gone
1: Hallelujah.
2: Dilo di senya ko gore batho ba dira dilo mmogo mara ba sa kwane.
1: Titelego ya lapa leno.
2: Ya.
1: Mola a ke tsebe ke a profeta na.
2: Wa profeta.
1: Titelego ya lapa la batho ba bangwe ke ka lebaka la go tlhoka poelano le go tlhoka kwano.
2: Ya.
1: Ke nako ya gore o boelane le bando le bana beno. Ke nako ya gore o boelane le molekani wa gago.
2: Ya.
1: O letse o tshere sepheto mantjiboa sa gore a o sa monyaka.
2: Ya.
1: O letse o tshere sepheto mesonge mo mesong ya le khona gore ge bo isa fela ba o wa ta kwa ka wena gore a o sa nyaka selo. Se ke wa fa satane sebaka sa gore a keteke ka bophelo ba gago. Mola ge re felle tshe re ya thapelong ngwana e shule reng.
2: Ge ke tla tsa mo pola bolontsha gago. Re kopana le mathata ge le hlabalege le ya majiki. A thata mangwe le mangwe a lokishega gore sa ne Kriste morwa modimo ya phela. Ge re bitile pelo rena re mo file sebaka. O tseba go fetola di ye mo kaboka.
1: Hallelujah.
2: Matshwenye ga rena re a fena. O tlo a lokisha.
1: Hallelujah.
2: O no buela ka gae. Wa re bana ba ka le mogatsaka. Ke kwele. E ke re go tse ke a bona gantle ga ke bone. Le fahla le lebeletse.
1: Ngwanetsi
2: ga ke pontse re botsa modimo e bile re leboga malaetsa nka re modimo wa khutso ba go sa tshite ke selo modimo papa modimo bophelo modimo tlhago o wa maloba le mabane o sa le yena o re gontshitse o mphihlisitse ga sena male madi go ba fa ino ba kgaogelo ke lebogile naledi ya masa tlotlola baphetere ka Jesu malaetsa o ile ditsebeng tsa batho ka o kholwa go mogola o ba phedishe ka leena ke a barapelela ke re la tatele morale moya o ba fetse ba di hlokago o oketse go tsenyane e bitse go ka Jesu amen.

0: Brasil Juve.
1: Ke le bogaroni Arlo Cheng di taba ke tsa iri ya lesometi go thobela FM taba go le reng. Sepheto seo se sa ka go sa dirwa peleng sa kgoro ya bosetšhaba ya matlotlo sa go emiša ditefelo tša kgwedi ya mosagamanye tšwetšeletše yo mmušo wa bosetšhaba o efa go mebasepala go emasepala ye masometshela senyane go ralala le naga go balwa mebasepala ye lesometshela ka Free State se amogetšwe ke mekgatlho ya kganetšo le mekgatlho ya setšhaba e fela ka dipeelo tša malebang le ditlamorago tšeo di bago gona go kaboa ditereno Molokotla phetishi wa pusho dirishano le merero ya setso ka Free State sa ke Mokwena. O re go emisha ditefelo tšeng go swanetše go gapeletša mebasepala go phethagatša diphetogo tša mašeleng tša nako e telele se go diphetogo tša nakwana. Go le bjalo Mokwena o dumela gore go sana le nako ya go dira gore mebasepala e tšee maikarabelo le go phethagatša dithulaganyo tša nako e telele tša tsošološo ya mašeleng.
2: Mere le mmuso wa Free State ha ona mo re ka emang kgatlhano le National Treasury bane le mo se fetileng ha committee ne le teng kwano portfolio committee ya parliament re fitlile ra shebana le ntlhatsene ba diphamisitse mme ra adopt antwene re bitsang ke action plan maspala by maspala mo e leng gorena ya tse dintse ka setlhong ke lenaneo le re isang go adopteng a funded budget ya bobedi ke ntlha ya go lwantshana le yona nthone re bitsang UIFWE
1: o sa lebjalo EFF ka Free State re batlhankedi ba masepala bao ba dira go bomanager ba tlogetswe ba senye mebasepala ntle le go tlwa sephetho sa gore go setšhaba ya matlotlo se nepile go phethagatša taolo e botse ya mašeleng go šogana le taolo bošedi ya mašeleng yeo e tšwelago pene le go reša batlhankedi ba masepala maikarabelo malebana le go šitwa ke obamela molao wa taolo ya mašeleng a masepala mongwaledi wa EFF ka provenceng ke Bosanku Mosimang
3: twale tlamile bentšhono e tsaetswe gala golo go na le letona Free State le leng gore le tletse papadi le tlamehile ntse thotse tsa mofuta o tsena o tlwagane o na le busy mona protector metswalle ya hae ba le busy ba kentse matso a bona ka ara jang at least ona jwalo wa bona la re ya pele re ya kae
1: mongwaledi wa EFF ka provenceng ya Free State ke Bosanku Mosimanga. Motledi wa PC wa mosadi yo a iša go bafaladi bao ba sena go mangwela go baka mo nageng ya Malawi go tswa ka lefelong la go bušetša bafaladi gae ka mosina ka ntle ga mollwane wa Beitbridge mo Limpopo o re maeto a go iša bafaladi nageng ya gabo bona a sepetše gabotse Masitla Selemane o reng badudi ba Malawi ba fitlhile mafelong ao ba yang gona ba bolokegile
4: ke female bus driver ke ne motho o tlala wa go ya Malawi mo companying ke le motho a mme or wa mosadi ke nka batho ba Malawi di-challenge tsona di ne tse di diteng he rembe mare ne di sempe gakalo besides go go na le mmila o mobi haholo from Nyamaphanda to Malawi but as a bus driver o na le experience well ntho tse jalo re tlhakana le tsona taking it easy
1: lefatshe ka moka la kgwele ya maoto le wele matlhong gomme le rometse mantšho a tlhobošo morawa lehulana le tsena ya kgwele ya maoto bafana le Mamelodi Sundowns Jaden Adams Adams wa mengwaga e 25 o kgweditšwe a tlhokagetse ka lelegaeng la gagwe ka Cape Town maabane mesong gomme maphodisa a dira dinyakišišo go bile le nako ya go gomola motsotso go gopola Adams pele ga ge papadi ya di-quarter final ya mogopo wa lefase wa FIFA magareng ga England le Norway ka Miami bošegong bja go feta e ka thoma fa o setshwantšho sa Adams se bego se beilwe screening se segolo ka gare ga lepatleno president ya FIFA Gianni Infantino o boletše gore go tlhokagala ga Adams matšatši morago wa go emela naga ya gabo mogopong wa lefase ke tobo ye kgolo go setšhaba sa kgwele ya maoto lefaseng mokgatlho wa kgwele maoto wa Canada Confederation of African Football le setlhopha sa kgwele ya maoto sa Egypt Al Ahly di magareng ga bao ba rometšego mantšu a tlhobošo magologolo a batho wa go bokane ka lefelong la go amogela baeti la Thabong ka tikologong ya garankua ka lebobodikela bja Tshwane go laelana le bana ba bane go ba tlhano ba ba tlhokagetšego ka lebaka la go felelwa ke moya ka lebaka la go hema moya o tšhelang fetšego mafelelong a beke ya go feta go dumelwa gore ba be ba robetše ka phapošing yeo mpaolang bego o tlogetše o tuka bošoo ka moka bana ba bane go balwa baratho ba bararo le motswala wa bona moja selobelwa botlhano bolokilwe ka la botlhano go emedi wa sechaba relo tapedi tlhapane ore masitlapelwa ho a tshushedi oba a tshushitse sechaba
0: batho ba garankwa ba amegile tota le dikgwebo tsa garankwa di amegile tota borre ba re tlhokomeletseng tsamaiso ya phitlho ba rile ba tla e dira re sa duele ke mpho e tona tota le go lemoga gore ga re a latlhega re nna mo gara setšhaba sa batho ba bona le maikutlo maitemogelo le maikarabelo
1: bagolo ere sephetho seo se sa ka go sa dirwa peleng sa kgoro ya bosetšhaba ya matlotlo sa go emiša ditefelo tša kgwedi ya mosegamanye tša tšheleteo mošo wa bosetšhaba efa gomebasupa le masometshela senyane go ralala le naga go balomebasupa le lesometshela ka Free State se amogetswe ke mekgatlho ya kganetso le mekgatlho ya setšhaba efela ka dipeelo tša malebana le ditlamorago tšeo di ka bang gona go ka ba ditirelo ke mafelelo a ditaba re kopana gape go tša ire lesomepedi go thobela FM ke a leboga
5: ditaba tša SABC ye boikemego e satše letlhakore go thobela FM ka mašilomjule maleme a go fapana-fapana setšhaba le naga ye tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba.

0: Tobel FM. Tobel FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Gauteng, Motsemolakoma, ka morethetho wa setšhaba sa gešo sa go sepela ka lebelo.

0: There's a meeting in my bedroom. Meeting. Eke kopano ye kgethwa ye. Ye le gore itse ba ke batho ba bagolo ba gešo ko shaitswa go Seopedi Silk pele ga na re file Luther Vandross Your Secret Love. Metse rena ke lesomeseswai re tswa ka go iri ya lesometee magešo. Nna ke le santse le digare Man of the Match, ke tshepa gore batho ba ga botse mesong ya lekgono letšatši la Sontaga leo re lebeletse gore ke la lesomepedi kgweding ya July. Go no tšhela fela matšatši a semakae gore tere keteke letšatši la tata Nelson Mandela e bago letšatši la lesomeseswai mo kgweding ye. Re kete sebaka se ke leboge moruti le sodi, ke ya go leboga ke leboge le motšweletši wa gago Augustin. Re tla botšhere kopane gape beking e tla go ka go šedišana gona mo nakong ya mohuta o bjale ka Sontaga seo se tla go magešo. Nna ke Man of the Match, ke tloba le wena go tla ka iri ya pele re tšhere ipsena ka mmino. Ke seo ba nthumilego ka sona ba thobela FM ba e le gore ba gola ba tshwere mengwaga ya masometselatsela. Re bone maabane re le ka kua ga moloi re ipsene re kwele bose. Batho ba iponagaditše ka bontšhi re tloga re leboga tlhe magešo. Ke le bone boteka boteka teka teka ke re tloga re le ba batheletše ba rena ba bagolo bo Makobe Vincent le ba bangwe ba bantšhitši ba e le gore be re thabile go ba bona le bona ba thabile gore bona re tloga re le bogatlhele ratola lena go thobela FM le tloga le dira gore sealemoya se se ye godimodimodimodimo se kwagale ka tsela e le se kwago ka ona se bontšhe gore se ke sa maemo kele gotswa ka na le selo se sengwe sa maemo go theletše thobela FM ka se sebaka o theletše sealemoya sa maemo a re lotšheng thobela.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.

0: melodi ya boiketlo o thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: arra tshe ntobela FM le bona
2: one of the match ke go dumedisa ke go pala o phakala tsa molaetsa wa lerato batho ba ba latelago ragadi ya ka ke presella mashiane ka momoletse ga madira le bana ba e ka mokana ga bona puticho kwe ka moletse ga makibelo wa mafelo ke David Mambo ka mo Petersfort mo bareng ke magobading lerato le phatlalotswa ke Andres Mashiane ka moletse maku ya moshate
1: ra le boga 086000 2452 086000 2452 arra tshe ntobela FM le bona
3: Man of the match.
1: Le rabotse.
3: Awa thiri me go tla motlola ga iPhone mo lato ga iPhone go nya chi go khopela go kwala ena gore ka polokwane go sireletsa mo la ga go tsena.
1: Polokwane bo sele ga botse ga rena le ka mathata re a ipsina.
3: Awa le ka gana mo re a ipsina ka gore mabana be re kete ka menyanya e ya dialogane chi bana ba gore ne ba tso ba tswa go botsa go thufu.
1: Thobela, thobela.
3: Ka ke phakala tshe le rato go ba dinya ta u ka mo kana gona ba ga mme kwa ke le rato ke lewe. A phatlala tsela rato wa mabanne ka mkana gona ka le rato ke lewe pa go phatlala tsela rato ile go phiri mme kwa are mo kopa ga o bala ke ba shimanya na ga le ba ta ba sepela ka go shangela tata
1: re le bo ga tle phiri mme ka re le tshentse bela FM le gona tabel ka ro di beji ka ma ka ro ba di beji ka ma right re ke kwelle ne ba ba go ba le khotno ka ro bela di khatse tsa mantsi
4: arbe dumela re ke jesu ba ka se kromo la mola tsa rato so je dilate lao family ya molamudi family ya morifi le family ya mutshupi ke re dilan le se ba le rato a rato ke le o kuma le mashu tsa ka mata bien thank you
1: re le bo ga tle a re lo tshe ntobela FM le gona
5: man of the match
1: goreng
5: le kae
1: a wa re gona re ka botshelena
5: o la ka matete
1: tobela tobela
5: Ismail le se se ka bo phala bo roga machine
1: Right, Braish, ar phatlala tshe lerato wa rra.
5: E go gopela go phatlala tshe lerato go mama wa ka ena ke rutu wa le sisi ka mola thaba khudwane a butwa ka difile tshe practice re shubela mabikeng ke tleletse ka se moi moi tsa ka se phala phala sa mo wa go di poti marameng go swa le pikuko.
1: Aga.
5: Ke khumudzi wa le sisi ka mola mama tsa thaba khudwane.
1: All right, ra le boga tle re le boga le tshentse ba le FM le gore. Ka malo nao sepeche ke bona melaetsa le ne le ngwadile go le yona ke bona magisho ke tlo itopa ke tlo topa arlo chento bela FM
5: man of the match
1: le gabotse
5: ba wala le kae le na
1: arna le ka botata tle
5: ntumele le ke fatela rato o monica
1: ya
5: o tsaba go ba go pane
1: all right
5: ke le re tshele mau ha o le go pitikwa go polokwane fara mao ka tle ho ka mo sechangu ke selle tsa ka tsela go khwata ho ke mao mo kwa tsebe ya sala kala kala
1: yeah
5: ra tlo go tsa go na o tsa ho nna e di ke go khwata ho le go le ka pala saru
1: re tlo ga re le boga tle re tlo ga re le boga tle re le tsheng thobela FM le gona
6: hello
1: le kae
6: ro ne le kae
1: a ba re gona
6: Eh ne go khopela o isa le rato go malapa bana a batho ba swela ka moka bona ya bolela mmo ke Stephine swela ka Riverside
1: All right Riverside
6: Riverside ka Gauteng
1: Re a leboga
6: Eh okay
1: Le ka phatlala tsa le rato Iyo re feditse o setse a beile e a re tsaleleng thobela FM le gona Thobela Ai ga re motho bo hashtag ke a itseba ke mo re ya go gona byale hashtag re a itseba dumele ko fe mantšu a koša wena o tlompotse gore na o kwa mantšu le mantšu a koša ma ye bonolo koša ga ke nyako ba wo a le go nneteng ba na go le nnete mo misong ya lekgono ga ke nyako ba le nnete mo misong ya lekgono le ke ka motse koša e thomaga ka gona ga ke na taba gore na ba gore ba ga go ba reng ka nna ga ke na ke tlo tshola pele ke go rata ga ke na taba gore na ba tsodi ba ga go ba re go ka nna nna ke tlo tshola pele ke go rata ga sa ka ka o latlhela toulo le motlha wa monene ke majwa go shai a bontsha gore ge ba ka nnete go rata go na le go sebele go ba le boshaidi go ba se wa loka ya ke be byala ge ba go rata ga se wa loka gona o ka o ne ke dule ke sa ke dule ke le ke sa loka ge ba go rata ga se wa loka nna ena ga ke nyaka go loka ee ke ma ke lerata ge lerato lešhetse le tsereletše napile kwashe ya bontšha gore good god almighty baby I'm gonna keep on keeping on I've got to keep on keep on keep on keep on loving you lord lord lord lord lord lord ke bangwa mantšu ya kwashaye e fela pelo ya kwashaye e tsenelela ge mantšung a yona a re ga ke na taba gore bagwera bao ba reng ga ke na taba ke tlo dula ke go rata ga ke na taba gore batswadi ba gago ba reng ka nna ke tlo dula ke go rata a sa ka ka o latlhela toulo ya re ge ba go rata go phošagetše ga se wa loka awa le nna ke tla dula ke phošagetše na mantšu ya ke mantšu ya kwa shamang 082-869-1645 hashtag ya itseba ke nana re bo tshwela na le tla itseba tla itseba e bo nolo kudu so ka dira o go rontumela molaetsa o ka ngwala 082-869-1645 go ba wa romela ga tshwela lentswe 082-869-1645 the one I gave my love to yeke ko sha ali ya re ya tshwe go di tabatsa iri ya le sebe pedi nna ke benefit the match

wa tseba se ile gore ka nnete ke tloga ke serata le go sithabela ka mmino e leng gore gafetsa le gafetsa go bana kwe ntshi wa kwagala go tshola go diopedi tsa Africa borwa tsa jazz ke mala itse o tshola go pele go baka go ka gare ga dikosetse o re go fa go tshona ga re tshola pele go ketika kgwedi ya madiba re sa tsa go thiletsa go shashi yana wa ikwa gore batho ba gana ka mobu wa rena ba re batho ba ja ditšhelete tsa setšhaba batho ba ipsina ka dilo tsa setšhaba ga re maratsa tšhele lengwe gona dilo di tla sepela ka tsela ye wena o sa e naganago ka gona ga re bona mohlaba o le go mobu wa rena o ke mobu wa rena batho ba modimo re feng se e le go sa rena o tla bona ebile e tla go tloga go bontšha ga botse ntlo ye e leng gore maAforika e loile go fitlha ka bjale ebile ba tswela pele go elwa a ke koše e leng gore ka nnete re gopotsa histori ya Africa mahloko le dintwa tse e leng gore di bile gona ge ba tswela pele go lwela tikologo le gona ge re tswela pele go gopola madiba le bagale ba bangwe ba ilego ba re lwela nageng ka bophara Barros wa ithola kanjani uhlezi khoneni ohlaye hwetsa zwangwena u dithi khoneni African Jazz Pioneers hotel FM le moshati what's bolo boy tabisho

0: kurukeng
1: ke khotsofetse ba tlile ka mogola kube ke kwa mba bolela ba re ka ga nka dime re phalaleng
0: yeah
1: eh ka ga nka dime le hono ba re phalaletse re thabile ka moka di joy be le maphapa a batho ba jile na ba mphile cheke ya 66000
0: palla we
1: eh kono re ka paving pave mo kutu kutse go hleke hlagola mabuang
0: o ya
1: eh re
0: ka paving wa ka shamo
1: ka pe shamo ke re ba thele di ba ba thale jang sa le moya sa thobela fm wa ngwa go tla mba 67 ke re modimo ke se thaga le lena itikeng
2: Hashtag Tobel FM 66.
3: John, o ke tinetse kae?
4: Ke ke timela SARS. Ke go lekola ge ba ke tsone tshe go faela na.
3: Iketle. SARS e romela ditsebiso tsa auto assessment. Go tloga ka la 1 go fitla ka la 12 July.
4: Fetije, ka ona mogolo.
3: Eh, ge o khwetsa tsebiso ya tlhahlobo e lekole. Ge ne ba getse o fetije. Ge fo sharetse go ba sa e khwetsa. Faela go tloga ka la 13 July mo go e-filing go ba mo go SARS mobile app.
4: E ka nna ba shetse ke fetije.
3: Mo se tleng se sa go faela. IPM ya mang a maleba o khona go fetsa. Letela auto assessment ya gago. Go thoma ka la 1 go fitla ka la 12 July goba faela go thoma ka la 13 July ka e-filing goba ka SARS mobi app etela sars.gov.za SARS at your service
5: Tego petrol e pele e ya go dimo inflation le yona e ya go batla di ya go tsamo pele di go dimo na o nya ka dintjola ka e check out ne ke na

0: Ntsukile so mithe fela re ikela go iriela ya bo raro go tsebela FM. Yeah, mwa raro re ne mele re tsena le nana le mabaleng a dipapadi ga pialo ke just because ke go dimedisha ke go amogela wena motheletsi wa mmamorato ba thobela FM re le boga go nna mele o ketile sona se station e le station sa gago sa kametla mshato wa tsebelo bo ithabisho ke le boga tiragalo go wa ditabaki tsa iri ya boraro tsa re ba le tsego tsona ka metso ma zwimeng ba direkela go iri ya boraro mish pro kwa ga makwala le nana le botse la jazz yo iphela go jazz yeo iphela go go thobela FM le go tla ga tsho la Afrika Borwa ya ke na me ke le boga gape le ba ba tle go pele ga ka motheletsi wa tsebela FM lana la mabaleng a dipapadi le tshwele di tshwe fa ke Nicole ke go le tiragana mmitsa ba re ke Nick Boy ba re ke Nick Boy na no le tshwele di tshwe na Nick Boy go tsebela FM na ke na Dr. Hodi tsama go etsho di go tsebela FM le go tla ga tsho la Afrika Borwa re ba mmogo go nna ba go lana no la mabaleng a dipapadi rata jwa ndo khabara go fa papadi magareng ga tsapa sa mamelo di Sundowns le TS Galaxy Queens go me gona Connie Constance bula tla ga machipe gape le yena e ke kwa ga tshwene Agnes tshwene ba tlhona ba re fa e yona papadi ka go tlhologa ke Eki the Girl re na le Nicky Boy le Eki the Girl mo go thobela FM ya re tla ba le HOT wa mogalalwe I guess I'm a boy again. Yeah, I guess I'm a boy. Yeah, it's not my case. Yeah, me too, girl. So me fella, rikela, iringela. Yeah, wara rogo merkono mariko ya. Go papadi yere ke ba gore go fa yona nako ya go se fetse pele motheletsi wa Tupela FM se nka reng go wena kare o name o se beye ke taba ya gore o ne o dule fase molepo molepo o tsebe gore o gobe fase re ya sole
1: re gopola mogale go litlhatlha Madiba Nelson Mandela
2: Hastin Bonanga Bonango Mandela
1: Tobele FM go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Tata Madiba Tobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: YBF World Title ye e bitswa go World Kings Boxing Tournament ye e le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru ja bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi The Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwete ya province Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela goba nkgwete ka provinceng
4: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena
3: Papadi ye, iti shogwe na ki kodi machipa. Dula fasi, wipsi neka papadi ye, rotovele fermo. Moshato wa tsebo le boithabišo.
5: Ke leboga Dr. Hodi tsamayago batsetsi ba thobela FM mathapameng a mabotse a letšatši la lekgono papadi ya Hollywood bets magareng ga setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns le setlhopha sa TS Galaxy ke nyako noko wa rona modimo ka ba o etswa o le ka letlhakore le lefene o re tle re le kgono le fa papadi e ka bothaga le botswerere ka tsela e e makatšang re tla bona gore na gana ka mo o dialang gana ka mo kuna le modimo mongwe a ke o rate wa ukwa eki ke na le the girl eki the girl ya ke le ka gore ke o laole ere ke nape ke itumedise bathelete batho bala FM batho ba menga mabotse a letsatsi la lekgono papadi ke ya leke mo setlhopha sa Mamelodi Sundowns se thulana setlhopha sa TS Galaxy Mamelodi Sundowns ke ba le gore ba panne ka tsela e antile Dlamini o gona ka jersey ya masome tharo pedi Kolosa Biane jersey ya bolesome Senyane Mbane Mbabanani jersey ya bolesome pedi Isabella Lookwit jersey ya botlhano Nontlhatlha Mthandi jersey ya masome pedi tee Lebogang Ramalepe jersey ya bobe di karabo tlamini jere sa masumpedi tlano kucho pila jere sa masumpedi swai lilona daweti jere sa masumpedi sila notkolo tesane jere sa butila lirufilwe tolagele jere sa masumpedi chupa chupa stopa satias galaxy babalwa mkunwa jersey ya bobedi akirdineo makagula kena madino ka jersey ba sumetsela babalwa nkunya jersey ya bobedi matla fatela jersey ya ba sumete Nicole wa ga Michael jersey ba sume mola le gore no mvula kgwale jersey ba sumene sinazo sinazo ka jersey ya ba sume sinyane kwa zinto le samkeliso selane jersey ba sumama bedi le Andres Mida jersey ba sumpedi pedi re lebogile wa ga phala jersey ba sumpedi tsela Runti, Homba, just some super suay, Mulalore, Matala, Sishwini, Jersey, ya, with Hanulu Filwe, Jani, Jersey, ya, Wune, Mutilite, wa Tobela FM, Ki Naranahore, Mudmola, Kita Ohon, Ebile, Gohone, Aosa Kalagamohola, Egi the Girl. Du Capate? Come Hodi Panning Caron, Arli Belele, stop us among the sundowns, sell Horene, Dusri Ellis, Ohitli Baraluki, Bama Sumitaruti, Batuswai. But you are the most topping some of the sundowns.
6: Aga. Go bolela nnete re lebeletse setlhopha sa Mamelodi Sundowns o tla bona gore ke mo e le goreng dibapadi ke tse seswa re lebeletse Ramalepe o gona Bambanane Mbane le ena o gona mo setlhopheng Mothandi Qesane o e le goreng le ena o shetsane o shitse nno tse tshela o gona Kholosa Biana le ena Lodwick ke ba e le goreng ba akaretswe le Dlamini ke ba e le goreng ba akareditswe gona fa setlhopheng sa banyana banyana o gopola gore tshatshila papadi ya tshatshila kgone kgondieva ke ile goreng mohlatsi Desire Ellis o tla ba ile beletse kuduka bakala gore di tlhopha tshepedi di swere di papadi tse ile goreng di kgone go bapala go banyana banyana fa ile goreng o tla be anapile a tlo matlafatsa di papadi tsa gago ka ge a ntshitse lenane o la di papadi tse le goreng o sa di lebeletse fela gore di ye go mothusa kwa go Wafcon fa ile gore lebeletse gore setlhopha sa banyana banyana ba tla ba thulana le naga ya Tanzania Ivory Coast le yona Burkina Faso
5: re sa bolela ka sona setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba le goreng ba mo maemong a pele ka dintlha tse lesome pedi mo la setlhopha sa TS Galaxy Queens ba le maemo a babedi ka dintlha tse lesome ba bolela go setlhopha se sa Mamelodi Sundowns go dipapa tse le ba diralokile a gona no e tseneng motlhatlhi Godfrey Sapula ba re o netefatsa o ba o botsa baraloke gore a nya ke go bona setlhopha sa reka kgatlhano le sona se nwesa kgatlhano le bona ka metsotso e masome nne tlhano o nyaka gore e be bona fela ba ba nwesang mo karolong ya bobedi ba ba feleletse
6: aga ke mo e le goreng bekeng ya go feta ka kua Mpumalanga ke fa e le goreng setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba ba raloka le the University of the Western Cape mo e le goreng re kgonne go bona Mamelodi Sundowns karolong ya pele ya papadi ka metsotso e lesome Lodwick a napile a nosa nno ya mathomo ya setlhopha le a ba a nosa gape motsotsong wa bo masome tlhano ke seo se go bontshang gore ka nnete setlhopha se sa Mamelodi Sundowns ba tloga ba iketetse ge ba thoma ba thomile tloga-tloga e tloga gale le dino tse ba dinošang a sa ka ba thupa papadi ka nnwete go lefela ke nno tse tlhano nno tse tshela nno
5: tse
6: thupa fela ka mo le ka mo mola re lebeletse setlhopha sela sa TS Galaxy gore bekeng ya go feta papadi re be re gasha Kondieva
5: ya Richmond
6: go tswa ka lešobana la nnaledi ka nnete go lefela karolong ya bobedi ya papadi motsotso wa masometshela tlhano e le goreng e nositse ke ena Nicole Michaels
5: ke nyaka re lebelele dikapteni tse ka bobedi ke bolela ka Lebo wa ga Ramalepe le re filwe jane bobedi ba raloka most topping sa Africa sa banyana banyana re filwe jane o na le di capital le kgolo masimo a mathlano moya le gore lebogang wa Ramalepe o na le di kepe tshe le kgolo re ka re maitemo la bona tlo bana gala mo papading ye ya batho ba mengala tshe le kgolo
6: ka nnete maitemogelo a tlo be a bona gala gore na ke ofe we ile gore ka nnete o tla be a tsiya setlhopha sa gagwe a se phagamisa se sha maemong a godimo ka ge re setse re bona gore yena jane go ile gore nge o tloga a napile a ne le maitemogelo a go feta a Ramalepe re tla bona gore na tshe le kgonele ke ofe mo kapteni
5: o bo kaung
6: ke o fe mo captain o le go reng o tlhabe ana pila eteletse setlhopha sa gage ka magethe a tseba go ba boledisa ga botse gore tšatši la lekgono le re nyaka moo
5: tlhogo o mokokotlong
6: go ba mosile
5: ya o ba mosile le nyaka moo kae le kwele ba ya mola bogare ba lepatlelo ba ile o dia sedikodiko sedikodiko sela ke setse ke naganela pele gore e ka ba e tsamaišana le taba ya go tloa lefatsheng la ka keno morelo ka gare wa Aforika Borwa Bafana Bafana le Mamelodi Sundowns Jaden Adams yo a tlhokagetseng a na le mo ema 25 ke setu sa o mogopola o belegwe ka ngwaga wa 2000 a re sia lefatshe la ka keno ka ngwaga wa 2000 ke re ba mogopola re tseba gore ka moka ge ntse re phela ke lona letsatsi le le goreng a o nna motho o akareng yena o ikemiseditse o ready for letsatsi le a sepelang ka mo lefatsheng ka keno le ge re tseba le mangwele a makgethwa a bolela ka yona taba e gore
6: re ba fiti mo lefatsheng a moya wa gage o ithobalele ka khutso Jaden Adams
5: o ralekile dipapadi tše legolo 30 senyane mo stopping sa Stellenbosch Anisha dino tse senyane a rolokela setlhopha sa Mamelodi Sundowns dipapadi tše masometshelatshela mo a thupileng CAF Champions League abe a akaretswa mo setlhopheng sa Aforika Borwa seo se kgonneng go dira histori ya go fitlhela dipapadi tsa last 32 o ba dipapadi tsa mantšhano mo setlhopheng sa Aforika Borwa Bafana Bafana o rakile dipapadi tše 13 Anisha dino tše 2 ke bolela ka tshwane le gore bareletele tše dintšhi go tswa go yena gore ka ngwaga wa 2030 ge re reka dipapadi tsa tshwane sa lefatshe Portugal Spain le Morocco o tla ba le gona motlhomo ebile apere lona lepanta la bokapteine a eteletse pele setlhopha sa Aforika Borwa
6: re bone letsatsi la maabane gona ka fale go mogopo wa lefatshe le bona ba tsere sebaka le motsotswana go mogopola jwale ka sebapadi ga be a tsere karolo gona fale dipapading tsa mogopo wa lefatshe
5: motheletsi wa 12 FM re boela papading ya ba le gore ba betha crosso ya tswela ka ntle setlhopha sa Mamelodi Sundowns mo karolong ya mathomo ba thoma ka go iša leboa mola setlhopha sa TS Queens ba iša borwa ebe le kgole le goreng setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns e ba nyaka go nwiša no ebe no ya go nwišwa ka lebelo la mmutla ya ba le gore kgole e tswela ka ntle karolong ya mathomo ya papadi motheletse wa Thobela FM mosate wa tsebele bothabiso dipapadi tse di raloka kwa provinceng ya KwaZulu-Natal Hammarsdale bona e ka mo gare motsotso o motee fela a e bea ka mo gare kgwele e le goreng ba e ragile ya fitlha ka mogala di 18 Lodwick banyana ba style re bolela ka setlhopha se se nositseng dino tse lesomesane o ra re ye e tla ba no ya bo 20 Isabel Ludwig e ke tloge
6: kannete Isabel Ludwig ko e le goreng papadi ya gage e tloga e phagamile go tswa go khutla mo e le goreng a e tlhaba fela ka tlhogo ya go rutega ya tsena ka mogare ga se a bona selo
5: nkane o kare eke sona setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tlo no tswela pele ba betha ka thupa ya botlhoko re bone ba fentse ditlhopha tsa tshwana le bo Deputies Ladies ka dino tse tshela o le fela re bone ba papatla bo UWC ka dino tse tlhano o le fela
6: gomme se se dirileng ke Lodwick ga jalo ke se a se dirileng ka papadi ya UWC kgatlhanong le UWC ge be a noša nno ya gagwe ya mathomo ya setlhopha ka motsotso wa bolesome tšatši la lekgono ke motsotso
5: wa pele
6: Lodwick
5: a re bona setlhopha sa yona TS Queens gore ba tla boya ka tsela e fene ka kwa bodika la tšatšhe ba lepatlhelo ba e gapa o tlang le yona e le gone kgarabotlhamene a re bona ba tla dira ka kgoleo tsesane a tša kgwele a iša ka bodika tšatšhe ba lepatlhelo ba re ke setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns bolebogae rabalepe a re bona ba tla dira ka kgoleo molang re lepatlhelo ba tsetšha loto e le go yena e kgwale a e bosetša morago ba iša ka bo bodikela tšatši ba lepatlhelo TS Queens ge ba ralo kwa pele oa e tlogela ke yena mo kaptaine e le go yena lebogage ramalepe wa re le baga re malepa rena kgole o tla fotsa byang re le ka nonya mathomo ya papadi botheletse wa thobela FM a ke sepelekele take na le moseka seki ki eki the girl ki eki wa ga tshwele gone ba tla fotsa go tswa ka botikela tsa tshwele patlalo ka mo Carlos Thopa sa yona TS Queens ba nna ba tlhatlwa ke na sizwe wa ga Sibia ba tsa khone ba fa tsetsane ba tsa khone ba fa Ludwig Ludwig wa le melana ka ga Thopa sa yona TS Queens ba itsha mona ga ra le patlalo Ludwig ya ba le gore nge ba bona phoso kgatlhano limaranto tsopa satyes queens kaoraleka papadi ya magwa
6: ka nete go khona go bona re tsopa sele sa mamelodi sundowns ba tloga bana pile ba nyaka go tsiya papadi ba nushedi mo kapela kapela gore e shalela tsopa sa ts galaxy ba tla ikhwetsa ka bakala gore ga jwalo ba no thoma ba le go duba ka gare ga tlatlhamushi ba sa re rema ga botse pile nno ya
5: tse nete ya bina bi
6: a sa tlo ba itukisha
5: nete ya sikinye sizo wa mona o sepela a ene mosetlhogo fas
6: a tsentšhitse diatla ka dipotle
5: one mamele sundowns ladies noto ts galaxy queens o tla tswela ka ntle gore ba kgone go fa thusa pele nomtlhatlha nomtlhatlha nomtlhatlha mthandi
6: le ene ko e le goreng o akareditswe setlhopheng sa banyana banyana se e le goreng ga jalo motlhatlhe desire elise o sane o ba se lebeledišiša pele o ratla kgone go feleletša gore na o tla lokela bafi maruma a gagwe
5: ka mo setlhopheng sa ts galaxy queens o boditse baraloko ba bararo ko bomang bane bao o boditse baraloko ba bararo ka mo setlhopheng sa ts galaxy queens ge ba leka o tlhatsela fale a tswa ka mo dipalene e le go yena dineo makagula dineo o rala kwa pele gore e fete mola bogare ba lepatlhelo ba emetse ba re ba ka tlhopha sa yona mamele sundowns ladies e ke ena le bogang ramalepe molara patlhelo ba tsentsha loto ba gona bokhutswa wa gapila ka mo bodikala tshepe patlhelo tsesane wa e tselatsela wa bola tsesane a tja kgwele a bisa morago gore ba e thome ga botse le bogang mokapteine a tja kgwele a bisa wena antile wa ga dlamene wa lwela antile dlamene o e raga ka letsogonge langele gore ba tlhele yona ba tlhopha sa mamele sundowns ladies ba isa kwa botlhaba tšatši ba lepatlelo gore ba sepele kane borefilwe tholakele wa e romela kwa pele ka kare tlhopha sa ts galaxy queens ba e le goreng ba tla tshwanela ke gore ba šome ka maatla re lebeletse le wota la tlhopha se popadi sepetše metso metlhano e sa le one mamele sundowns noto ts galaxy queens gopola gore re filwe jane ke o mo e le gore o akareditswe mo tlhopheng sa Aforika Borwa nomvula wa kgwalelena o gona fao o a remela kwa pele ka kwa bodikela tsetsi ba lepatlelo a leka o feta o nyoko betha kgrotso e bale gore ga bethe kgrotso o a e tswelela ore motho mpotshe nomoro o gana ka nomoro ka tlhogo ka kere tlhopha sa yona ts galaxy queens ja baphonega e tswela ka ntle dawete ke ene le gore ba tlo eme ga botse a lebane le mmadipala wa setlhopha sa yona ts galaxy queens e le go wena dineo wa makaku
6: ga ke lebeletse yena dineo ga makakula ga a boledišane le morawala gago ga gabotse a sa tlholese le kgotlhana go ba go fitlha ga jwale ka ga setse re bona setlhopha se sa mamelodi sundowns ba tla ba tlile go le morago le la yona ts galaxy o tshwanetse gore a thome go ba boledisa
5: re sa bolela ka yena makakula a se akaretswa mo setlhopheng sa lebakanyana sa banyana banyana Kellen Swart Andile Dlamini moletsane motho wa ipotsisa gore na nkane a sa akaretswa goba ba ba leng gona ba mophala ka mokana bona ba bararo
6: motlho mongwe wa sa lebeletse ka ge dipapadi tse di sedile gare di tswela pele e sale setlhopha sa lebakanyana go ne le se sengwe se e le gore motlho mongwe o ba a se lebeletse re tlo o bona lenaneo la gage la dipapadi tse e le goreng o tlabe a feditša re le ke lenaneo le e le goreng re tlabe re tsamaya ka lona re ya gona kua nageng ya Morocco go dipapadi tša WAFCON
5: motheletso wa thola fan papadi sepetše metsetso e supa ka motlhakana setlhopha sa yona ts galaxy queens ba na le ba re ke ba tshwana le yena re lebogile wa phala ore o e tshwere phalafala ke ena e letšang kua morago ka letlhakana la setlhopha sa yona ts galaxy a re bona kwa botlhabatsetse ba patlelo wa lebela wa gapa mola morago o tla le yona khutso pila wa itšea o isa ka bodikela tšatši ba lepatlelo ba ntšhe ba e rapeletša ba e latlhela go yena lebogang ramalepe ka bodikela tse ba patlelo ya mophonyoga ya tswela ka ntle e tla ba tatlhelo ka setlhopha sa ts galaxy queens o tla e foša e le go yena matlhe fatela matlhe fatela ore mpatamele mpatamele tša kgwele foša kwa pele Ludwig wa e tlogela gore e tswele ka ntle e be tatlhela ka setlhopha sa yona ts galaxy ke papadi tša basadi Hollywood bet re a tseba gore tša banna di a bula di bula ka tsatsi la pele la kgwedi ya hostos ka kgwedi ya basadi wa rapa wa tla ka yona antile tlamine a le ka mo dipaleng tsa borwa wa e tsia o itsha kwa maemong a boraro gore ba tle le yona ba e age gabotse gore ntlo ya bone tle e kgone go ema twi ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba lere ba itsile pele ka nnete go lefela e sale mona papadi ya thomang ba khumane dikhutla tse pedi ya bona monotong lamang ge ese yena le Andre Smith wa bonelana ba tlo ba mo ba motlhokometse gabotse ba roka morago ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ladies ba itsia banyana ba style ba fana bogang ramalepa ka bo kara tlhopha sa bona one Mamelodi Sundowns not a chase galaxy kuns a ke tsebe a ke gore na tlhopha se sa a chase galaxy o na le plan o e bona ya bonagala se ba nyaka o di dira mo metsing ya mathomo di a bonagala ge setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba le ka go tlhatsela a ntšha mo kotsene e le gona zinatso zinto
6: gabotse a tlhatlhwa go bonagala gabotse ka ge a tlhatlhwa ba kwana ebile nnoe ke e le goreng e tloga e ba šhašharekantše ebe ba sa eletela go tswa motsotsong wa pele wa papadi
5: mothelets wa thobela fem
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
8: a o ika o gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikela le sekgoba itemogele lerumo setlhokiša madi setiša masole a mmele le segatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetšwago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
5: motheletse wa thobela FM re karelong ya mathoma papadi yelo re sepetše metsotso ye e ka bang e lesome re bone moreko setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka rabotlameng a leka go raga free kick ka montle ga di-18 ya ba le gore feta gause le dino a ke tsebe gore madino wa sona setlhopha sana TS Galaxy Queens Dineo Magagula o tla kgona gore ano fela kgafetša-kgafetša a pata ditsena oya ka mokgwa setlhopha sona Mamelodi Sundowns ba leka go tlhatsela ka gona o bontšha gore dino ba banyaka go dinoša e le tše dintšhi gore o sebe le setlhopha se se tla go baswa
6: ga go kudu-kudu re lebeletše nnano la setlhopha sa Mamelodi Sundowns mo bogare ba tloga ba napile ba tletše kudu mo gare ba bapala ka dibapadi tše tlhano ke lebeletše Mothandi Kholo Sabiana Lodwiki Daweti le yena Qesane ke ba e le gore ba kgona go laola bogare ba lepatlelo le mo e le goreng ba paledisa TS Galaxy go napile ba kgwetša dikgwele go ya pele
5: papadi sepetše metsotso lesomete one Mamelodi Sundowns ladies noto TS Galaxy Queens ka kwa bataba tša dibapatlelo go tsamaya ka mothala di a tšea kgwele a romela kwa pele ga romela kwa pele ke kgwele ya kotse ka letlhoro ya setlhopha sa TS Galaxy a tima mollo a tla le tima mollo e le go mo rele ka morago yena re lebile phala ke na ileng a leka a tsetsa loto fao Dineo wa Magagula ke mmadino wa setlhopha sa yona TS Galaxy Queens thula ka tlhogo a dira phosa a e fa bareki ba tlhopha sona Mamelodi Sundowns mo pele ga di-18 ke bale gore ba bua le yona ka mola bodikaletsho ba patlale ke yena gompa ke tsebaele a le kotsikotsi o a bone letsatsi le le kgono gompa ya bale gore ka mo bodikaletsho ba patlale ba le ka bo bakisa kgwele ba letlhelago yena matlhafatseela wa go bala ke tseba gompa ka motlhala setlhopha sa yona TS Galaxy Queens e le o mongwe wa basadi ba o tshwenya a tshwenye re tlane bone ya
6: empa fela tsatsi le lekgone kwadi le bane le kwakwa reng ke re seo ke ka lebaka la gore re a motseba ko le goreng o rata go ketima kudu ka mothaladi ka letse go nna nnyele gomba empa fela tsatsi le lekgone le o ka re ba moloketse ka potle
5: yo a kgweditseng karata e selwana ke Khuliso wa Biana wa tseba o ka bona motho gore go bomongange o mongangile
6: ba mmitsa gore ke pitbull
5: ya
6: a o kgwelile la gagwe ba mo file lona
5: ke ambo ne re ke na le tanga le ke bo rogo ka mo le patlelone le baleke la Hamas Day le lo nna le dipatsopatso dipatsopatso tsela di bontsha hore e ba raloka o tlo mabane
6: di papadi di thomile ka la botlhano
5: di thomile ka la botlhano ke ya bona o bona le mokete
6: ke mokete
5: re bona le mekete re tsene mekete ya di papadi
6: e
5: le sathlala sa rotshe di papadi tsa basadi e ka papadi yeti e re di ya mokete ya na baba festival what is top some of the sundowns not out yes galaxy queens mola murago madipala ke na antile o ga dlamene tsha khona tsha kwa murago ba ira pele tsha tlhopatsa ba le sundowns ba aga botsana ba ne ke mogwa bona piano shushine ke lo tsheno ba tumile ka tsona gale le gale ba itse ba ifa le lona da waiter re bone ba tla dira ka kgole ba ifa na piano ba tsha khona ba tsha murago ba iketlana ba tlhopatsa ba le sundowns ba itse mo botikala tsa tshe ba le patlelo ba rena o kae ba ne kana le bogang re ma le pefela ba tla iketlana yona ba tla tshona gore ba mo fumele ka mo captain a tsha khola ifitisha a ifitisha ne kana tsetsane tsetsane a tsha motho tsetsane ba mo tshara tsetsane wa gana e fela ba bra ka ba kwa
6: o pula gore ona le dinotse tsela wa ga tsetsane o tla go binisha mantsere
5: ya gore o bina step o sanyaka tsalenyalo a o bitsa step tsalenyalo
6: ba le go tloka tsia go lona
5: ke ene tsetsane yo lo ona le fatla fela fatlana gagwe o ka re a gone o tshwana le yena yena ke yena le rona go tshedintshi no tsone
6: fela o fela a akaretjwa
5: a akaretjwa ke
6: sabanyana ba bona le yena
5: ke mo
6: fatlana la
5: gagwe e no tsone ke ene o ka reng na go tshedintshi ke yena a thaloka gagwe e leng kwa maemong a go dipa a re bone gore ba tla tla ka kgoleo free kick a ikuka ya kuka ba yemetse ka ditlhogo kwa morao ba ka raga kgwele ke etelele ya tshela ya feta ka thoko ga di
6: di free kick ka mokate re lo re ribeletse ke tsa yona karabo dlamini ka lotolang nyene o tsone o ba ira luka o ira lukile ga botse ka serethe le qetsane mola mathomong empa fela le ga jwalo o be le gore nge o ira lukile empa fela o phokile mathlatsi
5: papa di sepetse metsetso le some ne one stop some of the sundowns ladies noto tsets galaxy queens ile papa di ya liki o iraga ke re dino makagula ba emetse ka tlhowa e kobala dilo diweke mola morago wa e busa ba re kwa tlhopha sa yona tsets galaxy queens ba gona kwa morago bundong vula ga le ba bonalana mola ba rapatla ba e fitsa ba nyakana le Andre Smith a re o e famela le kwa gabo e le wena Nicole Michael ya mopalelo ba le tlhoka maralo patlelo ke na lebo gang wa re malepe ba itse ba e fitsa morago wena khutso wa ga pila a tsha kgole a fana antile wa ga dlamene antile o sha kwa letsogo la ngele o tla le kgole antile dlamene ga a thoma go rala ka papadi ya professional o thomile a re loka kwa pele o rala ke le bona bo Amanda wa ga dlamene le phosia modise kana kwa ntsha gona o thomile a re loka kwa pele ke mkana pele ba mo fetola a tla ka mo dipaleng Mutele tswa thola fa ba bona bre ba thopa tsone mamle tsanda tsho bela kwa pele ke ene mo captain abanya ka o thola kele kwa pele le ba le gore kgole ba tsetsano to ka botikela tsatsi ba le patlela ba tsatlhela ka sekopa sa bamle tsanda tsa re le yena ke tabaga re lebogile yena lebogane wa ga re ba lepe a tsho la re bela kwa pele ga re bela kwa pele ba ebe bre ba thopa tsana tsiet galaxy queens ke bona ya bobedi ya ba ifeta house lady tawetu ifeta house lady no tawetu o ka rotla o
6: lelona
5: ya lelona lelona
6: lelona lelona daweti o na le dinotsepedi mo tlhopetsa mamelodi sundowns o ba
5: ke monisha di
6: ke monisha di re go ka molesa ke matsatsela
5: ke letse
6: lelona daweti
5: mutile tjwa tvela fa papa di se pete mitsolo se metsila e sa le one stop sa mamelodi sundowns ladies and not stop so na chess galaxy queens bola morago ba itshira tsa gabotsa ba ba tsha kgole ba tlhala gona network isabella isabella tsha kgwele a e fela tsetsa tsetsa na isa kwena rama le pera mapalo fa tsetsa tsetsa no wa le bela ka kgole o le ka rutla tsetsa no wa tshwela tsetsa no lo futa ma mola ba re patla ke tsetsa tsetsa di o ke ke mathata ya ba lo rutla phoso wa itsekela isabella ludwig kwa morago a re gala ka ntle ke yena phala ke boletse gore o tshwere phalapala phala se se number 26 a sela mathomo re bona a leka o sireletsa go na le tlhatsholo e le goreng mamelodi sundowns ba ile batla le yona ka kwa legolangele ya ba yena a fitlhang pele o fitlha pele
6: ka nnete o tloga a ikemišeditse e le lebota la Jericho kwa morago bo sešwene ga ba bona le ga ba thušane ga
5: bamatala o dielang
6: re ba bone a gone ntwe re ka re re ka e bolela go ba go fitlha ga jalo ka lebaka la gore ba dutse mo morago ga ba kgone go ya pele go raloka ka matlhakore go tshwana le ka mokgwele gore be ba raloka bekeng ya go feta ka bogomba ka letlhakore la nnyele ka Michael ka letlhakoreng la go ja gore ba kgone go neeletsa Smeda gore a kgone go nosa dilo fela Smeda o rile tu mello e timile
5: e timile a una mangware wa o dia gore mollo o tuke e tla ba khutla ya borre stopa so yena ba mle sundowns ba ira go utswa kwa le bua o dikala tsetse ba patela ba match kwa morao tsetsa loto ba e pholosa kholeo papa di tshepetse metselo so mswai 1 mamle sundowns ladies not at his galaxy queens ba e tshekgo ba tshekgo ba dikala tsetse ba patela ba e fana tsetsane tsetsane wa lebelela o e kuka ba e match ya ba le go tlatswa ba dipalene ke na dineo wa makagula wa e tshwara dineo makagula
6: o tloga mmadile ga botse dineo le kgoleela ka ge qesane a se a itla shamatla go kalo empa fela o gonne go ikama a ya karetsa ga botse ke mo ene gore nye re a bona gore qesane mo bogare ba lepatlelo le yena Lodwick ke ba ile gore ba kgona go thopa dikgwele ke ile gore di kgona go ya pele ba kgona go fana ka di cross go ya pele
5: ke na mpane mbabane a re bona ba tla ka kgwele ba tsa go ba isa kwa pele ka botikela tsa patlelo ba ira le kwa pele gore boda wethu le lona da wethu a e tshware ya ba le goreng madino dino makakula o fitlhile pele jane o tsa kgwele ralo kwa pele tsetsha loto tsetsane tsetsane ba tsetsha baoto ba re kwa tlhopha e sa yona jes queens re le karolong ya mathomo ya papadi mothetsi wa 12 FM
7: ga re ge dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko o e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
5: motheletsi wa 12 FM papadi sepetse metsotso ye 20 e sa le 1 mamelo sundowns ladies not at his galaxy queens wa e tšea ke yena dino makagula o e tlogelela yena Nicole a kere ke yena phala o e tlogelela yena makagula gore a erage a le ka mola dipalene tsale bo ba rala kwa pele ile o feta mola bogare ba lepatlele ba emetse ba reka tlhopha tsone mamelo sundowns kwa morago ba itšhireletsa ramalepe a itšhakgola efa yena lodwick ka kwa bodikala tlhopatlelo gore ra kgwele ye telele gore fete bogare ba patlelo ka kgara ke yena daweteo ya ba le goreng o bane ka morale kwaba re file tholakela a se mokhumane ba itšhiya ke yena jane oa lebelela jane oa iša ka mo bodikala tšatši ba lepatlelo gore ba thoma o tlhatsela bo yena fatele ba le gore ya mopalela ya tswela ka ntle
6: ke mo ene gore wa kgona go bona gore re file jane jale ka mokapteni wa setlhopha sa TS Galaxy Queens wa ba botsa gore ga re tsoge borokong ke nako ya gore re tsogeng borokong ka baka la gore nako e ka moka ga yona ba be ba ralokela dikgwele tsa bona morago ebile ba bapelela dikgwele ge ba dintšha ba tloga ba dintšha ga di tswe kotsing ka gare ga di-18 di no tswa tsa buagana mo maotong a bolodwick
5: motheletsi wa 12 FM ke ena mosakaseki ege wa ga tshwene ba efosa kgwele ke na lebo ramalepe a nyaka dawete ba le ka motshwara wa gana dawete ba moraka morago malokwane petunia wa mabuza o reng ka seu o reng petunia mabuza a re a sela raloka ba re kwa tlhopha sa mamelodi sundowns ladies gabotse dawete o kgona go bona gore o tlo a tshwarisetse ba raloka morago ba setlhopha sa yona TS Galaxy Queens mathata ba tshwere ka mo ofišang gomme kgwele o gona tlamene a na lena qetsane ba mogweleng tlamene re a tseba gore ke motho le goreng o kgona gore raga tsona di-freekitse ka tlhoa setlhopha sa mamelodi sundowns ladies o a e tshela qetsane o e tlogela tlamene o re ke tsa gago tse tsa gore a di-free kick ba emetse ka ra di-18 a e thula ka tlhogo ka kwa botlhaba tsatse ba lepatlelo ba boe le yona piano o gona a tsa kgwele a bisa morago a fa madino a ntile wa tlamene o rra kgwele gore e boele gale ka kwa karela tlhopha sa yona TS Galaxy Queens ya ba le goreng ba e šireletsa kwa morago ba e lwela mamelodi sundowns ba e tšhabola bogare ba lepatlelo o batla famane pila a tša kgwele a iša kwa botlhaba tsatši ba lepatlelo ba na le mothandi ba iketlela yona setlhopha sa mamelodi sundowns ba jana ba style ba tla le kgweleo mola sedikodiko le mafalela ka setlhopha sa mamelodi sundowns ba thopa CAF Champions League ya basadi bele ka setla sa kitipedi masumpedi kitipedi masumpedi te bona ba thobatsa Mamelodi Sundowns ba tla ba boya kitimasumpedi pedi kitimasumpedi thar a re bona ba tla tsaka kgweleo ba itsha ba latlhela gore ra ba lape ba tsha gore ba re malako ya pele ba nyaka na da wetu ya bana ba tsa timeout wa elwela ka kwa botikela tsa tshivela patlalo nya ka thego go tswa ba re loki ba gabo ba e fan Ludwig Ludwig o ka mo botikela tsa tshivela patlalo wa e haraka pele wa e fortune Aisha morao ba e ketlela yona o lebeletse Mamelodi Sundowns ba ile go ba tshwara setlhopha sa Chiefs Galaxy siripa sa lepatle
6: ka nne
5: ba feletse ba ka ba duchi
6: re tlono shaneng relatives galaxy mo monke go ya le ka mogwele gore dilo di ka gona ba tlono shaneng so sa TS Galaxy ba duchi mora ba buela mora
5: ke ba dumela setlhopha sa Mamelodi Sundowns setla setlhatsela ka mahlakoreng la go ja la nyene
6: ga botse setlhopha sa Mamelodi Sundowns ga jwa ba apere ba apere setlhopha sa TS Galaxy ka matlhakore ka moka ke bogare ke morago ke pele go tlhakatlhakane ka morago la setlhopha sa yone TS Galaxy ebile ga ba sa bapala ye ba itlisitseng fa
5: ebile o tswile badile wa bona a ntletla bone re o tswile dimetara tse tharo o tswile o nyoko batamela setiketoko sa barera ba lepatlele
6: o ralo ka maemo a botlhano ba
5: molebelele o itshwere kgwele aisa ka botlhaba tsatsi wa lepatlele ba tla le yona Mamelodi Sundowns papadi sepetse metsona sepedi tharo motheletsi wa thobela FM mosatlhe wa tsebo le boithabiso re o fepa ka dipapadi tsa o fopafapana ke tsa tshwana sa lefatshe ke tsa basadi tsa leke e segale di a boela ko atla kgwele eo ke ena khutso wa gapila a remela kwa pele ka remela kwa pele a tswela ka ntle ka botikela tsatsi ba lepatlelo gore e betsa tlhaelo ka setlhopha tsona TS Galaxy Queen o a lebelela ke ena matlhe vatiela o tla fosha bang khwele ka kwa bitikela tswa patlalo ba ime ba ikona di tlhogo ya tswela ka ntle e tla fosha gape ke bitikela tsa tshi ba patlalo ke ba ditse wa fcon ya thoma re na le bo Tanzania re na le bo Ivory Coast re tla ba gona
6: mo Burkina Faso
5: mo Burkina Faso e tla ba le ba tele ka kala botata bo leng gona ke ba gore o ka re rena mo Afrika Borwa rena le botata bya CM sa rena o ba ke ona re CM sa rena se ka tsofetso re na le botata ba CM ka bogona re eme ka ona mebile ya rena o gwatha are a gwatha o tshwana to bang re no itse pa skill fela
6: le go ka lebelela di bapadi kudu ja setlhopha sa naga ya Malawi sa basadi
5: o ta tshu kuro he ba tsana ka ara le ba tshile la ka lele wa
6: ro fetse wa
5: a fa ke ba tsadi ka rena ba le ke ba tsadi ka le one Mamelodi Sundowns ladies dot dot yes galaxy khwetse re le ka rlong ya batho ba papadi ba ba kona di tlhogo kwa morago ba e butsha kopile ba le gore wa go bala mme ka tlhopa tsana tshets galaxy queens re le ka rlong ya mathomo ya papadi mothetse wa thobela FM tsate wa tsebo le ba ithabisa na re ka rakare tshets galaxy queens re lebeletse ba onusa dino jane o na le noche ka tshenne ba itshepile jane ga o ne le mongwe ba mo tshepile ntle le jane ba felele jana ka mogo
6: ke jane le
5: smida kore o ka ditswalela smida le jane o feditse ka tshes galaxy
6: bona ba ile goreng ba ne le jane o ne le dino tse nne mola yena smida le yena a ne le dino tse tharo
5: mothetse wa thobela FM nomvula wa rakgweletele a tlaka ba radi 18 ba metika ditlhogo ba ekobala kgole ba nyaka tsetsane a tshakgole fana le boganga re malepe a tshakgola ya romela kwa pele gore ba e fetisha ba le gore ba itsiba tsetsane wa boele yona gape ka mo bodikela tsetse ba patlalo wa mohumana morago mola gare le kwa pele ke yena tsetsane ya ba le gore ba e fana re malepe o tla le kgweleo ka mola bodikela tsetse ba patlalo maemo a bobedi wa e gapa wa tla ka yona futa wa re ba patlalo o ka karena tlhopha sa yona Chase Galaxy Queens ya tsona ka ntle
6: o ba re o ineeletsana ga botse le tsetsane empa fela go leela a se a feta ba ithibile e tswela ka ntle ke yena ramalepe
5: o ba di sepetse metse sona sepedi supa setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns ba sa ipata digara go retile pele ebile re maemong a pele ebile a gona setlhopha se le go senositse kgatlhano le rena
6: o gopole setlhopha se sa Mamelodi Sundowns go thoma ngwageng wa 2023 ba ntse ba thopa kgatlhanong le setlhopha se sa TS Galaxy ebile ka ngwaga wa 2024 ba ile ba bana pile ba ba tlhaba ka nno tse tlhano go tse tharo ngwageng wa 2025 ba ba tlhaba ka nnete go lefela ga ba ba thopa mogopo o le gala botshelela
5: biana ba botshela smida le andra smida wa itsia o isa kwa pele o ifa senako ya kgole ya tswela ka ntle ka botlhabatsatsi wa patlelo karolong ya mathoma padi le re sepetse metse masupedi shupa omba
6: I'm not going to be able to do it.
5: The second, I am captain. Come here, bona bo captain. Iba bo file. Le bakhangwa ramalepe. Waichi. Waichi amu budgeta. Chachwa le patle. Baya rapa. Bataliyo. Bamba mle standau. Na ko ena sipiti. Metsema super signan. Mukerunge batom. Baichiya. Godfrey sapula Godfather. Kiena mukati. Wasa topasi. Ukila sroke la ukua. Kamu akiti pedi. Mitchumi pedi. Futa kamu akiti pedi. Le mitchumi swai. O re ke papa dinyana tsa tsa o bonala go tshwana le ka mogare kileng mo la tlhopetsa jo mo cosmos
6: sa go khatlisa go re mthusha mthatsi ke mosadi e ke missing force le yana o bile gona ndu mo tlhopetsa mamelodi sundowns ladies salano ba gona mo tlhopetsi o bua go fithellela ga jwalo e bile a akaretjwa go ba ile go reng ke balaudi ba setlhopa
5: sa na mamelodi sundowns go re mamelodi sundowns ke tlhopetsa le go reng re a bona le ka kwa banne Papa, gona go ba le motlhatlho wa go duana go etelele le ba thusi ba ya ba rata go fetola fetola ba thusi o re motlhatlho ba mo fa nako a duana go etelele le ba thusi ba ya a re tse gore ka bakala gore se se dia go re ba gona go reka ba re le ba maema godimo bana le mashelene ke ka fa le re ba gone go a se gantsi ka kwa ba re motlhatlho wa mamisana tsa ba o kuwilwe
6: re se pela ka tsela o ilukisha tsanye tsasinya
5: ke te president a re bona bona re patala ke nampane mpane wa le bala lona tla famang ara kholetelene a tshe mo butikela tshetwe le patlana ba le tla go tsetsana ke tsaya ba java ya ba le gore ba tsetsalote ba re go tlhopha tsala ma le tsatsa le bona ba elwela mo le ba re patlana bo bia papa di sepetse mitse ma suma mara una le bo go ba bolela bo wa re ofa ditela o ra o re o ba kwa la butetwa to bala pa miki ke sound effect interna ya tswa le patlana Ludwig o rata o kanya marugo mo sadio ka nya marugo ka mo ka mo tlhakoreni ka
6: o ka mmana le go pontse gore sa tla bua gore wa mmine ntse marugo o mutelele tloga le o mutelele o tloga ba palapa pa ditshile matsogo le ditshile
5: a re ba go thopa tsana ba me sa down the ladies ba fa tsetsane tsetsane ba tsheka ba tlhabetsa ba patlana wa ke tlona ba fa biana a isha mola gare ba le ka We look at the mother of a copper, so now I'm the Sanders for Planet 18. I can look on Labal Oregon, Waikuka, Utenica Mutsuchi, Shamalokwane, Barwena, Isabella, Ludwig Utenica Mutsuchi, Shamalokwane, Ibile, Ibido Amela, Utenica Mutsuchi,
6: Utenica Mutsuki Pony, a rabo Tora, the Fuloleki Longolona, Halalem,
5: Kilelehata, Lala Murren.
6: I'm going to go to the hospital.
5: O bona kwa
6: o le bele tshe gore ko bona kae ka ko bona kae ka thopa ka moka tshea o ka lesa
5: ka no botsa gore motlhatlhi kgetho ya dirang mo tlhopeng ba re ba kgetha mo kgetha ko mamelo tsanda tso kgetha ko Chess Galaxy o kgetha le go G
6: kudu di papadi tse dintsi di tswa ka tlhopeng sa mamelo Sundowns le University of the Western Cape Chess Galaxy ino baba ba kaenyana empa fela ga jwalo o akaretse re file jane a no show jo TS Galaxy mo ile go reng JVW le bona ke mo ile go reng go aba le belt
5: mara go belt sa re no bona o motenyana ka go belt ka dipopo tsa kgosafa ke ba bona le bona ba tlo ba kgarametsa botsana ba mo maemong a boraro kgopapeleta
6: aga ke mo e le goreng ba ile bana ba tseya mokapteni wa setlhopha sa copper belt ba re ke tse dinnyane tsa go fetsa petrol fiona na manyana
5: fiona o kgwetsa re tsheleditse tiona ya a re bone ka mamotikela tse bapatlana ba itsa kgwele ba efa le bogage re malepe a re male kwa pele ga re kwa pele ba nyaka tsa wethu ba itshiba ba bua le yona ba gona bo yena mbatlala wa seshwedi ba le goreng molamorago madino wa setlhopha sa yona mamle sandals ke na antile wa gatlhamele a re bone gore batlala ba kgweleo molabogare e ba a lepatlela motheletse wa thobela fm mosate wa tsebo le boithabiso papadi sepetse metsotso ye masometharotharo mamle sandals ladies le tears galaxy quince a re bone ke re tsesane ke tsena tsa kgwele a e fara malape re malepa tsa kgwele a e fana tsesane ke tsena a re bala kwa pele a tshoka mo dipalene o tla e thiba ke na madino Imagine what's the topper? Satan's galaxy. Dineo Magagu. Dineo Magagu.
6: Yeah.
5: Hey. Imagine what's the topper? A Satan's galaxy. My topper man, I'm about to sell the Kono. Kena lo gore motho a di tshwere ka kwa dipale na re bona rona tlhopha tsona mamelo tsana o bona ka baka o ka etsa dino re lebeletse mo karolong ya mathomo ya papadi e gitogen
6: ka mokgwa e le gore ba bua bua gantsi ka go le morago la tlhopha sa TS Galaxy ke bona dino e le tse e le goreng ba tlo di nosa kana ba dino tse pedi o sha go tse tharo
5: motheletse wa thobala fa papadi se sepetse metsotso ye masometharotharo one mamelo sundowns ladies Not TS Galaxy Queens. Wababita, Uri Itanona, by Chapel, Isabella Kinayo, Kamabutkalata to Patello, by Natala Wana Ramalepe, Ramalepe Walbel, White Latin, Ulega Isabel, Waludwig, Kwamurawana, Palafalayala, Hucha Uyena, Pala, Kalfurna Topa, Esayona, TS Galaxy Queens.
6: Uletika,
5: Kokopia, Kumuluri Wabuncha. Matla kwa morao o ka raka ka re tsoka re diselis a ka mona ka mphore mona nka go
6: ka nnete kwe le goreng mo la papadi ya thoma ke ena ile goreng o tloga a rwele le morago la setlhopha sa TS Galaxy ge ile bo se shweni ga ba gone go go tlhana kwa borago le bo zinto fatiela bekeng ya go feta o ba gona go kidima ka ka
5: mothalane
6: empa fela ja
5: ma motla
6: ba bo file ka diketo
5: Hey, ba mo bofile go duma. Madino wa tlhopha, Sinotes Galaxy Queens e le gona. Dino ma kagula ra le kwa pele. Ba tsentshano tlo kwa botlhaba tsa tshimela patlelo. Re le karolong ya mathoma ba padi mthetjo wa tshimela FM. E sepetse metso ba tsomotharo tlhano ba moga. Ba mme fa tsotlhana le motho a e gametse ka jeke. Ba mme fa tsekena lolona wa ga dawet. Lolona. Freaky gas tlhopha, some of the sundowns. Ka kwa ntse go ngelangela ka botlhaba tsa tshimela patlelo.
6: How no bona bona le free kick o tla bona nomoro ya botshelela nomoro ya masumpe di tlhano Dlamini
5: karabo
6: le yena tsana
5: o na le karabo mo tabeng tsa di free kick karabo Dlamini ba mo tlhokomela
6: ka lotho la nyenye
5: di mithara tse tlhano ka motla di 80 tsa tlhopha sa TS Galaxy Queens tsana o na le na Dlamini o itshila tsana ra go le tla mo fase ba tsiya kgwele a re ka e fitisa a re u shout Dlamini mano ala bona ba thathambulla ba se tlhopotsana tshe
6: le yana le lona la bona e belele le botse ka kudu ka bakala gore di free kick tsa pedi tsa go feta e be ino ba tsani ai go ba ai go bona fela ka sirete e buela morao go tla mme ba tlhala ga jwana e be ba nya go ira loka le lena jaweti e ba fela ba khautsa sepo
5: mutheletse tsa tshwala fempa padi sepetse metsotso ye masometha re tsila e sa le one mamle sundowns ladies not TS Galaxy Queens ba tshokola ba e fetisa ba isa kwa wena tsetsan wena tsetsan wena tsetsan ya bale gore nge o nya ka o fita ba gana ba re o fita wena seba keng se o fita wena khwela ya tsana ka mo bodikela tsetwa le patlana ba re rutiba tlhopha tsena TS Galaxy Queens bana le bo babalwa ntunya bana le bo mahle fatela Nicole Michael
6: ba ile hore ba khomotse
5: no mvula o bo botsisa hore ke no mvula ke mapuli ke ba ina ya ka mo no mvula mapula sinazo zinto rena le tsho mara ba le kwa linene sinazo is zinto rena le tsona tshe zinto eh tshe ri le ba
6: le precious sishweni
5: bo precious ke bo matala wa sishweni ka ba ka go pela matala wa maloko mo tsebakeng tshu mo sadio matala wa mmeleng
6: aga
5: eh O ka mo kwa mara yo shireletsa yena dino ma gagula ka seretha ka fitisha ke na Ludwig ba mo tshela kgoleo jane jane o tla le kgoleo wa itse re kwa pele o nya kana smeda wa ga le ke kena liantra smeda le ba le go renge ba ba mo tshela ba re go thopa sa mo le sundowns ba ifa Ludwig ka kwa khabatsa tshe ba le patlelo ba ntse ba e bupa ga botse
6: ba e bupa ga botse ba
5: tshela
6: ga botse
5: ke mo palela muraluki wa thopa sa mo le sundowns
6: karabo dlame
5: just number 25.
6: O khona go ketima ga botse ka mothaladi le yena.
5: Ko re mothaladi wa practice o. Ko re ho nku wa uchilolo. Wa practice o ketima ka mothaladi. Putse ba mothaladi o tshwana lo ketima di practice. O ketima athletics. O tsamaya ka mothaladi o tshwana le ramabelo ba mamabelo wa di mithara tse le gone le magolo ba pedi. A re bona ba re go thopa sa United Galaxy kwetse be le na Nicola re ke ralo kwa pele. A re o nyaka no mvulatsi mokwetse ba ithiba kwa mora ba itse ba latlhala wena Madino ke na antile wa ga dlamini wa fitisha ga fitisha hore pila atla le yona ka kwa morago o tsiba re bana le yena mbane a ntsha ya gapa a itla le yona papa di sepetse metsotso ye masome tharo seswai ba iketlela yona ba e fulisha ga nyane ba itse ba itse ka mo botikela tsa patla lo sepela ka yona o ba bona ba sepela ka yona a tsha khuli a e fana antile dlamini ba re itlang ba papa di sepela ba sepela o tshwane motho a sepela mola skontirin tseleng ya skontiri ke bona ba ba mamisana ka mogolo gore ba tlo ba raka ka gona e ke tsekela
6: ba tlo ba iketlile ka nnete mo morago neeletsano ya ramalepe le bo bona bo khutso pila le bo dlamini ga botse ba tlo ba se swere e tlhopa sa TS Galaxy ke fa ile gore TS Galaxy le bona ga go fitla ga jwalo ga bana leano le le gore nge ba ka leka go pheleletsa lona le morago la tlhopa sa Mamelodi Sundowns le ke ska re bona Smeda wa no shitseng dino tse
5: masumpepe a bona ba motswele komra
6: hai
5: muthele jo thobela fapa di sepetse metsotso e masumi tharo senyane one member sundowns ladies noto stopa asa yona TS Galaxy queens nweni sekela Ludwig ari bona kwa dipalene cha yona TS Galaxy queens o gona kena dine wa ga magagula wa itse u shaka kwa batlhabatsa tshe ba lepatlelo di papa di tshe tshe tlhano ke papa di ya botshelela
6: ke papa di ya botlhano ya stopa
5: di notse masumi ba babedi
6: ke masome a mabedi ka tshopensa Mamelodi Sundowns ladies wa gopola gore ba tlhabile University of Pretoria ka notse nne go le fela Deep Kloof ladies matla boswana ka notse tshela go le fela Richmond tse tlhano go le fela Tshisampama gore hey
5: ke go phefela a re ba re tlhopa tsone Mamelodi Sundowns ladies ba tla le go leka kwa

0: ke tshwenye ma shibe
1: e kwa ko ke ne go di kwa seraete go
0: ke ke ntshegeleng na make monameng ke mo soga se bopa ke go fetse na mangana mo na mo tswa gaditse ga ke molobe
1: sete botlhale jwa tobela pepe o setse metsetso ye ka bane e meraro gore ba ba di fitlha fa a re bona go tlhopha tsana ba ne tshwanetse ba le ka o phatsa fao o re ke ke ya kwa pele ba mmega a ba bere ka magwagwa ba re ke tlhopha sa United Galaxy Sequence e le go mang ge e se yena Ntabiseni Magia a fitlhile kwa morago a morale ka magwagwa Ntabiseni Magia o sa le bogale a phukule ba bogale mosadi o sa le bogale goba mo tlhopha sa Mamelodi Sundowns ba na le dinaledi tse dintsi
0: ba tloga ba ne le dinaledi tse dintsi kudu ka ga ke setse ke tlhalositse le kwa morago gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke karolo nkano gore dipersente tse masome seswai tsa dibapadi tse di beng gona di gona ka go banyana banyana
1: dimetara tse ka bang tse tharo ka montle ga di-18 tsa setlhopha sa United Galaxy Sequence ba le gore ba tshwane ba dire lebota la Berlin tserikomara o ka re lebota la jeriko lona la gwata le lape la Berlin a le tsielelane ge ne re o dile histori Berlin wa lewa tsebagore be eme jwang le jeriko dimetara tse ka bange tse tharo ka montle ga di-18 tsa setlhopha sa United Galaxy Sequence o dutse komana madula e bapile e le go madino Dineo Magagula wa e tshwara Dineo Magagula
0: dikgwele tse dintšhi tse e le goreng wa di tshwara a diphae tsa motswa ka matsogong wa kgona go di tshwara
1: tsa
0: dula mo go yena
1: molebora wa e butsa ke ena ka rabo Dlamini tshakgole fa ena mphane mphane tshakgole fa a ntsile Dlamini Dlamini wa tswa ka mo dipaleni wa lebela ba tla tshamo kae ga a ponelwa matlho o bone mola morago e le go wena pila khutso pila a bisa morago go wena antile a rawa gompha yona ke tla ise ka mo letsogong lang ena mo go wena le mphane mphane le ena a re ke bona Ntabiseni Magia a re ke a e fetisa ke e fa karabo sepela le yone ka mothaladi karabo Dlamini ya bela gore tsetshanoto kwa morago nyako kwa selo ke mbatala ngwa ga sešweni ke bazuka mbatala wa sešweni ka re wena o na le
0: ditoporetsaeke mogwera ke a tlhogagomeo
1: botse mogwera ga gore kgone ore ko wena bazuka wa le amogela nickname e wa e amogela o ba aa ke tlonya ka karabo papadi e o latelang re tlhokopana re gaša papadi e o latelang mmatala wa setšhweni setse metsotso e mebedi gore papadi fitlhe bofele yone setlhopha sa ona Mamelodi Sundowns ba sa itsile pele ka dino tse pedi go lefela Dineo Magagula wa lebela Dineo Magagula o itse a romela kwa pele ga romela kwa pele kwa botlhabatšatši ba lepatlelo ba emetse e ba nyaka manege sena Lodwick ya kgwele ba itšhamola gara lepatlelo ke Mamelodi Sundowns ba e le gore ba tšea taolo ya papadi ba e bea magetleng ba e bea matsone a bona ba e bea ditlhogong tsa bona papadi ka bo yona ba e fa antile wa ga Dlamini Dlamini o tšea kgwele o e fa ena mbane mbane o a lebelela ka maoto a matelele o bile o tlhaba difute o iša ka mo bodikela tšatši wa lepatlelo o bona manege se yena mostana fao ke ena Donnelly Donnelly wa e latelela Donnelly wa lebela Donnelly wa retologa wa etša o efa moraloke wa tlhopha sa Chase Galaxy Sequence ba etse ba fa Nomvula ya ba le gore ya mo palela o a raga ga a raga a thusa ke moraloke wa gabo e fela a e raela ka ntle 2 Mamelodi Sundowns ladies noto Chase Galaxy Sequence re le karolong ya bobedi ya papadi lepatlelo la Hammersdale Provinceng ya KwaZulu-Natal wa e tšea e le gona karabo Dlamini Dlamini o tša kgwele a iša kwa botlhaba tšatši ba a lepatlelo a re mpatamelene ke ena lebogang wa Ramalepe o na le pila pila wa efa Ludwick o iša wa Ramalepe Ramalepe wa lebelela o feta bolara lepatlelo o tsene ka kara setlhopha sa yona Chase Galaxy Sequence o re a ke le bone ipatametšene ka kgwele bone ba re kwa tlhopha sa yona Mamelodi Sundowns Ludwick wa e tšea wa efa yena Ramalepe gore a ra le kgole a ra le kgole Ramalepe
0: ka nnete ke tse e le goreng o di tlwaetse lebogang Ramalepe o kgona go kitima ka mothaladi ka kgwele le dikgwele tse a di ragang ke dikgwele tse di telele wa kgona go bona gore ka nnete o batlo ga a badile yena Magagula gore a ka ba a tswile ka dipaleng tsa gagwe ga nnyane
1: o ratile wa ga Mokwena o tsena legatong la Nontlhatlha Mthandi
0: moralo ka gare
1: yena o ratile wa ga Mokwena
0: makwena
1: wa tsena makwena o tsene monashi mogwara yo o tswae Zimbabwe monasha mogwara o tsena legatho la Noxolo Qesane nna se sedie ko gore ba bona gore papadi e setse e fitlhe bofelong o ntšha batho ba go tshwane le bo Noxolo Qesane nna ka semaka le ga ka peletsa e ba moraloke wa letsatsi a ke tse rona wena o bone mang motlho mo o le gore o dirile mosomo mo botse ka letlhogo la setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns
0: magareng ga Lodwick

0: Lodwick
1: le
0: yena ke sa
1: e bile Lodwick ka gore o khonne go nesha nna
0: no ya mathoma ke so se kana pasa mme ya maime a mabotsa ga ntse ge moraloki a nesha nna e mo fa di ntla tse dintse o feta ba ba mothetsi wa 12 FM papa di sepetse metsotso ye ka ba ye masome se swaitse nyane tshetse metsotso mo teng fela wa Africa forotla wa e polisha ke na Lodwick ke ne kwa gona o ipolitsa wa e tšhia o e fa antle tlamene tlamene wa e fetisa a iseka bodikalatsho ba patlelo gore ba tlele yone ba tlhopha tsa Mamelodi Sundowns nako yone a e fedile pitšhini ya mabusa a ka nna lamolela tsona tlhopha sa Tears Gala Sequence gore ba se ka nwešwa dino tse dintšhi kgwele ya tswela ka ntle ka bodikalatsho ba patlelo ba tlotla tswela pele ka rekgotho e e tlhokileng ba Mamelodi Sundowns ko re letsetse setlhopha se e le go reng se ka nwešwa kgatlhane setlhopha sa Mamelodi Sundowns re lebeletse mo go leke ya super air khutla Mamelodi Sundowns ba e raga o tswa ka kwa borwa bodikalatso ba patlelo Dineo Magagula wa ba paka o paka lebota la gae ga botse wa lepaka ga botsana o re emane ka tsele ko ka kgwele ya tlama re etho go nyaka tlhogo ka godimo ga dipala ya tswela ka ntle e le go yena mbane le ena o tlo a le kotsi ka tlhogo wa fela a dinwesa ka ditlhogo yena mbane morale ka morao wa setlhopha sone Mamelodi Sundowns
1: ke lebeletse yena Monashe Mokwara
0: ee
1: o bele go gona ka mo Aforika Borwa ka kwa go la Sandton ko e le gore o ne le mengwaga e le sweshupa
0: kore kodi ana o kwa Mokwara elelele a ka e le tlwaele
1: Monashe
0: bele bo gotlo gore wa dibogetela dibabe ore jwa sempa botsetsa tsomela fem ka ba bodikalatsa tsa lepatlelo wa ke tsibela go leo o je ditaile tsae o itshela makhura o itshela oil kgwele e ba bodikale ditse ba mbetsa yone ba ba utu ya tsala ka ntle two Mamelodi Sundowns noto Tears Gala Sequence two Mamelodi Sundowns noto Tears Gala Sequence bele na Mokwara ba itse go le ba fala le Andre Smida Smida o tsha kgwele ba motshela ntabise ni majia ari ke phatsa ba re go tlhopha sa Tears Gala Sequence ba gana re bona Leandra Smida o idie o tlile le motle morago
1: o tlile go thusa kwa morago wa gona go bona gore ka nnete ge re ka se tlokomela dino e tlo ba tse tlhano o sa go tse tshela e re re bue ka moka mo morago kwa pele a u
0: a sa le gone ba re tlhopha sa Tears Gala Sequence wa wa itse tlapela o irala ka ra di 18 ba emetse ka ditlhogo ya ba le gore nge e wela lothong la man ge sa na mana gael o le ka o feta ba ba motswalela metsuka mafelo ya malokwane pitšhini ya mabusa jan tsiba kwa morago mpane a ntle tlamene wa e raga o itšha mo bodikela tšatši ba lephata nthabisene majia karabo tlamene wa e tshwanela a re mpotšhono moro a e bonala ga botse o ba re ke jan ke ena mokapteine a kwela morago a e fa a ntle tlamene papa di sepetse metso masome senyane pedi two Mamelodi Sundowns ladies noto Tears Gala Sequence wa entšha ke ne antle tlamene a isa kwa letsogo la go ja gore ba fete le yona a e rala kwa pele le go feta malabogare ba lepatlelo ba nyaka mane ge sena lebogang wa ramalepe wa e tsela lebogang ramalepe lebogang ramalepe o apara jersey number 22 ke tseba kwa tlhopheng sa naga a apara jersey sa bobedi fela ke 22 o yokeditse a re bonele donnelly a tsena le yona ke donnelly ya borisiwe Sundowns ya ba le gore ke e ba paletse e be sentse ba ile ya boraro
1: e be sa jebe ile ya boraro empa fela ba bala puku ka ete Donnelly a tsotsile yena gabotse o ba tloga a eme maemong a boa kaone yena Nthabise Majia empa fela a kgetha go iša go mo e le goreng ba e kgaotse seporogong
0: ge nke ba nosišeno ya boraro e be tlo ba le ikolobetsene re feleletse ee ka re batla gore ka ledia lantsatsi le la moya a re bore bara ka tlhopha sa yona Mamelodi Sundowns ya ka malekamo setsene kwa malokwane ba itsia ba letlhela gona Mokwara wa e gare ka Mokwara o kare ke motho le distyle Mokwara ba gapeletsa ba tla tsalela ka re di 18 kwa mora ba agane ba e busa Tears Gala Sequence nako yona ile e fedile e fedile nako ya papadi ga ke bolela bjale ke re ya ba le gore malokwane o letsa nakana la mathomo la bedi la boraro o fetile ke letlhonolo two Mamelodi Sundowns ladies noto Tears Gala Sequence e ke the girl ke e kwaga tshwene a ke
1: tsebe papadi ya bone ya botlhano ba itseile ditlhopha tse ka moka
2: Deep Kloof, Richmond, UWC, University of Pretoria, TS Galaxy, Bashaleji Copper Belt, Bashaleji Liki, Stopasa, Stellenbosch. What about Fetch?
0: Papa, did I tell about Rocka Copper Belt?
2: Ke mana gore wa gona go bona re tshela le gone ba sa tshola pele go no bontsha gore ga nnete ke bo mampudi ba mogopo o magatshela ka tatelana se lo re bone dikhutla ebile tse tlhano e le palo moka
0: tshela Galaxy Queens
2: a sa kara bona
0: dololo
2: a sa kara bona lipstick a sa kara mona kwa khone
0: o wi itse e khutla tswa mathomone a papadi
2: ebile o kgweditse le karata nomvola gwale e le karata e tee e le gore tshwetse setlhopha sa TS Galaxy karata e serolwana le ka setlhopheng sa Mamelodi Sundowns go tlhola dikarata tse pedi ka gopolo gore le tsesane le ena o ikgweditse
0: o ra gore TS Galaxy e sale papadi e thoma ke neng o ile o bona ba raga kgwele ya kotsi kore ya di bathapala
2: a sanka go a ba le kgwele e le gore re ka bolela ka yona ka lebaka la gore e be ba dutse morago bo Michael ba be ba sa kgone go kgotsa dikgwele tse e le goreng ba di first meder mo e le gore re bone le smeder a kgonne go ya morago ba tseya Michael o e le goreng o ba tlhotsa ba mmeya kua maemong a bosenyane gore a rage dikgweleng pa fela seo a se sa ba tswela mogola le diphetogo tse e le goreng di bile gona ka setlhopheng sa yona TS Galaxy ke diphetogo tsa Mamelodi Sundowns ladies tse re ka bolelang ka tsona gore bo Donnelly ba re le go tsena bo majia gore go a thoma go thinthiwa matsetse ke fa ile gore neeletsano e be e tloga e le e botse kudu nnete ya šhala setlhopha sa Mamelodi Sundowns ladies fa tloga ba bapala itsweleng matsogo
0: ka ra botlamile moraloki wa letsatsa kgotsa dira tse dikete tse pedi re ka motlhalosa bele ka moraloki wa mohutamana ka ra botlamile ke a mmona o ka mo letsogo langele
2: ke sebapadi se e le goreng o kgona go raloka ga botse o na le maitemogelo kudu le ka setlhopheng sa Banyana Banyana fa e le goreng wa kgona go bona gore le ka go Banyana Banyana se a se dirang ka go Mamelodi Sundowns ke se a se dirang ka go Banyana Banyana le dibapadi tse a bapalang le tsona morago ke tsona tse e le goreng o kgona go bapala le tsona ka go Banyana Banyana ga se ntho e le goreng e ka makatsa tsetsila le kgone re mmona jwale ka sebapadi sa letšatši
0: ka motsho mo re ka bolela gore Mamelodi Sundowns ka seemo o ba ka tsela e ba rekang ka one a ona setlhopha se se ka ba thibang
2: ba šhaletse ke setlhopha sa Copper Belt ke nnyane tsa go fetsa petrol a re tsebe gore ba tla e fetsa ba kgona go thupa kgatlhanong le Mamelodi Sundowns Stellenbosch bona ba sa swere le lampie maatla boswana a gone le
0: papaebileng
2: a bane maitemogelo re ka bona dino tse dingwe tse dintšhi kudu kgatlhanong le Stellenbosch
0: motheletsi wa thobela FM ke ka mokgolo gore papadi sepetse ka gona mathapameng a mabotse a letsatsi la lekgono mo setlhopha sa Mamelodi Sundowns ladies ba kgone go fenya TS Galaxy Queens ka dino tse pedi go lefela ba paletse le ka o ikarabela le ge e ka ba ete
2: se e tloga e le bolwetse kudu ka nnete setlhopheng sa The Rockets ka ge le tšatši le la lekgono go thoma ngwageng wa 2023 ba o fitlhelela 2023 tshela ba palela ko go nnoša nno le ge e ka ba ete
0: kgatlhanong
2: le Mamelodi Sundowns
0: gopadile
2: ka gopadile ka baka la gore ke leoto la bobedi
0: boteletsi wa thobela FM ke ka bokgone dipapadi sepetse ka gona Mamelodi Sundowns ladies 2 noto TS Galaxy Queens ka mokgwano
2: rockets a dithunye di-rockets
0: ae di a gana re a tswa ka mokgwano eke the gang wa ga tshwene
2: ya maishibe
0: aga kusia moteletsi wa thobela FM ka matsong a Dr. Godi Tsamaya
2: na le nna ke tse sebaka se ke nape ke leboge theeletso ka moka mo kwa gae ka moka ga lena re tloga re lebogatlhe go bo go fitlhelela nako e nngwe e re tlo kopanang nna ke re a genkeke
0: mosateng
3: papadi e itsešwa wena ke Kgodi Matšhipa dula fase o ipsene ka papadi e go thobela FM mošhato wa tseba le boithabišo
4: thobela FM e keteka morutiši ramolao Mulwela Tukologo Mugolewa Mungwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM Moshati wa tsebo le boithabišo
3: Malimi a o fapana fapana Sechaba le na yeti toro ya Tata Madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena. Thobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo. YBF World Title, ye e bitswago World Kings Boxing Tournament, ye e le go ntwa kgatlhanong le dikgaruri ja bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii. Ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontšha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena. Lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama. Ditikete ke 200 rand general, mola VIP e le 1500 rand fela. O ka reka tafola ka go leletša Vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873. Agani Sambo wa Manamolele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines. Kenza Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the Big Dog Chungulu go lwela go ba nkgwete ya province. Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela go ba nkgwete ka provinceng.
5: A re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena.

0: le somete tla ba le tshena le somela le somete setemere o mrika no ka gore dipiakanyo ke tsa mohuta mang e fela se nka go botsa go sona ke se wena o shetse go o setseba motheleji wa Thabela FM sa gore Rinaldi Kapachen ne tshe o di shetse go phadisha no ya sa le fa sa France le Spain ba tla ba ba raloka popodia sa ka makaola khang mo papading ya mathomo gomme go latela England le Argentina papading ya bobedi papading ya mathomo e tla ba ka letšatši la bobedi letšatši la lesomenne ka iri ya senyana bošego letšatši la lesometlhano iri ya senyana bošego ke fao England le Argentina ba tla bago ba mekamekana e tla ba elela boraro ke ditlhopha dife tseo gopola gore di kana madi fitlha kua go magaolagang go ya ka wena le gore ke setlhopha sefe se o lebeletše gore ba tla ya gae le mogopo go lebeletše England Argentina gape le France le Spain mo ditlhopha tše nne tšeo di šetšego mo phadišanong ya sejana sa lefase France ba kile ba thopa mogopo Spain ba kile ba thopa mogopo England ba kile ba thopa mogopo le ge e le kgalakgala 1966 Argentina le bona ba ke ba šireletše ba sefoka go ra gore re ka sebele mofeng yo moswa wa sebjana se go ditlhopha tšeo di šetšego Nicole motlhomongwe o ka nama o bula megala yeo ka fao go wena monagešo re tle re kgone go boledišana le batheletše gore go ya kua pele re tle re kgone go bolela le ba masenketa 4-in-1 marathon ba tlatla ba re boja ke tsebe ke setlhopha sefe go ya ka wena motheletše wa Thabela FM se o bona gore se tla fitlha magaola kgang goba ke ditlhopha dife tseo di tla ya go dira le o ka go magaola kgang le gore ke setlhopha sefe se o bonang gore se ka feleletša se ya gae le sefoka se wena o ka nama o boletšana le nna go 086-000-2452 ke name ke go fe sebaka re name re kwa gorena wena o kgopolo wa gago e reng ka se ya a re motšhi a re tše motheletše ka fao Nicole re ka gorena e ka ba e le gore motheletše ore Thabela FM dumela
1: a ke le tamišeng go monate gobane rena
0: ke go amogela le bala monagešo molatore tlhole ga botse re kara le ena
1: aa le marfale ka ngwane se tamišane juleke ka moo
0: isemorena
1: ya nna ka mokgo ke bonang ka gona ke bona France ilo ke ja spa ke bona setlhopha sa France se ilo tja mogopo ke neye mabaka mabedi a mararo ge ke lebeletse setlhopha sa France ke se thoma papadi ba rata go kry-a ba bapala ba teketlile okare ba bapalela morago and ge re ya karolong ya bobedi ke mo e le gore se boa ka maatla and ba šomiša ka polelo ya seng re re ke dihunyinga ba šomiša masaete a bona ba lebeletse mabelo a banna ba le ba bona mola le batšhireletša dino ba bona e le ba bang ba e le gore no ba tloga ba tsebana kwa morago and mola bontši bapadi tša bona ba bapalela di-teami tse golo mo lefatsheng so ge ke lebeletse a ke bone gore no Argentina ka ya fitlha finale gobane Argentina ke lebeletse ya bapala marate o e ka mokgwa e bapalang ka gona go fela go e ba le ditsholwana-tsholwana tse ntši tsa bomalokwane and seo se tlo ya go tlo bja bomalokwane ge ba ile go tshwara yona papadi ya Argentina mo tabeng ya di-semifinale le papadi ya maabane o bo bona mola le mola go bile le ditsholwana-tsholwana maloba le ge e bapala le erepeta o bone gore go bo go riegang
0: kgwele ka mantšhe mangwe magaolakgang e tla ba France le England France ya ba bona bommeja tholo
1: ya ke bona France ne e le sebaka le nna ke tlhoa ke tega yona mbate a jese bjana se lekgala boraro ebe gobane amen magaolakgang a boraro bjale ke bona
0: ke leboga lebala ke leboga monnagešo re re kobang gore ba reng ke
1: tlogaate
0: nete gona a re tše motheletše mongwe ka mo Nicol Thabela FM dumela
2: doctor
0: a re loe re tlhole botse ra le ena
2: golofela gore letlele botse ko amolong tloo ke nna cosmos tdudisee motlhako moletse ke gae
0: ke a go amogela tlo monagešo re be re se raka moka rena ke rena ba gore be gore šetše ke rena ba letadikgoro keno
2: aleše
0: morena ba re jetše
2: lebelela doctor spain backline ya bona e dile ma
0: ea
2: backline ela ya spain ke bone o kare a enape e consider kudu ka mokgwa ke be ke lebeletse ka ona
0: ba nošitše nno e tee ke gopola ga botse mola dipapadi tše
2: dito wa bona gore backline ya bona e tile jang mara e ke lebeletse ke bona o kare France e tla fetla mola e ke lebella England ke le
0: Argentina
2: le Argentina
0: mmh
2: Argentina mane o ka gore ka e o ka filele le botshata ba malokwane ka mogona ke bona o ka re ba dula ba no ba fitisa ntse e tsikile le letse ke bona o ka re Argentina e ka feta ya la France mara France e tla tsopa gore kapi
0: botsotse se biana se se ya fora
2: ke
0: le kwele ba tlhompegi ke le bo
2: tsatsa
0: tsatsa mogolo a re tshe motheletse mthlomo wa mafello ka go thobela FM dumela
3: doctor
0: motlhaki
3: le ga ba
0: rona ra lena
3: ke re naba
0: ke bona o swanelo mabane ke lebeletse mo marangrang
3: ei right ka doctor go ra ka tsa le mo
0: a re le bo ga man
3: ke thobe
0: ise mrene
3: a ke mo hopo le mile ba tshofala se aparo se seng ke tlileletse kwa se aparo ba nna ba le o ka re ba a re wa lebelela competition di nete ke pele ke pele di kopare ka di aparo tsa tshele ke le ka di aparo tsa tshele wa lo ka re go nna se seng ka se ba tshofa gore se tshe World Cup
0: go ya ka wona yo le itse ke mang ke mang go ya mang ma khaola khang na mile itse ke mang
3: ma khaola khang go bona ile go ka buisele tswala a wa wa a nga go lo tshitile go Argentina Frank terma pelong a tshitile
0: ke go kwela
3: go be
0: a ga mtletle nete go ona mtheletse yo tobele mra go se rena mile re bolela le ba masengita malo 4 in 1 marathon ke go go la giane ma Africa dumelang ka monga re ma Africa sa khatela go rotswa kae ka rolongwe ya continent re ma Africa ka monga a ratana.

0: kere ke name ke e sa re gona fa motsheletsi wa tshobela fm ke ketumele ka mabenkele re bue re feleletsa koša ya rena yo monatsenatse
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Walala wasala ba wini ba Reader's Choice Awards ka First Telling and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka moka tše di golo go tšwa Polokwane ke seng phete ko fide ko Record Deco bona jale Record Deco e buile ka ditheko tša fast-fast ka di-tiles Rhinobo tše dikutu tše di sa tšhabo metsi toilets le bathroom set le mabone a kantong perfecta phatlo e ka ditšeo ke C-Eastern e ra gore e fitlhelela European Quality Standard o reka ga tee wa ba o reke tšeruri ga jale ka special se segolo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% e tla go Record Deco gona jalo go ditheko tšeo di sa gogotšego ke mafula a dipula Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices
3: A o ika o gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
4: Malimi au fapana fapana Sechaba lena yeti Toro eta tamadiba itshola pele go ba mushumo wa rena Tobele FM ikitika go di eta tamadiba

0: senka ke bagwetse mara mo ke bagwetse ja snap le bona re lapile ka kudumutsele tshe re lebogile kuru ka matla le ke le nana ola tsa borena ditjo tsa ga borena dikosha na go meke da khona dikebola di wa matsala na tswa ke kopane le mogala bo mongwe maabane a re khuna nko re o itheta nko iketle nko iketle o ithete khunadi ke tla iketla ke molaudi a matsala na tswa ko a bo motempe go mo ke go fe mo riana re na re batho ba tswa go se gotle sa mmapele ga batho sa mathariana ma ke tshaba baliti baliti bile ba tletse tletse le mo dikoma di be di a loga maabane re leboga bana ba borena ba ba ileng ka thabeng ebile ba buile ba sale ga botse ke a go kolofela gore mokibelo re bileng go ona le gona re tlabe ba loga boera ka moasekororo ai re a leboga mane boithabiso bo e le gore la buisa bathong ke bone ba ka mafateng a matelele ebile ba tloga ba leboga kudu ka matla ebile ba eletsa le bogwera gore bogwera a bo se ka go batja batho re le batho a re tlhompheng bogwera bogwera bo tlhomphe batho ke papadi a re ipsine lebogile motsheledi wa thobela fm le ke lenano la mmino wa setso le ke lenano le le gore ka gare go lona re tswela pele re bolela ka ditaba tse di amantshwana go le setso sa ga borena dula fela no tsheleditse ka gore le gone le gona re swere taba yeo e leng gore e tsamaišana le setso sa borena re tlo ithuta re tlo gopotsana thobela babina diphoofolo ka moka babina sipi le babina ntšhi
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
2: re gopola mogale Kholihlahla Madiba Nelson Mandela
3: Asimbonanga bonangu Mandela ji
2: Tobele feme go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya tata Madiba Tobele feme Moshato wa tsebo le boithabiso.
4: O theletse ka borena le khunadi.

0: ma fateng a matelele a jalo mo ya thobela FM ke le go tlhagashola Africa Borwa a re mo go 87.6 tlhakana 2.1 le mo go www.thobelafm.co.za tlo ke ga nyentjela gore go bona re go tshegala at thobela FM ya ka mo go Facebook, X, Instagram, ka mo go le TikTok re shala mo ra go fao re lebega 1 million ya balatedi ba rena mo go TikTok re tloga re lebo go kudika matla le le nane o ke la tsha bo rena ditso tsha bo rena dikosha re gona mashimong gona ka fa kosha ye o ikwanye ke siepa mekoti go tswa go legema go tswa na ke mo makhurutha maga ka mola legema tsore go lebo go kudika matla wa tseba mo setsong tloa o e kgafile kuduka matla re ya go leboga hlengwana mma a rena men re tshele pele botshele jwa tsobele fa mpele ga ke nka tla ka amogela batshele tshe ba ile gore ba bana le rena ka kuwa ka brivi mabane ga ke na meke bontshe gore le go nne ka gare ga lenano la tsa barna ditso tsa barna dikosha re tle go boledisana fa ke le mme Abita Mametja yowe e leng gore ke setsebi go merero ya setso gape ke morutishi ka mangwalo morutishi gadi ka mangwalo ruta bana mosadi yo gape ke mongwadi wa dipuku direto di kali diema ti lo ti dintsi tsa merero ya setso se sa borena o wa ngwala motsebi jwa Thobela FM ba ruta mbana di tabula le seng le tsena ba dimong ke gatla ke gore o ba ruta ka kua di papusheng ga tsona ka kua dikolong e bile o shea bo khwabio o nete fata gore re ba le bona re tlo re leboga re tlo bolela le ena le khone motsebi jwa Thobela FM re tlo mo tsiya ka iriela ya rena ya bushupa se se re kopantsha go le mme Abita Mametja motsebi jwa Thobela FM ke se setso sa borena sere lentsu la mogo ga le tshelwe lentsu la mogo ga le tshelwe ke nyaka gore re tle re lebelele lentsu le la mogo motsheletsi wa Thobela FM ke tlo go mema le wena o tlo kgona go tsaya karolo ka mo go lenaneo lentsu le la mogo re tlo le lebelela le gono gore na o kile wa ikhotsa o le tshetse lentsu le la mogo go ile go direga eng mogoyo re bolela go ka yena ke mang yo re sa tsile go lentjwe la gago re nya ka go tseba gore na lentjwe le go ka seletshela go tlo go phethagala na mothomong ba ka ba go shile ka lentjwe a ke tsebe gore ke lentjwe la mkhuta male ba ka ba go shile ka lona o seke wa dira se o dire se bia le motsheli tsho tsobela FM ke gopela gore o bo o nagana gore na lentsu le re bolelang ka lona wena o gopola setso se reng re lebeletse baswa ona bia le bawo e leng gore bontshi ba baswa awwa ka mo setsong o ka re re sa sheletse morago ene go ka lebelela o ka re ke rena ba o rotliwa go kuduka matla kudu mo setsong dilo tse dintsi tsa rena ga di sepele ga botse a na e ka ba ke gona gore ga re phethagatse setso se sa borena na tshetse ke gateletse kuduka mo baswing a wena o motswadi yo e leng gore go na le se o se bodike go bana ba gago o ka se thabele go bana ba se phethagatse re tlo bolela ka sona motsheletsi wa Thobela FM lentsu la mogo re tlo tsenela kuduka gare go lona seripaga re go tswa go iri ya botselela ke tlo thoma go tsiya mogala go tswa go wena motsheletsi wa Thobela FM ga go ne botata gona bjale ba ke ba amogelago ke kgopela ka boikokobetso e be bao ba bego ba na le rena maabane ka caprif ge e le gore o be o sena le rena maabane kwa caprif ke kgopela ka boikokobetso o seke wa letsa ke nyaka go kwa maikutlo a bao ba bego ba le gona ba re tlhalosetse gona ba ipsenne le rena go fitlha kae Thobela FM ya batho re feditse o ka sa kwa re rasa ka meketiko ya matswalo a Thobela FM re feditse a toka sa rasa ka yona 086 000 2452 086 000 2452 go be o se gona go sa ba wa ja kgomo ya Thobela FM mabane se ka letsa
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General KFSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo

0: 91.8 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.
1: Mafateng a matelele a diyalemoya, Thobela FM ke a lekgotla ga shola Aforika Borwa. Lenaneo le ke la tša borena ditso tša gabo rena dikoša. Re tswala pele re feleletšana magomo. Kgomo e welego ka kua Cabrief. Re sa e feleletša ka mone moshate le kgono. Re namile re tšwela pele ke e lesomesesewa metsotso go tswa e ringe la rena ja botselela. Batsheletše ba ke tlo ba tšea go fa. Re be re na le bona mabane ba jele mogodi. Aga Thobela. Tšheleditše seyalemoya se a šalela.
2: Kgotso.
1: Age le kae?
2: Ke kgotso le kae?
1: A o re hlwile.
2: A o a re leboge.
1: Age.
2: Ke tube mo Middelburg marabe ke le gona ka ga moloi.
1: Le fihlile.
2: Ke fihlile ka ga ngadimeng.
1: Le tsine go fihla ka nke le botseng ba tsheletše ba rena ba bapaletše go ke go fihla mabang.
2: Kuna di to hosti monate yo bo bolo gona ka kwa ka brief ka kwa ga bo go le monate. Re di tshine ka kuru kuru kuru kuru stela ka le bile ke nga ba moketu wo. Nga ba o sa fele.
1: Gape mokito wa rena o ka ba o sa fele o ka reng ka be le beke ka beke. Thobela FM mo ino tswa di gomodiwe.
2: Hey, mtsino re tshinolo ka gona. Awa man. Tswela mpele ka gona mo go Thobela FM ga e gole re golele etle go dutse le bana ba rena le ditlogolana tsa rena.
1: Re leboga lena Thobela FM e ye metsi ka lena ba tsheletse re a leboga.
2: Go leboga nna ke mathomo ke tsena gona mo go Thobela FM.
1: Re leboga kgomo, re leboga kgomo.
2: Kgomo e wele ka ka brief.
1: Re lebogile akere.
2: Amen.
1: Aga. Motsheletše shure ata miša. Re gona re ka botsiša lena.
3: O mogosana banna.
1: Aga.
3: A ona e beke e soka kua malatsi le
1: sangele. Re nyaka ba ba be go ba le gona ka gore nako ke nnyane hle.
3: Awo, ke se ke kuna di mara ke tse ke thele ke radio.
1: A o ke a le go re le bona nako ke nnyane, nako ke nnyane re kgopela go kwa ba be go ba le gona re go rena ba ipsine o fitla ka ithobela.
3: Thobela, ke tle go bona go le ka tsela ya kuna.
1: Nke le ba tlhalosetseng gore go tsefile go fitla kae.
3: Hey, come on, come on, let's go. Hey, I got to go smoke and meet the guy.
1: Le jile nama.
3: Le jile nama.
1: Abe homo e wele, ge re re wele re ra gore tla le jeng.
3: E re je re tlhokomela. Bolo bolo.
1: Re le bogile. Re a tamisha Thobela.
4: Mafoti.
1: Yo nama we. Matswala ka ke go pane le lena mabane.
4: Ai wa se ba ye. Gore ke dipo ja gore ga go tsamara geng ka setene mo le ke ke le kwa ke tse di di taba tsa ke bo se se di kwa go khosi. A re bo ja gore kha furisi re tse ka mang.
1: Ai.
4: A re bo ja gore ke le ke le phagi re tse ka mang.
1: Ei.
4: A re tsai zola. Re go ri go di bona ga itse re.
1: Gape ke ri ye. E mong ma bua bi. Mong ma bua rena wa bina batho.
4: Mong ma bua rena ya lo tsang ga ba sa tsofale.
1: Wa tsiba bo go simma di hlaba o ka reng ke ba sa tsofale. Ko re ba re phelele ba re phele. E go si u binne.
4: Nore bone bo tsoma le. Ke ga sa go re wa te polela a re yena. Are wa bona motho re ke tsipela ka ona. A gona mo go tsiya tsipela ka ona.
1: Lo go tshepa be ba tshepile.
4: A tsho be a tshepile. Ke ma go tsha a mara nna re bone go tsoma ne. Ke ka fa go re tsabela SM e gona e na le tsedingwe. A dina maina ne.
1: Ke
4: go ba le tsedingwe.
1: Ke thobela le tsedingwe. A nna ke thabetse go le bona mabane ke re bona wa tsoba keng. Ke bone mmatswala ka go ne bothata nna nga no tsama. Ke
4: bone mmatswala mo go go go tsetse. Na di huna ata ke bo di huna. Wa tsoba ye. Ha ke tsa tsana ke ke sa mo tse di tsotsa tsotsa ke se mo kwa mo mo re jo. Ke go se se tlo bona ga ke tsa ana wa tsoba. Ke bana.
1: Ke re ngwa go tla go re tla ka dikhiba.
4: A ke bone mothaka, mothaka maatla. Ga re ba se go tse simolang teng gore ke tsena le yena a mara nna bana. Are ya pareng di tsi. O ba go tsela o se nne ndi ga le tsipa sa. Sala mosadi.
1: Re tlo ba botsa re lebogile re thametse go ba le lena ke re mmatswana.
4: Re lebogile ka dingwe tse di a.
1: Aga. nna mmatswala ke tsere le bona snepe ke tlo se lahlela kwa di gokaganyo tsa ka tsalego le ba bona le bone mmatswala ka be go atsefa ke le re bona le lena le ya thaba le rena bele ka bagashi ke re bona batshile tse ba rena re ya thaba a re go mongwe se bo ya le gona thobela le ka engwe na mma
5: o
1: le gona mabane
5: ke ke le gona
1: yo nna mma o jile na magomo
5: ya pere e yelo tres
1: Wow, ya yo wena o bine ka kudu wena ye. Re sone tse gore re tsamae le wena ngwa go tla.
5: O tsa ke ngwa go tla o tsone re no me ba sa le nako. Re tsi wa tsaka ho tsaka re nka ke le bo go mo ka gore ka le nokela ka ka mo dimpeng ke fetela nalo. Ke le ke sa ba botsa le kodi.
1: Ah ba ba hlaetse batho ba le bo go mo.
5: Ka gore e tsime nga bana go nadi gore e tsime go feta go feta.
1: Wa tsiba nna re lebogile kudu ka matla re ke bone le tlile ka mafehlo ke re ba nna go bo simo.
5: Wo bo go.
1: Lena.
5: Eh ke re bo tla la tsika le bo go mo ke.
1: Ke ya go leboga matsala le ipsine nga mo gae. Ah, mutsele jo tobele fem ba ba bulela ka maitemogelo a bona a mavane go tjoka kwa ka brief ripsine ripsine bo go se mmadi hlaba ka mo mafateng a matelele di gadi tsa ka moshate ka moka ke bone mokoni mokoni ke Isaac wena ga o tsebe Isaac Isaac ke jile kgodua gago ya go tjoka moshate ke file ke Dr. Moloko Mashamaite a re ke ya Isaac ja ene ya Isaac ngwa tha ene ya Isaac nna ke a tswa gore ka kwa mafateng a matelele fa tlo dula ba re file kgodu lena ai tobe
6: tobe
1: le ga ira tswane
6: e re bona le ga
1: a wi re file
6: e
1: le be le na le rena mabane ka ka brief
6: a wa But Tatangana, she will the host. Kana, Navarroca, the 80, make it in your Valena Motola, what you call a toll, and make Hopper, the number of Jaro, Naja Hopper, as a please.
1: Junamawe. Kito Pella or Lin, letting that area swipe up.
6: All right, thank you.
1: Thank you. I love how much you talk to me. I'm going to be very careful. I'm going to be very careful. I'm going to be very careful. I'm going to be very careful. I'm going to be very walapa walapa muruti khole bathong offense mojapile mangkuku baby awa bana re lapile go ne le go sengwe ya ga seboba ere re lapile she ibile ba mpetse ona go se ere re lapile re tswa gole go she ba ngwadile ile ge ba tsamaile kwa marala leng ga mphahle ba le ka Brazil ba lapishitse ke sefofane se o setirego di iri go fitla ka Brazil ba apere magheswa dinte pa le mabole se boba are ha wona re lapile bana re tswa marala le gole gole gole gole re lapile re tswa gole ke kule ke nya ka kuduma ba ne ke re se boba a eh go nya ke ga go shela gago shion re lapile re le ba go kuduka matla go laudi ba thobela FM ge ba gonne go bua kanya moketseko o o mobotse ye ke yengwe ya meketseko yewe e leng gore e swere thobela FM e kopantsa thobela FM le ba tsheletse kwa gae kwa re le bogile kuduka matla motshelo jwa thobela FM re tshile ga ka brief ke bona re ba tsheletse ba sa founa ka bontshi a re tswaleleng re gonne go tshela pele ka lenaneo re lapile re tswa

0: ba be ba etswa ga mphahlela e le ge ba fitlhile ka Brazil ba tswela pele ba netefatsa gore setso se sa borena setso sa bapedi se mmepeng lefase ka bobara re lapile re tswa gole re tswa marala le e marala le ba e beile mmepeng dumelang ka mo marala le ke se bo ba motheli jwa tsoba FM ke motshopa di foka tsa go fapana fapana ke se opedi sa mmino wa setso ke se reti ke se boba re a go lebega hle wena le se boba ke a go tamisha bile ngwana mma motheli jwa tsoba FM re lebogile kudu ka matla malapona e bile motheli jo mo o re thobela FM ke thobela FM ke mo shato wa maroko le melapo motheli jo ntse re se kudu ka matla ka re re bone re lapile ara wa thobela FM yo lona eno ba thobela FM mo shato wa maroko le melapo ya bele ge ga re tshole pele motshele tsho thobela FM ke nako ya gore ke go meme ka mogare ga lenaneo re tlo ba re ya hlahla taba ya lentjula moho gore na wena o etse ba byang o ikwisisha byang na o kile wa ikhwetsa o le tlhakatlhakano ka lebaka la gore o tsetse lentjula mohuna go ba gona le seo o se boditse go bana ba gago gona le seo o se boditse go ke batswadi ba gago gona le seo o se boditse go ke bo magolo a go o a tshoga go ka tshela go ba o tsetse a re lebelele ditlamorago tsa gona ke nagana gore ke thome le wena mmina phoofolo ke mo ka re tlo itswalela le moyeng wa rena re ko wena pele gore na wena o e bona bjang wena o e tseba bjang nna ke tseba ba re lentšu la mohu ga le tshelwe ge mohu a rile o sekebe wa fetela ka mo o seke ka lebaka la gore o a di bona ebile o di bonetse pele o seke wa tselela ka mo gonadi go le mo thobele fo mosko wa tshelela ka mongana lonene ke fa motlhala seke ke lentšu la mohu goba go le ka mo thobele FM o ka no tsamaya wa tshelela ka fa ngwanaka mara o gome mo o gome gona mo ke lentšu la mokgwa le tshelo na gona le mo ileng gore ba ile ba go botsa e ka ba motswadi ya go ba feta ba ithobalela boroko bo bolo wa shala le kgakanegong ka lentšu le la mogo dilo tsa sesepele ga botse goba dilo tsa sesepele ga botsena o motswadi o boditse bana ba gago o sa phela goba o motswadi ba go boditse wa tsela goba wa setshela a re bolele 086-000-2452 ke mo ke tlo amogela go babina diphoofolo ka moka lentšu la mogo setso sa borena batho ba bantšhi re ka ra tlhakatlhakano a na motlho mo kwa morago ba ile ba go botsa ba re o seke wa dira se le se le sela go na le mo bakile go ba botsa goba go ya le ka bophelo ba gago le ka tsela e e le gore dilo di sepela ka gona o bona o kare go na le lentšu le o le tshetsego lentšu le mogu o re bolela go ka ena ke mang ke mme ke tate ke mogatsa malome ke malome ke rakgadi ke lentšu la mang le le sa tshwanelang go tshelwa wena o tseba bjang wena o kwešiša bjang motshele tso thobela FM 086-000-2452 thobela
1: le kae khuna le leo
0: re gona re ka botsiša lena
1: nkila mokgo a letshele yo baola ke le nna senkela mara sepedi sa borena re lentšu la mokgo a letshele
0: leno tseba lentšu la mokgo le sa tshelwe re ya leboga ba ra letshelo tshobele fe modumelang
2: na le deho
0: phiri mekwa
2: kuna le deho
0: le kae hle
2: o wa rena re ipone mo gato ga re ipone go nyaki re khopela go kwa go lena
0: a wa le rena ga rena mathaithai
2: a wa kuna le ke kwa o bolela ka lentšu la mofu
0: kialekwa
2: ke khopela gore taba ye re lebeleng ka lifelong tshwana re lebeleng ba le ka kelela go pedi
0: eh
2: o sa khotse ka gara ga maloko ke le phirimme kwa ga motho mo a hlokofetse le wa ga ishu go ba ile monyana nake go ba ile mogolo wa ke ka tepotela tse di songona tsa nnete gore ba re mogolo wa ke o itshwela taba ke ka mkana go tsona sampotse a sele e le tshikenye ga go tokhola ka tsona Kon ale tse le gore mohuru ba nna ga ke tlokofetse go khopela re mpolokeng ka mo tsai ka le shakeng la ka go ba re le a tsheba gore be ke leng ka dingala go wanga kwa tshane go nna tshingwe ka tlhola ga ka nega ka tsona ka gara ga botlhile ba rena tse o ka mkana go tsona go kopa nne tsone ka bakala wa nna le melo le metswalle
0: aga
2: nna di ga ke le go ene ke re tshegala kolobe ke mo go mang nna ga ile monna tso go tswara gore phiri nna kwa ke nyaka go ba mogonyana ga o ka mogotsi wa go speitsa gona ta ta ma go stampana go kwa
0: aga botile jo tlo le be phiri mme go e be ile ka mathlakore nga mabedi o na le bora go le ba rena ba o ba hlalositse go ka tsela yelo gore ba nyaka go bolokwa ka gona mohlomongwe ka lebaka la gore ba tseba gore ge le ka mpolokela monna ke tlo robala moya wa ka o tla robala ka khutso ene ge le ka nkisa ntle le tlo bokolela ka kudu tilo tsala na di ka selo lokela ke tsona tse le gore tsone di re di thaetse tsona tse kwa ba le mamengwe ba tla re tshosetsa pele ga ba nyaka go tshosa le go senyeletsa le go tseela khutso mo mogopolong wa gago Pirime go apostolo utle ga yeng motsobela.
1: Mela khunwane.
0: Ba makadikwe.
1: Ka dikwa ga di khumolela.
0: Ai le hlile ga botsena.
1: Ba re tshe metse go falala.
0: A ga motsadi wa ka.
1: Khunwane we.
0: Papa.
1: Le ntola mogu ke leleve. Ke fana le mongwa ona ga bolela.
0: Aga.
1: Ke a ka re botsa ga ke tlhokofetse. A ke boloki o mogare fu. O ba ke tlhokofetse ke boloki wa bokae ka toropong gore ke tloga toropong ke tla gae. O nne ra nyatsa. Ka mmolokela mo a se wa re botsa. A di tla le masadi tlo ba ke bosena. O go bona re thomile go aparela diluru ka gae. O pulungu bo botse bo so gona ro tonya ke tshefo selemo
0: tsona jo
1: ha ntere nyatile re nyadike le ntola magolo ra ra go o ba te a bona go se tla gore go re a bolele ka mo o bona nse so se se botse go ena ga bolokelwa mona mara ka ba ka la gore re batho ba moriri wa tlhogo gore sa busa moya ra e motho wa setse a tlhokofetse tlhatlhonile lepolelo wa gago le sa tlo o bona tse di sego ke bose
0: ka mantswe wa mangwe le re a re tlhokomeleng le go tlhompha lentswe la mohuyo
1: o ebe a ga botse gakedi ga ba tlhokomele le go tlhompha lentswe la mohuyo gore bophelo jwa bone be jo botelele mogoko o mobe a le motswadi a ka di a gore a thate bophelo tsa tlo o e ba ka gola
0: aga
1: ya go leboga gakedi ake le robaleng ga bone
0: go lebogile nna ba mmakadikwe
1: tanki gadi tanki
0: ba re lentswe le ga le tlhomphe lentswe le la mogo kudu go ka kwa ganeletse gore re le se ka mpolokela mo polokwane mpolokeleng gae ga mashashane nna ge bodimo le badimo ba ka nkgopola le nkiseng gae ga mashashane goba le nkisa mafefe ga gešo mahlatsane ga le tlo mpolokela gona mo a ke nyake mo moya wa ka ko o nyake mo moya wa ka wa gana go na le tse dingwe tseo e leng gore ba ka di bolela ba sa phela o kile wa di botswa wena o tseba eng o kwešiša eng ka lentswe le la mogo o tshireletse lenano la tša borena ditso tša borena dikoša thobela fm ke ya lekgotlagatso la aforika borwa mošate kwa tsebo le boithabišo

0: Evening.
1: Tobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
2: Kiri, house number 66.
3: Man of the match wa rena show ke na le ene ka mo studio ka mo ke McLeary's Nkadi May o khotsofetse o sola eng o ba o thagaditse kuruking
4: ke khotsofetse ba tlile ka mogola kwe ke kwa mba bolela ba re ka Nkadi May re phalaleng
3: yeah
4: e ka Nkadi May le hono ba re phalaletse re thabile ka moka di joy be le maphapha a batho ba jile na ba mphile cheke ya 66,000
3: palawe
4: Hey, go no reka paving ke paving mo ke dikhutse go hleke hlagola mabuang.
3: O ya.
4: Eh.
3: Reka paving wa ka shamo.
4: Ka shamo. Ke re ba thele di ba thele jang sa le moya sa Thobela FM wa ngwa go tla mba 67. Ke re modimo ke se thaga le lena itike.
5: Hashtag Thobela FM 66.
6: Magorna asanya ka gata mabu. Anya go gata mabu ka bagala re ke motho pa se fuka mo Thobela FM. Eh, mangani meri a le bogahle re

0: wa ikhotsa o le khakanegong wa khotsa o sa tsebe gore o ya pele go ba o ya morao gore go ka khotsa mmagwari le o skwanya la khunadi seke amonyala ka mala pele la thobela FM makoti kinyaka mangkoko he batswadi ba rena o e monna o rata khunadi matswala sa rata khunadi a ro ska monyala le geng ka hwa Tobel
1: go monate go bana a go tamisha mwanetsa
0: wena re go kunne na marebere le gausu gausu le ga geno
1: ena me o le bele le ka gagwe o tswa gona kwa ga gausu le ga ge shumala gale
0: eh
1: lena monna o wa go tlhaba gomme o ke go jile lena re tsene sekolo ka moka kelekele wa gona kwa sebitjane kwa re go jile ka moka gomme ga e tlabiwa ntate macha maite o ile ba mfone la re monna sho khuru tsa malagale ke ra ke mang a re ke mokete ka re a e re tsene sekolo mo go ka moka re be re di sha re tinta kwa majibeng a kwa ga ya re sa gola
0: le no malemozi ba bagashi ba thobela pe mo ka moka ga rena o rata thobela kudumtho
1: ya ke nete ke batho ba ile re nogola re ntse re tseba gore se ya le moya ke sona re be re rato fela re thaetsa ja polo mmogo a re sa gola
0: a re leboge kudu ka matla lebala ka lengwe la matsatsi re tlo kopana le wena re a go tseba o na mma malomi a rena nke le re tlhalosetseng ka lentsu le la mogo
1: ntsu la mogo ngwana mma ke setso ebile ke bogwa gobane go goleng ga rena kua morago re gola e le gore boragolo khukua rena ba be ba lalela ditaelo ge o ka re mohu a ile a go botsa a re nna motlhang ke robetse le sekela wa lankisa mmotšareng goba le tlele go mpoloka poleke e le gore ga ka le supetsa yona e tlo ba mathata goba o ne gore gona ka mošakeng a supa re la e bona gomi motlhang ke robetse e komakana le bolaeng yona so ge le ka se re ilo tsa mogutoge o tlo o kry-a go ne o tupa sejongwajengwane le majimo go sa bega botse ngwanešo ka nnete ga le tselo lentsu la mohu se ke ratang go boja sona ra golo a ka mmela ga mme o ile a re tšatši le leng ka re ebe ke rato gore ge ke gola ke rato fela ke ya ke ile o jiša dikgomo gona mo gauri ya senyaneng a re ka moka le le bana ba ka netefatsang gore ka mo lapeng le la ka go phele go ne e dikgomo ka gore ke rata dirua le gone jaletse fa le gona le ga e tobaletse kanyane mara dikgomo ke sa le gona ke sa roropa le gone jale ka mo shakeng lewe a wana ke a go tseba nako ela re le kua boiketsong a se komponang ke re be re le ka moka hunash
0: ambe ke kopana le banna ba bantši ke ka fao ke lwa go le happiness ke gore ke a tseba gore le teka ke tlo ba ke molebetse be ke e tlago
1: aowa re be re le ka moka le bo roseta ka moka le bo happiness ka moka le bo makua marathon ke gopola gabotse re be re le ka moka ngwanešo a watšatši le leng go tloloka
0: a go loke ke a go leboga
1: sepedi ke se se thata se nyaka o se tseba ebile o se kwešiša le ge o se bolela o tsebe gore se ya bathong se tlhokile na ke a leboga
0: o lebogile ke nna ka
1: mamogolo
0: aga lentsu la mogo lentsu la mogo ga letselwe aga batsheditse ka moka ba rateletse gore ga letselwe kudu tsheletsa ge ba go botsa gore bana ka o bolokelwa kae thobela hle
2: khunadi
0: age
2: go jwang ka tsediata
0: khunadi ga ana le ge e ka ba mathata lena
2: ai wa tswa thobela in sifeti man
0: le ipsine ka thobela
2: ke be ke le gona kwa ke bloka ke le khausi le khosi e tsiki ya ka e tsha go Kabaka ja ke di tlo. Ai, be ke le kwa go le bose. Se le kana le tselo.
0: Nna re a le boga re tloga re ipsine kudu ka matla le bogoshi.
2: Ke le lebeletse ka ntse matlo a ba banyana ka se le bone.
0: Go mme ke be ke le tsana kana ke nna ke be go ke ema ema go feta ba ga shika mo ka kua. Ke rwele le legoga.
2: Eh, na be ke tsene kana ko ya go ja.
0: La fitela na meng ya khomo.
2: Bai bantia ba o tlhapa, ba o tlhapa o fita batho ka moka, bankisha ona ona kwa ba re

0: kapan kapan kapan tohan jengi kala blogging asene aje.
1: Ke no kwa ba bolela gore kala blogging shwe muleleng ditsela.
0: No re tsine mantobela a tshware itie re tatswe.
1: Nna re a leboga, botsa re a leboga.
0: Eh ke re di tamuku.
1: Lentjula mohu.
0: Ah lentjula mohu a le tselwe. Mara hona le go go ngombeleng gore o ka ba fetse ka dilengwe.
1: A re kong gore o tla bo gapeletswa ke eng go tshela ntjule.
0: A kutswana mo batho ba ba ithobalang. Motho o do ntsha mantsu a re ge ke tlhokofetse le skela nkisa mojareng. Ka madimabe modimo a mo tsia gomme a nyakwa se humanwe ya ba taba ya gore mapodisa a tshwanetse a tsamaise process ya motho a rolwetseng. A timeki a sa bone
1: ditoba
0: la tsa tsawa yela
1: tsona jolo itsela yo gape ba le gona ke khomo ya moshate lentjule
0: a ye o ke khomo ya moshate o ka se letsile bonolo nolo
1: a go bonolo e o pia mabaka a fela a re gapeletsa ho ne bia le gore re tshile.
0: Ah, re tlo jamwa mma, re tlo tshela mma.
1: Ai.
0: Ah, re leboge.
1: Ke o kwele ke lebogile kudu ka matlarangwane ya rena.
0: Thank you mama.
1: Aga.
0: Oyo.
1: Yo, motšile jwa tobele fa moshiwe taba. Ba re tlo feleletsa o gapeletse ga gore o letsile. Eish. Arles ka bela nkisha mushere ka ke no tlhoko fala ka matsetsi a mabedi go bala tjatsi le lete mpolokeng mpolokeleng ka shake tsona jo le ntjule la shile le fetogile khomo ya moshate tsone ke go le ntjule la shile ke khomo ya khoshi madihlaba re a e gapa khomo go ba re a elisa tsona jo khoshi madihlaba tobe
2: kunat
1: ma
2: ke kae?
1: Rona le kae mmatswana?
2: Rona ke mogadi Sophie Mashisha ke.
1: Aga mogadi?
2: Eh, awa. Ale ara a sa phela. Le ngapana le na bokunya di le lwa o lwa le sena khutso. A sa phela. A re la tsoba re keng mo tlhanki tlile mo lefatseng le xa le le ukwana. Awe mo ke go lo re mogalabe. A te tsamaele. Le re rena re ka se ke ra ukwana re mo paletse a sa phela.
1: Ai.
2: A sa phela re mo paletse ne re lwa na nga tsenne ngwana mmanga tsenne o la ranga tsimo tsenne
1: ba
2: la zorging e khuna di a di tshelo lentse la mo a ditumela motho mo nga di tswane na mara ke ya ka tumelo re ha boletse o boletse go dilo tsa lena le tlakara di sharakana le dinga ke ndi tsa di le fole reg
1: tsona jo lena
2: e re le lo ile na moloi le to ile lena
1: ka bolena ka go tshela lentjula mokhuyo a hlokofetse aba ba ke bana ba mmago go ba bana ba gago ba elwa
2: wa ngwa kere ba re kere le na re mo paletse a sa phela ha sa maila o tsana botlhata ka nthing di tla mo rao shidiwe le tlo tlhaka o tlo kira o no tshela ke mmare go satobe lo ruwe ra ke o ye dinga ke ndu botse dire mme go ya o loya
1: a pele ga
2: patela di 5 million
1: tsona dinga ka tsona di no re a le loya
2: ya o botse ke ngwana mma
1: o kgotsa gore tharollo e gausi gausi le wena ntle le go ya ngakeng dula fase le bana ba mmago le lokise mathata le tshwarelaneng le thomeng go phela ga botse
2: tabashiwa go sempone ke a o patela tselo le no nna fase la rra go pola gore motho a di urileng a re no boelanang ga one taba re na a paiteng ene le tshwarelane ka nnete le tsenelane le phele botse then molato tswa ka gore
1: molato tswa ka gore a re swarelaneng nako e ngwe a re a tshwanela o ne o kitimela go ya dingake le ba porofeteng a re lokise mathata a ka mo gae re boledišane bana ba mme
2: ke a o botsa o tla patela ditšhelete ba bjale ba patedisa baralo ke a sebelis
1: ke gokole nna ragadi ke a go leboga aga fo nna mma o re ya dingakeng ene ke bontšhitse ge ke thoma kare re na le mathata a bore sa tsebeng gore ditharololo tsa gona ke eng kuru ye sepetlele o fitla o kwa ba go botse gore a bona re bone selo o ye ka ngakeng o shimise masheleng ko mora go nyana ga beke tse pedi mathata la boe gape o re ke re ba profeta o re ke re ba ruti ba thomba modimo mahlaku a matala morwe kwa sireni.

Roetla ke wa sremi tsobele FM ke le go tla ga tshola Afrika bo rwa mahlaku a matala itsegile ka mahlaku a manyane hey lintjula mo go motheletswa tsobele FM lintjilela mogule na se di leng go bisa tlhogo ya le ke se di go pa ke tlhogo ya le gore ana ga re dira pa ditletse mogura ile lempologeleng gana fa ro roe pa bitleng la mang ye ke khomo ya moshate ye ke khomo ya moshate ene khomo ye e tlhakatlhakang tshite ba ko re tlhakatlhakane man yo nna mawe o tseletse le nane ola tsa bona di tsa bona di kosha Facebook ke la tletsetsa ba ye o kana mile ola tlhale ma ikutlwa ga gona fa le re gona go kwa gore na ka kwa le fapeng na Facebook ka kwa ba bona bihang mm ya mtsiletsa tsa bona fa hey le ntjule la mogo gore ke nya ka re moeng wa rena nke a tla tsenelele kudu ka matla nke re tle re ko gore gana fao molao mmušo re tlo šoma bjang nagana ba mpoloketse ka mo lešakeng gape yone batho ba tlo gore ga re sa feta kua ga bohuna di jano ko le ge ba ka no kwa kgosakgosa dikgomo di ketemošana bosego ba re ke lebitla ye lentšu la mohu ga le tselwe le gona ke ditaba tsa mokhutamang tse di tshwanetseng go lebelelwa tse di sa tshwanelang go tshelwa nna ke ditaba tse ka mokana ga tsona kore ke enyaka mo mmatswale a sa nthatego wena o le morwage o nthata a re o sekwa monyala le ge nka gwa so nna banna ba ba renyale motlhomongwe ba tšhaba go tshela mantso a bago tiralo renyale e gobale se re ke mantso a bago a reetse ire ke a bosupa motseletsa tsobelafe modiragalo so ke mminanaare o tlhalefa ditaba ya bosupa

0: waina ma kilena la kosha o tsa go selo a galane re ya le bogare ba go metsotso ma tsomi pedi pedi go tswa iringela rena bo shupa motshile jo tsobela FM le kilena no la tsa borena ditso tsa borena dikosha re mme re tsela pele re tlo mogela mo yengwa rena fa re tlo bolisana le bona ke bo mme abitha mametsa ba gona mo mogaleng ke go lefela re ba sona tlo ba fitlile ka fa eupi ya motshile jo tsobela FM ba bontshitse mabaka gore khone ya di rena le mathatanya na manyane tlatlagelong le matsatsi re tlo fitlha awa ke ka mošate ke gae mme a bitsa mametsa ke jese boka se ke letsamaišeng ke be ke le amogeleng le tlhoele ga botse
1: re tlhoile ga botse sese senadi le bathelebiatse mo molato a ona
0: di afkate di kae ka tsanene
1: di afkate tsotse tsona dintsale ditse o fitlha mo bare ke rile ke le tsheleng ka gopola re ei molato ola e ke jika ke boela morago thwati ke ya re boa ka dorawa ka mogo ke ka tsanene
0: awa go na le ge ka botata ke a tsa le re rata go dile re tlhokometse kana go ya di avocado re tloga re no le boga mme a bitsa ke galenyana ke sa bolele le lena ke galenyana le lebele sa swaragane le tedintsi ka fao ke ile ka re ga ke bea kanya go di a go feta ke bea kanya tsa kgwedi e ka mogare ga lenane o ka kwa ke le go putse ka re a e nke re lebele le ntaba a lentjula moho nke re tseneng tabeng ya lentjula moho ke kholofela gore le kwele maikutlo ba tsheletse go ya le ka tsela ye le gore ba tseba le go kusisa ka gona lena nke le re tlhalosetseng gore ga botsege re bolela ka lentjula moho moho yo re bolela go ka yena ke mang na lentjule go bolelang ka lona go bolela ka lentjula moho ta mang re tsheetsa re theletsa tse ba re go eng ra se tsheetsa tse di re go eng
1: se se kuna di re ke di modise ba theletse ka moka ba thobela FM gona le motheletse o mo wa di gopela gore nna ke di gopela ndi medise radio ke se ke motho ka tendisa re bula la molena nyong la tsa borena ditso
0: aga
1: ya ba lo re bula la ka setso se se kunadi le ntjile la mohu le tswa go motswadi ke re bula la ka motswadi ka ba mmae ka ba papa ka ba koko e ka ba ragolo
0: aga
1: e batswadi batho bao balo batswadi ba le nna ke le motswadi ke le so go na le tse ke di bolelang tse dintsi tse ke felang ke botsa bana ba ka kere bana ba ka re dikgwile ga ke nyake selese ka baka la gore ke di bona gore ga se tseo di latelang setso se nna ke leng ka gare ga sone balo batswadi goba bokoko wa rena ba e leng gore ba sa latela setso sa gabo bona go na le dilo tse dintsi tse e leng gore ga di ba thabise goba ga di ba kgotsofatse gore ba tla ba roba le boroko bo bo botse ba ithoballe ka khutso ke gore go phethege ka mogo o bona ba nyakang ka gona gore go direge ka gona balo ge go ka se direge ka mogo o bona ba nyakang ka gona mogo a ka se robale boroko bo bo botse gore a ka se robale o tlo re tshwenya ka baka la gore a re a phethagatsa go ya ka mogo a nyakang ka gona go ya ka setso sa gabo e nngwe gape nka e bolela gore lentswe la mofu ke wili ya setso ke wili ya setso gore ge nka tlhokofala bana ba ka goba ge nka tlhokofala batogolo ba ka ke be ke nyaka gore le tseye dikgomo tse le direse marabelo ka baka la gore rena re sa phele go ya ka setso re a raswabisa ke ka mokgwa o batswadi ba rena ba nyakang gore re ba direle dilo ka gona ge ba thokofetse motho e mongwe ke bolele gore motswadi ka ba e le ngaka ya setso a re bana ba ka ge ke nka tlhokofala ke gopela gore le tle le ntie le meropa lehung laka mara ka baka la gore rena re na le maemo a itsego ra re e ka se kgonege ke mokarabara mpoloa ka mokgwa rena re nyakang ka gona re tsebe gore moya wa gago ka se robale gabotse se sengwe gape se batheletse ba ka setsebago goba wena se sekwina duka setsebago ko gore motho ga a tlhokofetse go ya ka setso sa rena le tumelo ya rena o na le maatla go feta ge a phela a ka re tlisetsa dilo tse dingwe tse dimpe ka maatla ge a tlhokofetse o na le maatla go feta ge a phela balo ge re ka se theletse se a se bolelang ka mantswe a mangwe re tlo ba re nyatsa re sa tlhomphe lentswe la moko ke pheko
0: lentjula mogo ke pheko
1: lentjula
0: ke le rile ke wili
1: ya ga
0: ya rena ya setso
1: ya setso
0: lebele leng re sa le gona mogo mantjwawe ke kwa le gateletse kudu motabeng ya gore ge ke bolokwa na e ka ba batho ba ba lebisitse mantsoe a bona kudu motabeng ya ge ba bolokwa fela go ba gona le tshedingwe tsa go tsona le skwanya la yo o skwanya la mo le ska tsena ka garagadi a lena dilo tse di biale le tsona ke tshele go di fela di lebelelwa ke dilo tse le gore ka di shala morago go ba gantsi e ba ene mo dikgwebong ya ba le ene ya gore le mpolokele kae tshepidiso ya poloko ya ka e bebyang
1: ga se taba ya poloko fela tse di kuna di re ke go botse go na le yo o mongwe o leng gore motswadi wa gago o ile a mmotsa gare o seke wa nyala ka lapeng le la ngwanaka mara ngwana o ile a gapeletsa mafeleletsong motswadi ola a re ngwana a llelana kana mokhura setha o motse motswadi o robetse monna o lla le mosadi o la galaba a sa tseba ebile o nagana o ka re nka motlosa mo lefatsheng ka ebile o thoma go bolelela gore ke gopola mantsi wa motswadi wa
0: ka
1: batswadi bagantsi ba na le leitlho la go bona dilo kwa pele and-e ka baka la gore motswadi o mongwe le o mongwe o rata ngwanagwe o ba a lebeletse a bona tse dingwe rena ga re kgone go di bona re le bana mara batswadi ba re go na le malapa a magolo go na le malapa a mannyane batswadi ba tseba malapa ao a se taba ya lehu fela e ka ba le taba ya gore ge motswadi a phela bana bago ba sa kwane taba eo a e didise motswadi gabotse e oketsatsi le a tlhokofala a ka noo bolela gore bana ba ka gore moya wa ka o robale gabotse ke gore lešhale le kwana
0: le kwane le bana ba ka le le ditlogolo
1: aa goba a ka nota gore ngwanaka le ge nka robala o seke wa wanyala wa lapeng la bokgolosaki ke ya go gopela
0: bjale ga re lebelele ge o shetse yo phatlha a rata hunadi phatlha e ne ba na le hunadi gona fao a se mo e leng gore lentsu lela mogu le fala tlhakatlhakano
1: le ka se thole tlhakatlhakano ka baka la re ge mogu yena a sepeetse phatlha go na le tse a tlo salago a di bona a ba a gopola mantsu a le e ka no ba ka morago ga mengwaga e mentsintsintsintsi e kusa o tlile go gopola ka baka la gore motsadi o mmoditse motsadi be go na le se a se bonago batho ba ge ba bolela le nna go na le dilo tse dingwe se se kunadi tse ke salang ke botsa bana baka ke re ge nka tlhokofala bana baka a ke nyake ka ditleng laka le tšhele matsenke le ntšhele dilentlele a ke di nyake ke kokwa ke ape gore ka setso sa geso nna ke batsela dilo tsa setso se se kunadi ke nokwa ke sa kere ke tla ke ba botsa ke re ga ke nyake lentšhele dilentlele le ntšhele dicomputi ka gare ga le ditlabaka le mogala boaka ke a mmotsa ke dilo tse dintsi tse se kunadi a se taba yaela ke tse dintsi
0: ke nyaka gore re lebelele ditlamorago na ditlamorago tsa go tshela lentsu le di phela e le tempe go na le lentsu le e le gore motlho mongwe mogua ka go botsa lona leo e leng gore ke ditaba tse di botse gore ngwanaka o nyale yela hunadi dilo di tlo go sepelela gabotse goba e phela e le ditaba tse mpe tse di amantshwanago le lentsu le la mogu
1: a iphelele tse dimpe nakong ka moka tse dingwe di go thisetsa mahlatse motswadi wa go botsa pele a tlhokofala go gongwe motswadi wa go laela gore ngwanaka ge nka tlhokofala o ye ga gore gore o ile o khumana sekete le sekete o se tšee o dire bjalo o dire bjalo se e leng gore wena o bo o sa tsebe ka nako o ga a fetsa go bolela a nape a kgaoga o gongwe motswadi wa go botsa gore ke go botsa taba e ngwanaka o seke wa e botsa motho o fitlhela nna ke tloga ketse dingwe ke tse dimpe tse dingwe ke tse di botse
0: o lentsu le ga se taba tse mpe fela
1: a se taba tse dimpe fela
0: a ga motshedi jwa tshobela fm ke mme a bitsa mametsa re boleletšhana le bona le kgono re lebeletse taba ya lentsu la mogo leo e leng gore bontšhinyana re a tshela ba bangwe re a re tshele ba bangwe re eme metsi magakwa gore re a tshela go ba ga re tshele na lentsu le la mogu mme ke kgopela gore lentshwa re le fela bjale re tloboa re tshola pele ka morago ga
2: seng wa rena show ke na le ene ka mo studio ka mo ke mmeklerise nkadimeng o kgotsofetse o sola eng o ba o thagaditse kudukeng
3: ke kgotsofetse ba tlile ka mokgolakube ke kwang ba bolela ba re ka ga nkadimeng re phalaleng ee ka ga di mele hono ba re phalaletse re thabile ka moka di jo be le mapapa a batho ba jile na ba mphile cheke ya 66000
2: palla we
3: eh hono re ka paving ke paving mo ke dikhutse go hleke hlagola maruang
2: o ya
3: eh re
2: ka paving wa ka shamo
3: ka pe shamo ke re ba thele di ba thele jang sa le moya sa thobela fm ba ngwa go tla mba 67 ke re modimo ke sithaga le lena itike
4: hashtag thobela fm 66
5: malimi au fapana fapana sechaba lena iti toro ya tata madiba itshola pele go ba mushumo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba. Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso.
0: Mafateng a matelele a jalo moya nnete gona motsheletsi wa Thobela FM le ke lenano la tsa bona ditjwa tsa bona dikosha. O na le nna ke khona le ke molaodi ya mmatsela na tswa go kena mile ke tsa mafale mme a bitsa mametsa. Re lebele tshitaba ya lentsu la mohu gore ga letselwe go ba badumela go le ba leng gore ba ka ba bana le mathata re lebele tshi yona taba ye. Pele mme a bitsa lesana le nna ke re mme waka. Aha, a re lebelele yo o mo motsheletsi o bontshitse fa gore matjatji a lentsu le la mogo ke kgomo ya moshate ka gore batswadi ba rena ba re re ba bolokele dirapeng tseo di itsego ke moka dirapa ditletse gona bele ga go sa kgonagala gore re ka era ba bolokela gaufi le bo magolo a bona le gaitsedi tsa bona le bo malomi a bona ga e sa kgonagala tabeo re di abiang ge go le bjalo
1: se se hula di ntwe go lena ke ga go ka mogare ga gataba ya lentsu la mohu ke thompho re motho a boletse gore le le mpolokele dirapeng tsa kae kae a kere o e bolela a sa phela boikokobetso le go bolela le yena ka bontsha mabaka gore koko mo le nyaka gore le bolokela gona ga go sana mo re ka le bolokelang gona bale re dire bjang motho o gape lentulela mogu le bolela a sa phela a le bolele a tlokofetse balo rana bale re na le bosete ba gore re na le ba re go na le di Y generation gore ba tletse ka di Y ande bana ba ba gore why ke bona ba nyakago mara batho ba bagolo re ka bolela le bona ra ba bontsha nna go na le o mongwe wa leloko o fela mpotsa o mpotsa gantsi a re ngwana ngwaneso ke a kgopela o mpotsa gantsi se ke nka tlhokofala ke kgopela re le se ka nkisa ga gorogoro ande a se nna ngwanago ke nna motlogolo mara ka baka la gore yena maanya ka go ya gona dirapa a di a tlala lebaka la go ke a lekwa mara mo e leng gore dirapa di tletse yena motho a sa phela re bolela le yena ka go morapeletsa ra kwedisa gore na a ka kgotsofala ge re ka dira eng jalo re na le bosada ba gore re re ashe a bolele ka re utlo ba file a sa re bone re tsono dia bale ke mo re tso bago le mathata
0: a re me re lebelele ye nngwe she e leng gore e dira gore lentsu lela mogo e be kgomo ya moshate ba bangwe ba tla gopela gore ge ke no tlhokofala le kgono le tsaya matjatji a mabedi go ba lete ke mo ka lempolokeng gona fa o e matjatji a re ne di society gape tshwantse go tlisa kgomo go tlisa strata go tle kgomo ya sa pudi go tle ditshipi go tle ditulo go tle di-10 ranta go tle maupi go tle dilo tse ka mokana ga tsona ke moka o tlhokofetse dilo tseo wena le wena ke kgale o efa ba bangwe wa fetsa ke moka go ne e lehuka mo gae magolo a goba motswadi o rile ge ke no re koto ka ba letsatsi la boraro le mpoloke gona fa ore re soma bjang ka gore sebele ke kgomo ya moshate
1: lesfuna di lentsi la mogo ga letshele ka monageng ya borena re na le batho ba bantsi ba e leng gore re bia le bona mabele re bia le bona mara go na le batho ba bantsi ga a di o tlhokofala le gone go sasa ba mmoloka dilo tseo re fela re dintšha ka morago motho a setse a bolokile gana ka monageng ya borena di tletse re bolokile ba bantsi ebile bana ba bona e le di-principal a e le ma-teachere mara ba latetse ka mokgwa o motsadi wa bona ba boditseng ka ona di-society tsana tseo re fela re dintšha ka morago
0: di society tse di tlatla ka mona o ka re ke a bona go tletse nama e tletse pafo ke tharo o ga re ga bona na maitse tse pa fetse tharo go sine batho ka mo gae ka fa pele mo tsere jwa tlo fa mo ke mo le gore na mile re yo tlolle gona re gone go ba le kusishano re rutege ka taba ye ka le bakala gore e ga re tshela pele e ya direga mo tsere jwa tlo FM go ba swa me abita ba swa matjatji a ga re sa ne taba wa tse ba re dira ka rati ga re ne taba re a gantshetsana mahu a fetogile meletlo le dilo tse dingwe tse dintšhi maswika go ka lebelela matlapa a batho ka kua mabitleng a fetogile dilo tse dingwe tse di botsentlo tse di botse tsa dithaele wa tseba diplesterilwe ko gore a ke tsebe gona fao re somasoma bjang re thagatsa mogo le ga basadinya ke ge re ka no ra wa mara re tla mona re no mo leka go mo thabisa ke nna le gana mo re tla otliwa
1: se se go na di re ke o botsa gore ntho e kgole e bola ya go batho ba matjatji ya gore gore go ba bona bana ba matjatji ya ke go nyaka go gahla batho ba bangwe
0: nna
1: e tshele gore mogo ge a be a lwala ba be ba palla le go no mo isa spetleleng se se kaone se be go ba ka mo fa thuso ya pele mara ga tlhokofala ba ka taba ntsha tšhelete e nngwe ba mmoloka ka maboxi a mangwe ande yena mokuo o a di tseba dilo tsana tseo gore di tla go direga ka ona mokgwa o nowe mara a re lebeleleng bophelo jwa bana ba bangana ba le gore na ke bo botelele na bo lekana le bophelo ba batho bana ba re bolelang ka bona na bophelo ba gana ba le ke bo bo kopana sesekhunadi le ge ba gana ba phega mara bophelo ba bona ke bo bo kopana ka lebaka la ditiro tseo ba di dirang ba sa latele go ya ka mokgwa mogu a boletseng ka gona wa tseba ge mogu a sa bolela selo ga gona se bana se ka ba direlago mara ge a ka bolela ba se se latele ba re a sa re bona batho ba le batlogilego re bolela le bona letšatši ka letšatši re a ba nyaka go batlogile
0: ke gopelele ntshware leganyane fela bele re tla ba re tswela pele mama
6: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Mr. the match warina show ke na lena ka mo studio ka mo ke make ladies nka di me o khotsofetse o sola eng o ba o thagaditse kuruking
7: ke khotsofetse ba tlile ka mogola kwe ke kwa mba bolela ba re ka ga nka di me re phalaleng
2: yeah
7: eh ka ga nka di me le hono ba re phalaletse re thabile ka moka di jo e be le maphapa a batho ba jile na ba mphile cheke ya 66000
2: panna we
7: Hey, go no reka paving ke pave mo ke dikhutse go hleke hlakola maluang.
2: O ya.
7: Hey.
2: Reka paving wa ka shamo.
7: Ka pe shamo. Ke re ba thele di ba thale jang sa le moya sa thobela FM wa ngwa go tla mba 67. Ke re modimo ke se thaga le lena itike.
4: Hashtag Towel FM 66.
0: Sanga ka bona Dr. Moloko Mashamait a lapile so bathong batho ga molo ile tla re bolae ga ja mo go ne a lapile bile a tshabile a rutse ka ra sefatana a ija godu ga molo ile tla re bolae ile tla re bolae ripsine ka godu a ripsine ka godu na tsana ke tsuru ke tlo gantsa go fihlane na be ke se bo ke se bogo se segolo sa thobela mamita. Aga, re a leboga moitseletse ya Thobela FM metsotso le ke lesomesesa go ya e reng e la rona ya botshelela rona mme re a e kgaritlhela e le moyeng wa rena ke mme ya bitsa re boleletšana le bona re beletse lentswe la mohuyo mohuyo ke kgatlha ke gore le namile le tlhalositse gantsi bo mogatsa malome le bona o ka re bane go felang ke batla re fa mantsu pele ga ge ba tlhoko fala bo ragadi ya rena le bo malome ya rena na mantsu a bona a namile a le botlhokwa re ka namile ra re mara malome ya ka o ile a bolela a re ke seke ka goba ke batswadi bao e leng gore re ka ba tsheletsa e ka ba magolo a rena go ya le ka tsela ye le tlhalositsego ka gona ke mme ke tate ke ragolo ke magolo ke bona ba ba bane bao e leng gore mantsu a bona a ka tsheletswa
1: go na le batho ba bangwe ba boledisang ke go kwata go na le batho ba bangwe ba boledisang ke go nyaka go gaya lentsu le motho a le bolelago le tswa pelong le tse di mokwisago botlhoko le ya kgona go kwa o fela a di bolela gantsi ge a sa phela o fela a di bolela gantsi balo ba bangwe e ba e le ditshele tse dingwe e ba e le taba tsa ditshele a se taba tse e leng gore o ka ditlhala morago e ba e le ditshele tsa mafela mara go na le mantsi a e leng gore o a kwa gore a motswadi a gona ka mo pelong yago a se mantsi a go lwa mara o a lebotsa gore nna ke beng ka thaba ge go ka direga selese ba bangwe ba bolela ba re ge nka tlhokofala ke be ke kgopela gore programme yaka ya se be e telele le nkise ka pela ka dirateng wa e kore a se tshele mara ke ka mokgo a kwa go kare

0: ana ge ke biditse batho re ba ndirele tsona tsa agana motho o lambotsa rena o ba buditse ba bagolo gore ka mogae go tsene dilo ka re awa are ba botse ka tsoga ka ba botse ga ke go ya connected le tsela ka moka within 5 minutes ya ba di shoma ino ba le gore batho ba bangwe aba dumele mara are tlhompeng setso sa rena le ditumelo tsa rena
1: mme a bitsa ke rata go tsheba ka se ke le lebogeng go duka matla ditaba tse dinokogala o kare ke taba tse dinnyane e upa ke taba e golo go ka lebelela ka tsela ye le gore maphelo a rena bontshinyana ba rena ga re a iketla mogopolong ga re a iketla nameng ke gore re a lwala ka gare ga manyalo a rena dilo ga di sepele ga botse gore o lebelela mešomong dilo tsa rena ga di sepele ga botse gore o lebelela kana re fela re nagana gore magolo o ile a bolela a re fela re nagana gore mme o ile a bolela a re fela re leka go ka lokisa na mathata ke a mantši ga re tsenelane re bana ba mmamogolo le ba mmane ga re tsenelane re bana ba ragadi ga re tsenelane go te monna le mosadi wa gage mme bana ka mo gae ba sa tlhakane le mapai re fela re nagana mantšu wa batswadi ba rena na gore motho o o thegile ke batswadi ba rena bale ga re sa phethagatsa ka tsela ye e le gore ba ile ba re tshege ka gona ba bangwe ge re nyalwa ba go na le mantšu wa batho ba bolela batswadi ba bolelao ga re sa theeletse re eo ga a tlhokofetse o tsamaile ke la gagwe o ile la gagwe re ke bophelo bja rena gona bjale o ka re re ka ekgopola gore ke rena bomang o ka re re ka itekola gore ke rena bomang o ka re re ka se itebale ka setso se sa gabo rena re se šale morago re se hlomphe re se rate re se phethagatse setso se
0: batho ba bantsi ba tlhaka ba sa leme gore ba tlhakisa keng ande batho ba bantsi ba tlhaka ba bantsi ba tlhaka mara ba leme gore ba tlhakisa keng
1: lentšu le le gona ka mogare ga masokodi a rena lentšu le le gona le re lesetsego no ke le kwele mme a bitsa ke tsabile kudu ka matla go bolele channel lena ke a kgolofela go le rekiša dibuka le seretsi le a reta mo magong le a reta menyaneng le a reta mafelo a go fapana-fapana go batla ba e le gore ba ka tshabela goreng ke lebe gona le tle le ba thabišetse mediro ya bona re le kgwetsa bjang mama
0: ke a khumagana ke a khumana ka Facebook ke a bitsa mogofe WhatsApp nomoro ya ka ya WhatsApp ke 079-9016-683 ke reta mafelo a go fapana ke boya kgole le ge ba bula dintlo ke a reta banyalane ke a reta nna setso sa ka badimo ba gešo le modimo wa ka ba mphile ande ke a ba latela tse dintsi tseleng yaka ya bophelo di no ba gabotse ka baka la gore ke tlhompha setso sa gešo
1: mme a bitsa nna ke a leleboga thabile ko rubolediana le lena diafkate tseo a di butsweng re tlo o notla ka motsanene re a di nyaka diafkate tseo ka
0: fao
1: nna
0: gomme diatla o tlotla mabota batheletse ra ba diafkata tsela jaaka ditsile re a di tlise
1: diafkata tsela jaaka di fitlhile a wi a ke tseng sebaka se ke name ke le lebogengtle
0: o leboga nna se ke gona di ka maatla o ntebogele ka moka ka mokare ka moka ka moka tlhobele FM ka moka ke a leboga
1: re a leboga mma gore ena
0: age lebele borokeng
1: age mma re lebogile botshele jwa tlhobele FM re tloga re leboga kudu ka matla lentjulela moho o ska khotsa o ima lome o lu shumisha o ka ronyo go hlokofatsa batlogolo ba gago ka mo boragadi mantjwa lena ke ra tla ya mo baneng ba lena e seng go rena bo malome mantjwa lena a yeng baneng ba lena e seng go rena bo mogatsa malome a ba ye mo baneng ba lena mantšu rena re tla kwa bo mma go rena le botata go rena le batswadi ba batswadi ba rena e felela fao ke setso ka gore re ka tla ra tlhakatlhakana o kgwetsa ke theleditse ragadi wa kgwetsa malome a itse wa kgwetsa mogatsa malome le ena e ne ntšula gagwe mme le ena o ne ntšula gagwe yo le ena o na le aowa jalo gona aowa re tlo letshela ka gore ga re tsebe gore re tšeela mang lentšule ene le seke ge le re botsa le re botseng ga botse seko kgotsa le re tshosa ene lena bommatswa le ba go se rate dingwetse gape le a re tlhakatlhaka le tlhakatlhakantšha bana ba ba lena gape re dutse le le banna ba ke kwa thempisa a ba re nyale a ba bolele selo ka lenyalo re dutse le bona re a itsena dilo di sepela ga botse a ba re nyale ke nagana gore go ne lentšu lentšu le ona le gona a bua nka se dule le wena mengwaga e masome a mararo banna ba senyale wa tsaba le re nyala re di topo batho a wi lentjulo gona
2: mmh
1: lentjulona le gona na ga begine tsela re le bogile motšile jo tso bela fhem hle eh me a bitsa re le bogile motšile jo tso bela fhem na ke dire go lekane ke ke tsoka fa ke tshela a li kwa gala mola gona o tloba go lwena go lena nola mino wa dikhwaere mina na re lena gona go ba mina na re lena o se re ke lintju hey lintju le ke go mwa moshate man lena ga mo thembisa nyala ambassador ba lena ga mo thembisa nyala ambassador ba go ba ge lena lintju lo no bolela gore le se ka magala ke sa monyale na mme o ile a mrate eno ka go tsa sa rate ke mmatswa le ke sia go kwa mantju a mmatswa le bana yo re kotsi o kwa lintju le lakale le ka go ka tsamaya ka gore ke gamile ke lerole ke bine kuduma bana ga moloi ka brief ripsine le na batsheletsi ba tshobola fm nna ke rile go lekane ka gore yalo ke ya tsamaya re tlo no tswela pele re lota bokgwabe ba gabo re ena gona mo go lenano la tsa borena ditso tsa borena dikosha la morena le o le latela go siripa gore go tswa go iri ya botlhano go tlhala ka iri ya bososongwae nna ke khuna ke khuna dikhe mna o dia mmatsala na tswa ke na morodi ya marabi le ragele ke buela morago ke le sia ka kosha ya sara a re tsa ba pedi tata.

0: ya mogona motho le tota bela FM ge re mabose a phalana re re a ka mokgwa wa no go bane ka nnete gona ye re opela tshofa ke phumula Coral Society go motla e humana gape o opela fa ke Africa Sings lo na go tshwere motho le tota FM o tla tloga o ipsina ka yona mona le ba Wilton Choristers bana lo ya pela saka imipakati ke go rora ka nnete le monyayo yona motho a e hlamilego o ipsina ka yona ga ya ka e hulwa ke ditlhopha tse dingwe ke bolela fa ka Tulas Tula sizo wanka binte maka tula leta mkupula waka niti ki mwote li wasto pasela sa SABC Choristers. Ya, we mwari leka bo kuhari kumia kumara di kuhari chao toka di ncha kwa shemu chewe chotu pelefe mkabili mesuara na jere sumiswa ifela kui tuela kuyona iri jela ya busiswa ikina mekoko amgele loko na kuhuta misha simusha kwa nano lala minu wali kwa iri na kita hata apuke mtu wa mkushia mseari maputi alila mwola kele buka fatira alo kuwa urabale chita bachela cha iri ya busiswa ikulu felo kia urta kupana kapa kacha mafelo cha lichachi kebeta iri ya sinyani kuna the host liba ingbaka wale naruto karemu lebu kama ake shuka nano lele busi la chaka borena nalele narisesi ulusu ya gore kgaogantšha ke yona iri yela ya bosenyane batho ba ga moloi le tikologo le na botlhe bao le bego le ka kwa ga moloi ka kwa ka mola kapri re tloga re lebo ka magešo go bile bose le rena ba bangwe ge re be re se gona ka sebele e fela dipelo tša rena le menagano ya rena magešo bobose yoo le bokwelego le rena re bokwele mo moyeng re ya leboga tlhe re ya leboga nnete gona re ipontšhe gore ke thobela FM ya lekgotla kgašo la Aforika Borwa ya ke konokono go di-radio station tšaaka mono Aforika Borwa le Aforika le lefaseng ka bophara le re leboga magešo ntumeleng kery a le ka fa gomme ke boe ke tlo phetagatša tšeo ka nnete ke tloga o ke tumile ka tsona e le go mmino
1: Walala wasala ba wini ba Reader's Choice Awards ka Best Hailing and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka mokatša digolo go go tswa Polokwane ke semphete ko feed ko Record Deco bona jale Record Deco e buile ka ditheko tša fasefase ka di-tiles rainabout tše dikutu tše di sa tšhabe bometsi toilets le bathroom set le mabone a ka ntong bebeša phatlho e ka ditšweo ke CEstem e ra gore e fitlhelela European Quality Standard o reka ga tee wa ba o reketše ruri ga jale ka special se segolo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% e tla go Record Deco gona jalo go ditheko tšeo di sa gobotšego ke mafula a dipula Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices
2: petroli ipela e ya go dimo inflation le yona e ya go batja di ya go tsamo pele di go dimo na o nya ka dintjola ka e check out ne ke

Bana mohlami o ka nnete ke no mmitsa our own messiah ke mmitsa our own handel ke bolela fa ka GP Mogapelo dina la kosha e o ya kae to town to thresh to kwane makota high school choir ka ba sa ba tsiwa SP Khosa go shengwe lo ka nnete sa le ba bose na go nyela ya ba bose le gabele sa le bose e bile sa tlo ba bose go bana nnete e tloga e thadilo ke se kgwari sa mabethela ka ba le na kwa rena ke e masumpedi sa le fela metsotso go itwela go yona e ri yela ya bose swai se se go le sa o ke se tsho fa motheletsi ke mmino mmino mmino go rena we psina o thumele tshela morena la gago bile ka e ka nnete gona re bola gore la morena ntle le go feta fa ga la felelela just a very short song, short and sweet.

0: The match war na show ke na le ka mo studio ka mo ke make ladies nka di me o khotsofetse o sola eng o ba o thagaditse kuruking
1: ke khotsofetse ba tlile ka mogola kube ke kwa mba bolela ba re ka ga nka di me re phalaleng
0: yeah
1: e ka ga nka di me le hono ba re phalaletse re thabile ka moka di jo be le maphapha a batho ba jile na ba mphile cheke ya 66,000
0: palla we
1: kono re ka paving paving mo kutu kutse go hleke hlagola maluang
0: o ya
1: eh
0: re ka paving wa ka shamo
1: ka pe shamo ke re ba thele di ba thele jang sa le moya sa thobela fm wa ngwa go tla mba 67 ke re modimo ke se thaga le lena itike
2: hashtag thobela fm 66
3: Letsatsi la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta moo mmino wa dikhwaere go thobela FM e ri a botsetswa go fitlha ka iri ya bosenyane ka mmaphuthi a lelamola tlhatlha phukeng mo go thobela FM.

0: okwele ge re bola ka transition umthata choral society go tswa album ya bona ya Nkosi Zomandla ka ba le metso a rena ke ye mira ro fela motšhedi wa Thobela FM gore nna le wena re kgaogane be ke nya go feta go tswa re ipsinne le tate Monty Manamela wa kopano chorus ke muri tsa gore geta ba tsana re ka sepela ka mokgwa male ba re sa tlo mmitsa maaka se seng sa o thabisa ke tla ba gore bontsi wa ditlhopha tsa ka borena tsa ka mo province di shumile ga botse mola dipharisono tsa tsa Saske mola tsa motho ba re ke theleditse ke letse leng go tswa camp ya choir re itukisetsa Dr. SJ Khosa bana we estate fort o ya kae eng khopuditse kgole bana ke tate moraka mokgolo monno wa ba tswere Baiten ya sapsilim popo ha ikona e tate mora ka re tloa re leboga tle re leboga le thieletse o ya lena re ya leboga o mo tshipula tse ba re khotsa o ntla tla pokeng re leboga bino go monate go ba mothieletse wa Thobela FM mara ke nna zap le go di ga mashashane bene skate re tloga re leboga re ya leboga mo kone ntshi di golo re leboga go mena ka netle tate mora ka re ya leboga wa tseba keng tswela mpele le rialo le re botseng ge se tse di botswitse le re botse gore e ka ba go dira ga eng ba re thobela ba ga la mola kosha yeo ya haleluya eng khopotsa ba go ba primary ka bo 1988 ka principal Matlala go be go le monate re teiwa ka Kane mo di duleng ke nna pingi maguo wa tafel kopo ga khosi bulewura mopuri ke ya leboga re tloga re leboga ya hei ya wa tswa keng wa thiri di barna o tla ipsina le bona o tla ipsina ka bona go setse fela metsotso ke go mo deal sripa ke be le di tshokoshe mo ya bose heck ya bose rakh yo le ke tsaba re yo le la pase e ga ke nya go e bona mpusa e go bona e ka like as fele go ka bona ke direng ke re one tile mo ya le kone le re go rena e ka bokela ya ke mo ya go lana no la mmila di kwae re go tobela FM ya le khotla khasho la Africa Borwa wa tswa go bose jwang ke eng ka laela go ile re nga sia ka ntaela ya we no baba ba swana go e ka mokana go e ka moka ya ka bo se sifula ro tlo ntile ja re wa thoma go ile wa thoma go ile ke ke tsebo tsile tshifwa ba go tsiya botsile tobe
1: Malume ali le kae?
0: Ke re gona fa rra lena.
1: Rona ana maifula masela.
0: Tu tu ba maifula bana na bile ke re na mara mmane ana o kae bana motho o khomo tshikudu.
1: Ke gona malume tlo modimo salvele le tsohle.
0: Re sa totoba man re butisa lena tle.
1: Ga monate malume tshela le bo.
0: Re le boga guru re ya le boga ba botare la etse ke lena mushate.
1: Ke
0: go ka no dira phetogo nyane nyanyane fela mo mothong o motheka letsatsi maagešo tla ba go dirile se sengwe modimo le badimo siwo maagešo bošego wa polokego le beke e sa ya go thoma maagešo tsotlhe di le atle nna ke tswile ke letlhatlha pokeng motho go tsea motsheyare mmaphuti a lele mola ga ba le ke tshela ka kua studio 6 fa gore ya go kopana le mmina na a re kgomo ya leshoka tiralo ko a kgowa maagešo le ena a re fetsa mafelelo tsa letsatsi a lokologe

0: sino uši sa o thabiša letšatši ka letšatši. Thobela FM mošata wa sebole boithabišo.
1: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Dinkgwete di swana ka tsela tše ntši. Kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretšwe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
3: A o ika o gateletse monaganong, seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tša thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetšwa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: A o na le kgobalo ye e tlhotšwego ke koloi, mpi ya go bethwa go alafi ya bošaedi, go thuntšhwa, go welwa ka moleteng o sa šireletšwang, mo e seng phošo ya gago, goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong, ikopanye le Mphela and Associates, boramelao ba maitemogelo a godimo. Re kgwetšagala 30A Bordenstein Street, Office number 2A and 2B, RS Chambers, Polokwane. O lefa fela re o atlegile molatong. Re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176, goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. Go na le mabaka le dipeelo.

0: Demet. Hey. Tabi le.
1: Hi ma.
0: O tla ya lang ka wena o tsile ka mafolofolo a makaka wena.
1: O maka tjoki. Ya go lla pitsa fela di tlhisi stofo mma.
0: Hey. Ko ro thoma neng wena re thabile o rata di pitsa. Wa lo di tlatsa stofo so.
1: Mama ra mpatamele, patamele.
0: Okay, okay, king.
1: Ke bona what is it? Ke bona jang ka mo?
0: Ha. Ere ka mo fetse. Ha. Ke tsho go bopa ya. Okay. Madira. O
2: di go bia?
0: Sho, tabile. Ke mama motho ka serata 7 colors mara. O tla re jeng le khone. Wena wa lo apia full meal ka tsela ye.
2: Maike mishitswa ka be le gore ke go le boge.
0: Okay,
2: le gona le gona re ke gopela tshwarelo. Ge ke ile ka tsiana ha go go khushisha gore brapisa jo ga ile monna gare ga banna.
0: Oh,
2: mpudi tsi ga ntshi le ga ntshi mma, ke ke sa go shishi ke be ke le sesweng ke ke be ke sa gone go bona.
0: Ah baby. Ya le boga mafelelong. Ge o lemogile gore brapisa ke monna. Ana ene bile sima tomo mpotsa taba eo
2: yo
0: tabi
2: ma
0: le nna ke gopela go ntshwarele ngwanaka ke kile ka tsena nako go lemoga gore wena tabi waka o ithatela Robert ebile Robert ke motho le ene
2: go leboga nna mma go gona go amogela mafelelo ebile go la bothata wa bona mma sa botlhokwa go dufa ke jo lo nna le wena re gona go phela ka khutso ka mogae e bile re gona go ba one big family
0: ya tabi o ka re fumela ga go yalla ka go ka mora
2: le nna ke a ikwa
1: me le ke le robete re ke go yara
0: me re tabi le wa mkhafela o tsebe gore wa gafa ngwana yo o nagana gore nna titima bona nka amogela rrabesa go tshwana le Robert ka lapeng laka wa bona ka e le gore re thabile ka nnete o nyaka go e apara rokonyane e tshweo ya elelang o tlo e apara e fela mafelelong o tlo e apara le roko e ntsho and re thabile o tlolla ngwanaka o tlolla go fitlhela yena self

0: Ehi, Petoli. Un pili di teng iso.
1: Ke nagana gore mo re ta gona go kwana ka re kopane re le two.
0: Yane, o rate ke zwaketse. E be juvise umtisi ya gone ntuka ntirang yona.
1: E bane, na ga ntwana o sira se dile ka ntwana monna.
0: Ntwa yae?
1: Awa monna, o ta rata o bolayana mo. Re dwexempetha mo re tlo bolela porwa.
0: Ne, ke nyako re bolayane.
1: Ai.
0: Se ka nagana gore ke raitete kua.
1: Bisa a di fele jo bra re bolela e bela ka banna
0: bolela lo ka majita
1: ya ke nya ka gore no go khalle taba ya gender based violence man se taba e botse so jo itse mo tema
0: o tlo khalle le le ya gender based what but you ya ga
1: ke bolela ka taba ya o tlhoka taba sa di man ntho ya shapo bro a ke le mo sho wa lwa ka yona
0: man
1: nya ka go swara swara la go betla mo sadi man ba tlo ba thelwa ba tshwarola go utswa wena o go betla mo sadi
0: e man dai tikini on telela man
1: awu man
0: the delay for me open man
1: so one again
0: king
1: le go go le bihalo bro a ke mo sadi man a re je so ya go yena fika mo gopela tshwarelo ka so mo dirileng sona gore ntwa magareng ga go lena di fele bro a ka man
0: ringe
1: ya ba that's unbelief man.
0: Okay. Ke tla nagana ka yona riding.
1: Ah,
0: mana le yena tlogele o ntelela man.
1: Ah, mana ka sa go telela, o ne mogopela tshwarelo. Gapa ka go tshwarisa, di vene tso tadi le 6.

0: motla ika ma tsaka ha botsi wena wa makatsa go baneng o sa tsepagale mara
1: gore mo ne ka botsi bo tsere sa jo ja botsi di jo tsa utura o se tlo tomaritsela ga ne o thata mo ka ma tsaka
0: a se di tsela ma tsaka ke o tloga mo nna le wena re kwa gore o tlo bua ka pela nna le wena re ya go bona mmalego
1: oh ya ya awa mona o bolela nnete mosadi aka ke no ba mane ke le kereke tla ga e ka ditela ke yo la biza e ba e mtakola a ke tsho go tsotsa nya ka eng ne
0: a ho se boro nya ka eng
1: yo o ntshetsetse morao mana
0: ga no ri leng wena
1: no ke tla kana le ena motsile o o ngapele jo re jikere ku a gagwe re ru nwa di whisky e bile ba ntse bi shara wa ke nya go ri bile re be se na manyana o kole gore nna ke nya ka nna manyana tsa o tshipa
0: alfius nna le wena re kwane ka lebaka la botlhokwa tlhokwa la selapa
1: tsatsi
0: wena o tswa parting gapra biza
1: hesh a sorkile manne ke ranne eno ba hore o mputsa gore no man man mo tla ika gape wa bona family ya shibangu yela ya bone ya na itswa mo ba family di ka baka la gore re kompantsha ke re thabile le moratho wa gago
0: ke na taba le tsa ba rona re kompantsha ke mang le mang e le gore lebaka le go la gore ba ba beshedi na matse o ile gare ga beke ba di beshetsa go bona o dia
1: a ba re a ketika gore di family na
0: ba ketika Solomon
1: ai e nana o thoma ntshosha mothula botse botse bile a ke na pe ke tshwabi wale ke tshwela o mo rodi ya ka re thabile rona botse botse tla go gesha wa tukana mo
0: mmatsa ka gabotse taba ya re thabile le Robert ya mmakatsa ka re go bona kwa re batho ba le ba bo biza ba le ba itjela go dipo go baneng
1: ya le na ithoma o ntshosha botse botse ai mwana o la wa kaola o tata sa fetse a botse mo go ba wena o e bona bjang
0: ke a tshoga mmatsaka ke bona o ka re motlhomongwe batho ba bana ka go nyala re thabile go mme ga ba seno fetsa ba mmolaya.

0: Pratik ke bona gore hi man Brabiza is the best
1: yeah
0: ka nnete
1: man o mo phala ka yeng
0: a ka dilo tse dintsi ha ile nga se di bale ka difetsa gore ke nagana Pratik ke nagana Brabiza
1: no emapile thabile and then Biza go mo compare le nna papa go o dira ga yeng
0: lena nka no rela swana papa wa bona
1: o reng re dia
0: goreng le shurufala

0: Hey, banna, saki ma kurumeja.
1: Eh, mpedi.
0: Muno kwa nana manna.
1: Ya, gamkwano uwananna.
0: Eh, muna nkudumele manna.
1: Eh, banna.
0: Habibile kia makala karu wena, haukwe kia mo police station manna.
1: Mpedi, mpedi.
0: Eh.
1: Kupelo rambolo kena ako, ki kupelo rontruse.
0: Eh, mala tuken na manna.
1: Hey, what's again?
0: Eh.
1: Kete lo ule mlatu.
0: Eh?
1: Ya.
0: O tlo bula mla tu
1: wandor ke batla lo ke dilo bula mla
0: no lo ke le bona ene nna botse mla tu go bula ke mabapile
1: ke dilo bula mla tu go loyi
0: go tla lo se bula lo go kwa mana
1: ke thalo se
0: go loyi ge dira yeng
1: ke ne ntlo la we duisa na mo ke
0: ke
1: ke ba ka mkhwalo
0: ba go tswe di tshe koloi na go tlo lo tsala pelo bula le nna ka
1: bo ke le batla re go ena yo la go ke duisa ere ke thalo se ke dilo bula mla tu wa go loyi lo re e tsala morao en ke chaisa o do America le o fitai
0: Jwale na pile ke moka ke bule molato wa re dikolo di sa go shala mara.
1: Mawe wa tsare ke nempedi. Enke be ile tsoba ya re aswana le police ke be ke dlo re wena ka re o le tekere.
0: Saki.
1: Gene.
0: Ke go khala. Ene ka go khala la mathomo le mafelelo.
1: Ke ba.
0: O le be lo re mo lengwana ke police station.
1: And then
0: jwale tlokomela mantjwa ga go bolela le nna re bona. E seng jwale. Ke tlo go ja ka go tswalela ka kwa di seleng gore dikolo di sa go shala mara o re tlo lo tlhwa bo ifa ra kwana.
2: Mukwasha.
3: Eh, Mamoroti.
2: Ha, gape ke be ke sa gopole gore ke tla le bona mo mabenkeleng.
3: O awa, le nna ke no re ge ke re matlho tshalo ka bona lena fano.
2: Eh.
3: Eh, la ga botsa Mamoroti.
2: Ha wa re gona ngwana.
3: Ai ro thoma.
2: Ha wa mara ba ga gokong a wa selena ba ngala batho. A le sa founa, a le re tsoshetse. Go le ga ngwana.
3: Tla founa re reng mma bana tla lo ba ditshele ka metla na
2: e mara la ga botse le ga botse a ona
3: botla ya re ga botse mma ba
2: o bolala nnete le ga botse
3: ya a ke le ntse ba se nna motho wa maka ke re mma ke ga botse man
2: papa o mutanya ge ba o ke tseba o sna maka ngwana ka o na potse bo rona o
3: e
2: ka gore se o se bolelang ga se sepela le ne se fatlhogo sa gago.
3: Ma
2: kopela mputse nnete
3: la ra hore nna ke swantse gore ka metlha ge ke ne o kopana le mathata e be nna o e le gore ke a founa
2: eeosea a ke re re batswadi re gona re sa phela ngwanaka ge le tlhakana le mathata ke a re botja re a le thuša go a lokisa ka go kgonega
3: a ma go a swana ka gore nako nngwe no ba go mosenya nako ka gore o le monna o swantse go ne o ne o kgotlelela ka gore mosadi ga e taola wa e taola
2: kara
3: gore tlhape dile ya motsee ba rujwa
2: ya lempotse o kgotleletseng ngwanaka go dira
3: ga manobanyana mo ke ile ke re ke a tswa ke ikelang mo ke ikelang gona ke no mo gopela gore nka no re kisinyana pele
2: ke se ne ngwana ba
3: motshombo tsa rena ke swaregile
2: e
3: lo tsa mo hutumo so ke sa ndure ke ding ke le tsebise mma ai
2: khoko ga botsa nko mpotse ngwana a mogotse bolwetse bo bolwalang ke mosadi wa gago ba re ke eng lena la bjona
3: a retse mma
2: a tlhapeadi wa lwala mane
3: e kere motlho mongwe le nna o tlale ko bjalo ka motswadi mara nna ke lo bona gore bjalo ka monna ae nka seno phela ke homojene swantse o dira se sengwe
2: se ntshosa bjale se sengwe o rabja
3: no ke no ra gore ao nka se kgotlele le go phela ke rogiwa ke a tlhapaolwa ka moo wa tseba ke botsa gora se nna selo kebjalo go kaone ke no emaema
2: leemaeme
3: gape
2: a re kererege o gopotse go dirang ka lenyalo lwa gagwena
3: ke no ra gore ke a tshoka
2: o ya kae
3: ka bona ka next door
2: and then ngwana
3: o ne mmage

0: Ke se ke bona mme. Ile ga ke tiara storeroom ke ya go thusa masedi ka di itsinyana tse dingwe. O rile o nyo ntshela something ka Sophia dintsang.
1: Hey, Dumi. O ga se tsebenga o botsa thabela gore ke to botsa nna gore Madam Sophia o tlhake date.
0: Mme bra, ke go la gore nga se tsebe o mbotse gore ne Sophia o baitse. So ke a bona gore ne di smile tsa gago go fitla mo ke spaneng furugo o smile no smile le di present.
1: Ai man Dumi, ngo le tshetswe ho mana.
0: Tshe tshe o ka re mfete o bathelo tshe o ka re mampane nyana ne o mekzana wena
1: to me what's that again o kenya go re ke tsaka daga mkhwane o ntshitshimisa wa ntore ke
0: ke bra ke re ntshaile gore Sophia o ba
1: itse e bile ka mkho o ntshella gona ke tolle tsha lo go tsaka
0: ai o bona ke tala man ke tala sa ki man
1: ke tala mkhwane o ka nna man e nkenya go bo tsa ditaba sa tlo ke ntshantshale le yo la mampane
0: no man e hardi me bra so ntshaile gore ne Sophia o ba itse
1: hey to me ke re Sophia one second that the underway
0: inge
1: ebile ke ya balo wena ka mkhwano na seng ke ya balo wena ke ya bere yongwe ya jona
0: me bra
1: ka no tshimo again
0: sa ke ka go botsa ne wena me bra jo mfedi bona ona gana gore ne Sophia ile gore ne o di tangola le nna me bra lo wena jo mfedi o nyo go tsena ne da
1: tumi re go botsa taba yongwe ka
0: yi oh wa mana
1: re go botsa
0: mara bro code me bra
1: e bana wa mana yo la Sophia a se mo sadi wao
0: a tlhale jo tsha a se mo sadi wa ka me bra patano wa tsebo gore ne ke frustana Sophia
1: a ke ya nya ke ya ne mara trailer ke nya go botsa nna ke tlhaba gore a se mo sadi wao ene o ka re tsosa thaka thakano o dilo thuntsha
0: okay fine gore gore ge ditaba di le so
1: eh
0: a hona ntongelo ne ke tla itshuna ne Sophia o tantse ba ga botse
1: ye bana ya tumi o nya gore
0: exembra
1: gain
0: out of all the people
1: eh
0: a swana jo mfito ka ntjela Sophia saki
1: ye bana tumi a mo tsosa nya gore gain
0: bra ke o tshaela ke ro ka sentjela Sophia
2: pelweni ya mosha man o fihlile ka mona re tshore ke tlala go file dijo o no dinga thanga thao ditlogela ganti mthate ba gao ke
3: wa tswa bona nna nete mga tsaka
2: ai
3: re ke tsana mo ke tshore ke tlala
2: and then ile ka jwa
3: no re ke re ke a ja dijo di gana o tsena ka hore ke nagana go ruka ona mampane le go le tshuruwa gawe
2: mampane ka mo re ja mampane re tlhapa mampane nto ngolo ngke mampane ha o tla re tena ka mampane
3: ha o mma le go se ka bolela jwalo mo ga tsaka wena o tsiba nga botsa re mampane ga ya ke ke tla wena motho la o tlhoka thuso ya rena ka megwa ka moka ra go notwa ka ra malwetse a motlaitsa
2: tlo le mpotse ba le fapha la mapodisa ba reng ka yena
3: ba mo tshe re ba nya ka ra sela ga wa le teng
2: okay
3: e fela le bona ba imelwa ka re ba tshoa gore motho mo ka ipolaya ja le bile ba bona bo kaonelo rno ba motlose ka kwa seleng
2: ba motlose ba moisha kae
3: ba tla mo tsheba moisha spekela motlhomo wa rentano bona ka ba re ba bo okelong gore na bo letjwa ga mo botsobotsi botlo fele tsa kae
2: a empele spekele
3: eh
2: ganti ka kwa halina dingaka sa lona mapodisa
3: a wa mo ga jaka dingaka rena le tsona e fela ba nya ka re kwa bo okelong nge ba molle ko la go tsenelela gore re gone go tsara recommendation e feleletseng gore botse mafelelong re go fetsa re tirileng ka bolotsuwa gagwe
2: okay
3: e se jwa le mafelo a petla ba rona re di mo lokolla ka gore ra ka sekisa gafa ra se bia ka kwa di selele mapantiti a mangwe
2: ka mantso mangwe ba tsang jotsa re mampane o tla qetellana dipilisi
3: ah
2: ha qeta gola pei
3: a kre motho wa lwala na mogadi
2: ke ra re a qeta gola pei
3: bana le go nna ka nka rona le botata le sewe
2: ke na le botata mpedi motho ke na wa senya ha qeta o bola batho ha sa hlanya ke ba mfatshelete jwa la government he ke ngila molebo

0: batho go modimo di a khonega ge tseo re di kgopela go morena re nyaka gore ka nnete di atlege ga jire gare re morena re ya go leboga ke ena khutso wa ga malete are you really did it again yes so imetsotso ka morago ga iriela ya le somepedi re tsena go karolwana ya rena ya re fola moyeng ya ba ile gore tsena motheletsi o motse wa thobela FM o re morena o sale sethaga ka gara ga bophelo jwaka morete modimo jwala ka khutso malete o re o sale sethaga ka gara ga bophelo jwaka jopo mohlanka modimo monna wa utsi o ile are ga le ka gara ga mathata le mahloko le mahlomola are nna ke a tseba gore molopodi wa ka o a phela ke ena yo a tla go tshala go a eme go le rweleng le bagotsi ba gagwe le bona bana ba mokgomotsa ba re modimo o bona tsotlhe jopo le wena iponele motheletsi o motse e re morena o sale sethaga ka gara ga bophelo jwaka dinomoro tsa mogala je re 086 000 2452 086 000 2452 e re morena o sale sethaga ka gara ga bophelo jwaka se lebale gore ka siripa gare go etswala e rinyela ya lesomepedi re tlabe re tlo kopana le bo moruti Pastor Joseph Magatho Gapola ka mantšu a tlhotlheletso dinomoro tsa mogala ke tšeo ke di botsego gomme ke tla letsea ka letlhatloša batheletše ka leiša moyeng dinomoro tsa mogala je re 086 000 2452 ya ba ke a letsea ke leiša moyeng ge le tlabe le tsena le re morena e sa le sethaga ka gare ga maphelo a rena ke tšea motheletše show dumela
1: e thobela
0: le kae motswalle
1: rona ra lena
0: o botša batheletše gore na morena e sa le sethaga ka gare ga bophelo jwa gago ge go diragala e nna
1: modimo ke sethaga moara bophelo ba ka ka gobane o sa ntšhireleditse o ne le nna ka re ke kgonne go bona tšatši le la mamotla ba bantši be ba nyakile go le bona be ba ne le di-plans ka lona mara fela a se ba le bone
0: ya
1: ke bolela le William Mutileng from Mokopane Mabela Danisane
0: banna ba dumele ka fao Mokopane
1: ithobele
0: ke a go reta mongaka ke tšea motheletši show re moyeng dumela motheletši wa rena show dumele
2: mmena ka mekae
0: re gona motswalle thobe
2: ke ka le tsare ke tsaka ka mo pele ya ka ba ne ke tsi tsara malo tsi na go tsene le mara ke pele ya ka go salona
0: haleluya
2: o ntse re go mo rena ke yena a tsiba le dipidi le makini
0: ya
2: ka re ka ntse le yena ha o ne ntse re ka ya ne se ke u lana ke tsere mo se tsa go tsela ya le ke mo tsi ke se tsara mara o tlo ba ka tswa ke sedile mara ka re mo di ba di tlhile le makunutu ka le mo na ma tsi ka le ka bona le ma sa ile mo kopane mo mantse
0: banna batho ba mo kopane ke ya le leboga ke ya le reta beng baka
2: alright ke tsaka le
0: mo haleluya ma gonna ke tshere motheletsi show dumela
3: tabela
0: le kae ma gonna
3: gonna le kae
0: na e sa le sethaga modimo na ka gara ga bophelo jwa ga gona
3: ke ne ke se tsaha ka gara ga bophelo ba ka le ke le ka gara ga mathata a sa le ka nne le ke ne ke tsaka di nate ke se ka nna ke se le matsa
0: ya
3: ame
0: magonna mangwala o magetho a re mahloko a moluki a atile empa morena o montsha gona ka moka ke ya go leboga ke bolala le mangkae
3: ke bolala le dibora mashwane
0: ya amen amen modimo shu ya re tshere motheletsi sho dumela motheletsi wa rena sho dumela di nomoro tsa mogala ke tshe o kgile botsi go 086 000 2452 086 000 2452 motheletsi wa rena sho dumela re tshere motheletsi sho dumela Mutele jwa rena sho dumela.
4: Re wa ka.
0: Motswalle.
4: Ke ga o le sho.
0: Ke rena bana we sho.
4: A she, o mudi mo go tsaya ga morena ke ya ga ba makabini mba ke ya ba ke se bela morena la ba ke sa bomo ro ile ke morena mudi mo go tsaya.
0: Ya.
4: Ee, di jo mo ga mo le ya score wa ntle tsho go dire mo sha tlo mo go.
0: Banna ba ka score ro bannang re a reta.
4: Amen, that you may.
0: Amen, amen, amen. Tobe, motele jishu, rumela?
5: Mwaka chwo tata.
0: Legay gomme.
5: Mwrena, kese tachabu, pelu waka.
0: Iya.
5: Kari kivwana se Andre Jou sona, lema motla jenu, mwese, mwese, jenu sona. Ile kawaka la rare.
0: Iya.
5: Ile gisa ikoku vijawena.
0: Motswalle.
5: Ke le mari ke la mahaba ka mosibaeng
0: ka kwa sibaeng ka kwa
5: eh
0: we shu mangola mafetwa re moya wa kareta morena tshofe tsa tenya ka ditumisho go di modimo go mme ke ska be ka lebala tshofe tse wa ntiritse go tsona
5: ka gore o botlhokwa go fitisha batho ka moka
0: we shu
5: ire ke re go wena ke ska o tola fela mogashi wa tsafa le ba tshele di dire
0: modimo shu we wa bang khopotsane ne mawukwe a wetsane a re modimo shu we ra leboga ra leboga re tshe mo theletsi shu dumela mo theletsi wa rena shu dumela dumela mo theletsi dumela
6: tshabela moruti
0: le kae we shu
6: a wa rona
0: ke rena ba
6: ke kwa bo se ka mogolo bolelang ka gona moruti ke mathomo e bile ke zeka mathomela tsena
0: ba nna ra reta ke phaphatha di atla mongaka
6: ka mogo e bile ke le ka gona ke mo mo gara ga na
0: iya
6: ke mo di thapelong
0: mo thapelong mo
6: ke tla di thapelong ke re
0: iya
6: ke di tshwa pele ya ka ke bonela ke le wa me mo wa re
0: iya
6: bile ke kwa re di ke tshile di re di ke kwa e bile go tla mantsi a mabose a o tsa moruti ka tshwela se
0: motswalle
6: a wa mo moruti ke re le tsware ya le liti
0: ya re a leboga re a leboga ke nako ya thapelo dumela
7: khotso moruti wa ka khotso
0: ga ya te khutlontjenne tsa lefase
7: khutlontjenne tsa lefase ke re ya te selina malolo ma wa itse ga ke re modimo ke setlaga ong ka bela di joma na ba ka ntibeletse gore phepisha melekong ga re a di radishion nemme no ya le ka di tau ke di nya ka o ya ma tsa rena
0: magonna
7: re ka metha re lwele melekong
0: modimo o tla re lwela
7: modimo ke se tla ga se le maloma wa itsefe
0: ke go le boga magonna
7: ke a le bo wa mutu wa ka
0: modimo shu o ka mo re tshe re motheletsi shu dumela
8: ga ga to pale kai
0: re gona mma gore na
8: e modimo ke tsaka ka ra maphelo a rena ka ra maemo ka mo
0: iya
8: re tengo tsona ka mo ka di tlotlo tse di botlhoko nna ke fikile ka ra re tse di ntshi ga se tlo la ke mo le kae
0: iya
8: re ka u tso tswa di homo ge ke fetsa go boloka mo le kae wa ka
0: bona
8: ba ka ra stress ka ipotsa ka re ke tsepile na jo fa bana ke modimo wa tsatala ka dina go tshotle ile a disappointane
0: iya
8: ke le boga bo go le bona ba ga go ba bona ka re bophelo ba ka ka tsoka
0: magonna
8: ke tshomo ja ka lengwalo la Joshua 1:9 a ruti o be le sebete
0: iya
8: ke tla o fenyetsa go go mole go go o phethemela o yaka o ba le buka ya ka ya bophelo ka mekgwa
0: ngwane shu modimo o na le wena
8: kanete papa o bile le nna ke nga go bolela mara ke mmone ka nnete o ntshegile batho ba lefatshe ba ntebeletse fela ba re motlholo wa jaana modimo ka sepela leeto la ngwaga ka moka
0: ya
8: go cheka mmei modimo ke re bile re ke tlo go nka se ke se re ke stress sa di home sa molekane ka ke le wa modimo lo di molega se se ba ke se ta sa di ta
0: ngone shu
8: o rona
0: re a leboga modimo a no ba le lena a no le jira ka go loka
8: ka metla papa thank you ke bolela le sa maro tsa ka mo jupiter ka mashisha
0: ra leboga ka kwa mashashane ka kwa ra leboga ya thank you me aha re tshere motheletsi show dumela ke tshe motheletsi show dumela motheletsi wa rena show dumela motheletsi dumela ba be ile fase dumela motheletsi show dumela dumela motheletsi dumela dumela motheletsi dumela re jamo motheletsi show mo go one dumela
9: a re mo go tsi
0: e le kae we show
9: bona le kae mo go
0: ke rena bana mo hlanka mo re
9: eh
0: ya
9: se re mo di motena tse wa go
0: e sale se thaga
9: re ne e sa khufwe go di se se ba ye
0: ya
9: se thaga mo
0: mo hlanka mo re
9: eh
0: re bolla le mang a le kae ya
9: le dimare le
0: modimo a be le lena ke bolla le mang
9: o bolla le moroma kofana
0: moroma kofane ke mogoga motho uwe thobe ya o gara mafara sasa a moeme ka mogomongwe motheletsi wa rena go dumela
10: modimo ke sethaga
0: ya
10: le a phele maphelo a rena ka re ga ona malwetse a thata dilo tse ka moka tse ene a re tsheletse maphelo a rena re rothe ke modimo ke sethaga
0: ya
10: re modimo santse sa re lotile sa re apesitse ka dikgwego tsa gage
0: ya
10: le bolela le mene a mashabela ka kosi re bekeela setlhabeng
0: e banna batho ba ka se bitiela bo sekonkwaneng le bo disko re a leboga le bo ma ditoro ba go fitlha bona ka kwa ga molapo ka kwa re a leboga mabonna thobe ya re tshere motheletsi show dumela
11: kgotso molekang
0: ai ate kgotso
11: modimo ke sethaga ka ra bophelo bja ka
0: mmagonna bonna dumela motheletsi wa rena sho dumela motheletsi sho
11: modimo ke sethaga
0: ya
11: modimo ke sethaga ka ra bophelo ba ka modimo ya phela o bolela le mmampotse tse re mosaga mo vestrae
0: ya
11: re ntse re sokola re tsoa re masire re emaema re re emela bana ba rena re dikgwebo di eme modimo ya phela re re re a phela
0: ya
11: re sephile yena re a mo rapela le ana bone ke setse a rapela go ntsha re modimo ya phela ga ona le tse opala malome
0: ka nnete mme
11: ke mmampotsete tse re mosaga mo vectorang
0: banna re a leboga ka fao mabone modimo a le rieng ga botse ya batheletsi ba ka baraoa re sa tswa thapelong ke masome pedi pedi metsotso go etswela irinyela ya lesome pedi re be re swere karolwana ya rena ya gore modimo ke sethaga ba bontsha mo batheletsi ba rena gore modimo re sa mmabaletse jwale ka Jakobo mohlanka morena ga re bana beshu ga le wela melekong ya mehutahuta le no re ke le thabo fela ka gore la tseba gore go le kwa tumelo ga lena go tswelletsa gotlelelo gotlelelo lona e sonolo ko gore phethe moshumo wa yona e re ge shitse phethile moshumo yona letlo ba ba batile go la felletsa go melisa tlhoke selo dume
11: go tsong le ka
0: aya teme
11: ke ana ra skhuda ka mo botogo eslele
0: ka botlo
11: modimo ke sethaga ka ra bophelo ya ka
0: ya
11: ga ne o ile le nna go tsena ne ne ke se tla ka se sebaka ba ba ntse ba pala tsoko tsa mengwa ya ne ke re mo yena
0: ya
11: ke ka mo kere go modimo ke setlhaga gobane a re dile tsa gore tlaisa o re dileditse bophelo ke re le bana beso ga ba tshepe morena modimo e be setlhaga bophelong ya bona le malapeng a bona
0: magonne
11: ee ke ana ra sekuta ka mo East Leven. Thank you
0: ra leboga ka botokwa jwa mmatšhaka maimela motheletsi wa rena ko dumela
12: modimo ke setlhaga
0: modimo ke setlhaga motswalle
12: mogona jotlhe mapalela ko palela
0: kuka mabake rubi
12: tlotlela juta
0: ya
12: molopolong wa mathopi a juta
0: banna we
12: setlhaga
0: nako
12: ka moka
0: ya
12: mopalela ko gotsele gore o kgona go fetola diemo palela a palele ke selo
0: a palele ke selo modimonne
12: e atamiša go ke elo o magetlana ya le ka mo prongoro sprait kankala ka mo
0: ya ka prongoro sprait
12: gae go tswa mola ga seroka mola
0: banna we ga seroka gona mola mašilabele mola
12: mola thoka o mašilabele ga bo matlou gana mola ga bo sapane kua thokela
0: motswalle
12: mogalabe gešo ke re modimo re mmone ebile re ka mopaka ka dinako ka moka ebile ga re boifo ka bolela ka ena
0: ya
12: gobane bogolo jwa gagwe re bo bone bogolo jwa gagwe re ya bo tseba
0: ya
12: le go ka gotse e le gore diemo di ka tsela e nngwe e thata ena ga a palele ko go ka fetiša motho ka gare ga seemo
0: ya
12: ke leboge moramogašwa
0: ke a go leboga wešo modimošoo ka mo gauteng motsemogolo molla koma
12: a re leboge
0: re a leboga re a leboga ya ya ya ya ke tšea koša mo e re ba dula sione sleaky maremane ba dula sione ya ba re a thwi go karolwana ya rena ya re fola moyeng ka mantšu a tlhotlheletšo modimo a lešogofatše modimo a le jireng ka golong amen.

0: Ya ba ba goloka nnete ba dula nampa wane ba dula sione mo le poga mama bolo segalelong. Ya ba ile gore le bakeng la gona jwele ge ke lebelela se shupa nako. Sere metsotso ke masome pedi sinyane go etjwela irinyela ya le some pedi. Mogalemfa ke na le Moruti Magatho Joseph Gapola. Re tsa se ba ka se monga ka re ya go tamarere lo wena tamisha le batheletse.
1: Mohlanga modimo di phofa tla ke tsoe se ba ka se mohlanga morena ke go dumedise. Ke dumedise le batheletse ba rena ba thobala FM le maseng a letsatsi le nne le botsela ba rena Jesu. Ke dumela batheletse go se molelong gona le nne le botsela ba rena Jesu. Amen.
0: Amen. Mohlanga re tsa se ba ka se gape re le fa sona gore fang batheletse ba rena mantšu a tlhotlheletso ba sa lefa bogoneng jwa morena ba tielele.
1: Mohlanka morena.
0: Ya.
1: Re a leboga mohlanka modimo. Modimo a rena ka lebitso la Jesu le maseng a letsatsi modimo a ka re sa lentso la gago re a rapela kgoši a lokileng papa gore bolela le maphelo a rena le maseng a le nneng le lebotse la morena Jesu Kriste. Amen.
0: Amen.
1: Motheletse wa ka ntumelele le maseng a letsatsi ke go dumedise ka gare ga lenaneo la gospel session. Ke rata go fana le lena molaetsa o mo kopana e le molaetsa wa tlhotlheletso le maseng a letsatsi gobane lentso la modimo ga ke le bakile le bontšha ga botse gore lentso le la modimo le na le maatla ka lona re a phela ka lona re a fola ka lona re ba le katlego ka lona le re bulela mejako. Ntumeleleng magagešo ka baka la nako ke ya go tsopola fela ke ya go bala mangwala a mabedi ke ra gore ke tlo kgotsa mangwala a mabedi ke tlo no bala la mathomo le lengwe ke tlano le tsopola ga ke le gare ka molaetsa wa ka. O mongwe wa botsiša le maseng a letsatsi gore Moruti Gapola o ya go bala kae. Ke re tshwere lengwaloselemo go mareka kgaolo ke ya bone ke ya go bala diverse e fete kae. Ke ya go thoma mola go verse 37 yona ga re hweditse e balega ka tsela e ga tete go a tsoga ledimo le legolo mo maphotho a lewatle a ileng a ba a swatlhela ka leselawatleng leselawatle la balana ka go tlala metsi yena o be a le kua morago ka leselawatleng a ithobaletse a sametse mosamelo ba motsoša ba re go yena Moruti na gane ga o na le taba le rena ge re ihwa. Verse 39 e re Jesu a emelela a kgalema ledimo mme a re go letha gomola o re tu ledimo la napa la gomola gwa re tu. Ntumelele motheletse le maseng a letsatsi ke bolele le wena mo re fetsang go bala gona pebele e re barutiwa ba morena Jesu ba be ba sepela le Jesu ba le kare ga lesela watle bebelaka e re ge bantse ba le gare ka leeto la bona bebelaka e bontšha ga botse gore Jesu o be a robetse kare ga lesela watle ya ba gore ge bantse ba le gare ka leeto la bona bebelaka e mpontšha ga botse gore go ile go a tsoga ledimo kare ga lesela watle ba bangwe ba sepela le Jesu bebelaka e re ba ile ba tlela ke letshogo ba ile ba tlela ke go tlhakatlhakana ka baka la ledimo mara bebelaka e re Jesu yena le ga go be go le jalo o be a robetse nao mo re fetseng go bala gona pebele e re ge ba lemoga gore ba ka rega seemo ge ba lemoga gore ba ka rega bothata bebelaka e re ba ya go Jesu ba mo tsoša. Ntumeleleng le maseng a letsatsi ke re go wena motheletse ke re ka re ga maemo a o kopanago le ona ka re ga malwetse a o thuntang ka re ga ona ka re ga rejection ye o fetang ka re ga yona ka re ga go tlogelwa ke batho ka yona tsela yeo ke tletse go go botsa molaetsa le maseng a letsatsi gore o bona yo o ka motsošago o bona yo o ka mokgweletšago ka re ga maemo ago. Le re ntse la modimo go Mateo chapter 14 verse 29 go fitlhela go verse 30 bebelaka e re batho ba Jesu goba ke re ba barutiwa ba Jesu ge ba le ka re ga lesela watle le gona bebelaka e re Jesu o iponagatša ka re ga bona a sepela godimo ga metse bebela ga a ke bala ere mohlanga wa modimo o re a sa tshepe le re ntlo la modimo o re bitro o re o Jesu Jesu ga ile wena mpite bebela ga ere Jesu a re wena a re itswa ga ga le tsela wa tle o tle go nne mo bona le botlhatsa jwa jwa jwa tlhagao ge mohlanga wa modimo a itswa ga ga le tsela wa tle le dimo le a tsoga bebela ga ere mohlanga wa modimo a nwelela ka re ga metsi ntumelle ke re wena ngwaneso gore bophelo jwa re bophelang go na le maemo a re kopanang le ona go na le madimo a tlang go na le maemo a bane satane o a thiša ka ra maphelo a rena go tswa re losisa focus mara go na le mantswe ang kgatlhao tafita o re tlhakoriso yaka e tla tswa kae a tswela pele o re ke lebereisa maso a ka dithabele ke mo thuso yaka e tso tswang gona motheletse ndumelele ke bolele mantsišia gore thuso ya rena ga e tswe go batho thuso ya rena a e tswe go bagotse thuso ya rena e tswe go Jesu mametsong ya letsatsi wena motheletse wa tsaemo ke re tea matlho wa gago o a lebeise ko teng ya sefapano gobane kua ko teng ya sefapano ke gona mo re lokolowang gona ko teng ya sefapano ke mo pholo ya rena e ruteng gona ko teng ya sefapano ke mo katlego ya rena e ruteng gona batho ba lekileng go thusa a senke wa roka selo legolo o ka segare ga seemo se batho ba go rejectile mara ke tlatse go go tlhotlheletsa le matsheng a letsatsi gore o sale gona modimo ye a kgona go gomotsa ledimo bebele aka e re ga ba motsoša a gomotsa ledimo ka teng motsoše mme wa ka motsoše ntate wa ka motsoše botsi wa ka ka re ga maemo o leng ka re ga ona ke tlatse go bolela mantsošia re sa yo rapela gore maago a fela go fitlhela modimo a re go fedile ka bophelo ba gago molaetsa wa ka o bonolo fela wa gore motsoše go eletsa business tsa gago tla go kwa gore moruti ga o tsebe gore na ke ka re ga maemo a mohuta ma ke re go wena go eletsa ke ya go kwa mme wa ka walla ka sa tsebaka gore moruti ke kgale ke le ka re ga bolwetse jo ke kgale ke na ka thuso o bile jale ka mosadi wa bolwetse jo ngope bebele aka e re o tsele bahuma gagwe ka moka a na ka thuso mara bebele aka e re bolwetse jwa gago ba sa tswela pele a nna ka mola mara ge a bona Jesu bebele aka e re ga a fetse go tshwara moru wa ko ba Jesu a fola ntumelele le maseng a letsatsi ke go botsa gore ngwaneso modimo o na le morero ka bophelo ba gago ke bolela ka tsela ye motlhomongwe o setlele kgausi le go latlhela toulo e re ke go botsa ngwana mme sete tseele bophelo go tshwana le tse dilo tse di botse tse modimo a go beetseng tsona le ge batho ba ka go lebelela fatshe le ge batho ba ka go rejecta le ge batho ba gatlo ba sa go bona seba gore go na le modimo ya leng gona ke sa yo rapela e re ke fa seswantsho se se ke re ga ke rere ke na le go sefa go bile le ngwana o mongwe o be a sepela le papa gagwe ge ntse a sepela a le lefelo le o lebelela ga o kareng ke toropo ya ba gore papa gagwe o sia ngwana o re ngwana ka ema mo o sesuthe ya ba gore papa o a sepela ka morago ga metsotsonyana go tsoga ledimo batho ba ketima jale ba bangwe ga ba feta ngwana ba re go ngwana a re sepele a re ye ka baka la leratadimo le fetogile ya ba gore ngwana o a fetola o re aowa le ge leratadimo le ga le ka fetoga go na le mantso a ke ruteng go ona papa o nrile a re ke dule mo ke sesuthe molaetsa wa kaka seswantsho se ke gore ngwana e se o dula lentsong la modimo sesuthe le ge satana a ka tlisa maemo a go fapa-fapana ka ra bophelo ba gago sesuthe dumela modimo o tla fetola bophelo ba gago ke a rapela modimo a rena ka lebitso la Jesu re a rapela a le maseng a letsatsi ke rapelela motheletse sho modimo aka o mongwe o ntsheleditse papa a le ka re ga bolao jwa malwetse ke a rapela le maseng a letsatsi tao ya leloko la diotsa modimo aka lentse la gago le na le maatla lentse la gago le ya fodisa lentse la gago ka lona re a lokologa ke a rapela modimo a lekileng papa le maseng a letsatsi gore a nke modimo a ka maatla a gago a ba fitlhelele ke a rapela modimo a lekileng papa ka re ga boemo ka re ga madimo a satane a ba tshosetseng ona ke a rapela le maseng a letsatsi gore modimo a lekileng papa wena o ya go ba bulela ditsela wena modimo o ya go swalelana dilo ka moka o ya go bula mejako ye satane a ba e tsweletseng ka lebitso la marena Jesu le maseng a letsatsi modimo a ka ke a rapela motheletse sho gore maapesa ka maatla a le godimo modimo a lekileng papa le nnene le botseng la morena Jesu kreste wa nasareta amen and amen
0: re amen mohlanka wa morena a molaetsa wo matla a molaetsa wo mogolo
1: mohlanka morena
0: wo tsena go meboyeng ya batheletsi ba rena ba thobela FM
1: mohlanka morena
0: mohlanka mangwalo a makgetho a re ga ke nna le ditlhong ka ebangedi ya Jesu Kriste ka gore e le maatla a modimo a go phološa motho mang kapa mang wa modumelago
1: mohlanka morena
0: re tšea sebaka se re ya go leboga pastor makgatho kgaphola go tšwa upon ministries re a leboga
1: modimo a lesogofatse mohlanka morena ga mmogo le batheletsi ba lena modimo šo
0: modimo a le direng ga botse
1: amen
0: amen

Hey, kae kae kae kae o tshwanetse o be le mabaka e le gore a botlhokwa o tshwanetse o a dire gae ka lebaka la company ya gore ke kgetha company ye ga ke gae felo fa ba nyaka fa ba nyaka letsatsi ka letsatsi ba nyaka mo mošomong mo ke tshwanetse ke ba gona ya dilo tse e le gore ngwa le wena ga gore ke a lebelela wa bona re yae mare mola gona e be e sa tlhoke potsiso e kgolo ne be yo bao gore mola ke tshwanetse ke dirile ka tsela ye ka lebelela tsa lapalaka goba ka lebelela sela le sela e fela o kgethile go dira wa emela kam wa dira o direla company yao tse dingwe ke ka baka la gore motlhomongwe o ikgafo le ba gona ke bole ba gore o šoma wa šoma wa šoma wa šoma kgotsa nako letšatsi lengwe le lengwe le lengwe o tloga mošomong e šetse le bošego ka masa ge batho ba sepela wena o sa dutse o sa dira tse dingwe o leka o direla company le wena wa bona gore ai company e mane ke e kgafetse yona mane gape ke dilo tse dintsi tse ke ba direla tsona ge nkebe ke se ka dira sele sela le sela le sela le sela awa nkebe e se mo e le o gona ya ba gore mongwe mošomo wena o thagetse mohlhomongwe le wena o thagetse e fela gape le seo re se bolelago dilo tseo wena o ile wa itima tsona wa itima tsona ka papotsi mo bophelong bja gago ka tsela e nngwe le ye nngwe mara wa bona gore dilo tse dingwe tsona ke itimile tsona ka lebaka la company yeo ke e šomelago ke di fe tsona tseo 0828691645 re ko gore na ke difetsona tsa re tlotla re tsea lemegala ya lena go 086000 2452 fela gape le o ka romela molaetsa o ka romela gape le kgatiso ya lentšu re kwa gore na maikutlo ao ke a mafe go seo 0828691645 ya ke o fa go yona koša there's nothing better than love Luther Vandross o tlela tsela gape Kate Sweat RK make it last forever ke dina la koša Beyonce le ena a re speechless re sa lebale gape Deborah Cox ke dikoša tsa e le gore o ka di letela ka moka ering ya bobedi go fitlha ering ya boraro sala le gape le Drew Hill George Michael Aretha Franklin Fred Jackson le Chaka Khan fela gape ya le Luther Vandross there's nothing better than love